0: kusukela kwini?
1: Awusheni
0: baza ndamela mara kwendwe.
1: Iye ni baza ndamela mara kwendwe.
0: Koyeni mara kwendwe?
1: Amara kwendwe kubonso shizame kutashabanga.
0: Ita kwini ke karwa kona?
1: Ya, so kishavu tisa shumiwa ngaki agumani.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Lesha kuba seutu mbelele.
1: Ah, bimbi wasiwa na wenye sabani galago utiela. Ani chavu shirami.
0: Isona.
1: Kambi
0: ke ushikumele shivotisa.
1: Ashivotisa ni shikwilo. Lesha ku. Mama ni loko alimimo. Anga sikota leswaku bava a wu tirhisa kumbe loko wu onheka i mani loyi a lunghisaka a hi xoho xivutiso leswi
0: i xoho
1: ya hi ntalo wa kone hi ntalo wa kone mamana loko a ni movha a swi talanga leswaku bava a wu tirhisa wu tirhisiwa hi ye mama agora a movha loko wuya onheka loyi a badlabadlekaka na wona movha para ku lunghisa para ku endla hinkwaswo i bava hi leswi swi nga tala ku va swi tolovela ku va swi endleka ka miti yin'wanyana manje va kona lava va ku loko a movha wu le kona kaya i le wa mamana na ye bava wa wu tirhisa manje a swi talanga ngopfu ja hi leswo ni vulavulaka kone ka wu dliwa la mina ni leswi swi kun'wanyani ni swi vonaka
0: i swona kambe mamani
1: mulawulo
0: i botela
1: kulawulo
0: botela
1: nkulu botela khatimabu
0: inaka batsanabela mamani muni ange lunghisisi movha
1: Angalungisisa de verdade, movha. Mas só fana às vezes, cava nguanyane. Loko mosca me tira hinkwavo. Loko me tira hinkwenu male le tiraka para ku xava xikhafu lani kaya xikwa xidyiwa. Ya bava ya mamani a swi tolove a swi talanga
0: ya kota
1: ja hi leswo
0: ekhisiri ke loko swi sindzisa u ta yi kwahleta
1: loko swi sindzisa ni ta tlhela ni nghena
0: iso bye bye
1: pela mina hambe ka xikolo na tlhela ni nghena
0: hi nyimile wena
1: ani mama
0: bye bye yendla tsant kempela ufana na bazata mayelo 8700513333 yalo sabukseti bulan manu kusela kwini
2: aja barnal tudela abowane
0: koyini bowane
2: abowane
0: ehe kon ba bila bowane kombe moyo ya intero
2: na va bila va kona sokhi mina ni bila va kwenze ku tsalwa ku lombowane papela mina ka manje ka
0: Uh-huh.
2: Apo vwa mina atuka ka xikhumbana ya manjakani.
0: Iswona.
2: Iswona.
0: Kambe ke u ikumile nhlokomhaka?
2: A nhlokomhaka ni ikumile.
0: U nga nghena ntsimeni?
2: Nile mavonelo yange lawa ya ku loko mine ni tiva ka kompani ya ukazi ni fambisa kamiyoni ta kompani leyo mamana na ye a tiva lomo tiva wu kona a hola na mina hona loko mamana a xava movha ku biyala kala a nga wu tirhisi na mina ni fanele ku wu tirhisi loko movha wu onheka xa nceka movha wu onheka nchumisa ku mamana a nga na yona mela ku a yi lunghi a wu lunghisa movha a ta wumile movha ni nga ta wu tika ku wu xa ku movha ya wange movha wa mamani a movha loko u lula kala wa mamani wa hina ntawu na mina ni fanele ku wu lunghisisa movha a nge wu tiki movha u tshantshahasi hi peniwu no va a nge susi peniwu ni teka swipyalenti ni tlhela susa peniwu ni ya le miti u fane a movha ya wange a movha wa mamani swi nge hi tiki a movha wa la kaya movha wa mamani a movha wa hina hinkwezu hi fanele ku va hi wu tivile tana yena a nga wu lunghisisa loko wu banch mixa ku devin nkama wolowo mina ni nayo mali ya ku ni lunghisisa mona na yena hi nga hlanganela wu lunghisisa mona swa vonele yanga laha
0: kambe loko u ni mali wo to he dexa laha mama vo pagaris
2: dexa laha vo arranja vo xa marumekana na vonele yanga laha
0: a ku na ku hlanganela xikhwama loko wena u ri ni mali
2: loko mali ni ri na yona yi yanela swa ku yi lunghisa nchumu lexiya ni precise yi hlanganela no
0: i swona i cancel
2: kanambu to zwaro
0: bye bye.

0: ile mukisete mfukeni alo sepu lana manu kusikla kweni
1: Ausheni
0: nikona mwoye nikupfuka sana
1: wa wele ikona manu kona ausheni lakona ilo lila kusikita li
0: ya kensa baba Ibrahim Shirinza
1: Yabonga.
0: Ena kaba Ibrahim uyikumile enhlokomaka.
1: Ya. Sikona baba sakudza sakusukuma ka parati. Sasinga sikela nge ka kombe, sikela ka panela manje sikwe ka kombe siya ka panela ka parati. Sikuvere, sikuvere.
0: Esana ngwa veka mavonela?
1: Aba bote.
0: Ba Ibrahim.
1: Ya la mina le sifundisa na wena matimba lawo hi fundisa kula. Kutar la kusikwembu simunwane ni munwanyane simunika yini kunika matimba ya yena. Na nawu dyondzisa vavakulu va tipandzani lava swipandzani eka leswi nga swona wumutsongo manje kumbe u nghena kusikwembu xiyo ku nyika swona.
0: Na Kensa.
1: A mhaka leyi u ta ku na yona leyi. A hi dyondzisa bava na mamani. Loko mu lo kula endleleni ya xikwembu hi le rhandzu lalinene a li la ku basa pa a ku na xa mamani a ku na xa wena xa matirhisela la mbekini xa mamani xa wena xa wena xa mamani se leswi swi hlayaku leswaku fana ni leswaku movha wa mamani loko famba uya onheka wa swi kota ka wu koka u vuyala kaya loko u onheka ku luka kusuhana u vuyala kaya ta ku tshamisela epapayi a swingwa xa mina leswi swi na heke swo karhi swi onhekile a swi twa ma
0: onhekile
1: loko ku nga na nchumu mani swilo swa ku basa ha swinyisa ku hi va famba u tigumulagumula leswi lwativa ku va mukani ku va leni leni leni hi wena ma to nghena ndleleni u lavetela mukani ku hambi loko u nga na mali a nile a ni mali yena a nga na mali u li naye wena u to lavetela mukani u ka vuyala kaya a fika lunghisa movha lowu ya wu lunga hinkwaswo u nghena movheni wu ta bela u jika u ya seni u jika u ya seni ha movha wu lunghile ya mukani ka ku swihelelile u ti humesa mali hi mbilu ya ku basa u nyika mukani ku liya na yena umba mali loko u nga li nayo swa humelela phe a nga li nayo mamani a ku ni nayo mali ka xihlayi xa mina yexe nayo wa tirha phanela a teka mali a hakela a nga tala ku tiva swa ku mali leyi u hakelaku hi yona u yi kuma kahle a wu pepangi moyeni wa swi tiva hambi ba zandlamela leswi loko za wu yima complicatio ya manyingi a wu pepangi moyeni loko u pepile moyeni baha ku nga na nchumu u famba moya wu li wun'we a ti humesa mali a hakela movha na wuna u a nga na mali u humesa mali u hakela ambukani ku lwa nga hi lunghisela movha misela ni movha wa wena nghena movheni a tiyela bazara ya ntirhweni hinkwaswo swi tshamiseke hinkwaswo ndleleni ya ku basa ba a ku na untswaka la phakati la exizaku ku pelapela untswaka eyi ta humelela phaniso leswi loko u za ku huma untswaka la ka ku lunghisa movha ni kumbe ni swin'wanyana ku ni mbilu ya ku loko a movha wa wena mamani u lunghile loko u ma hi laha u ya kule lomu u fambelaka u ka ni ku tivi ta humelela se ku ni untswaka manje loko ka ni moya wa ku basa ku na nchumu lunghisa movha bava u lunga a fambisa mamani so swi tshamisekile a ku na guwa
0: lahaaleswimbotlela aswona ke hi swi kumile kambe i tekensa ku va loko karhi swin'wana u va u hi kwehleta
1: kanimamu ni mwongele batera sikomba sikufoni abuluku ya kana ya kini ya pambi
0: ikesiri ngufu sinayana wanake ya sima mshiba shuku ya nchwele so
1: ae kanimamu ni mwongele dote mina zanda mele ni ito kuyukuluwa kwa roja siko la imara kwini laya mwongele sinayana osa hii kuni ayu kinto osikimuwa nina tangesi kanimamu kukuluma karata sakarata chao ni mwongele
0: yesona bye bye Ibrahim Shirinza kuskala ajat. Tua soras na 14 minutos e alô se bulana mani kuskala queen.
2: Aushen baba roski.
0: Aushen bulana mani.
2: Bona Philip novela kaisa.
0: Kaisan ko yini shisano.
2: Kaisano ku pepile baba mine ngoka engati yimwe na kosaka kanjenja.
0: Niko sene tititi.
2: Ah mte ne pile manga.
0: Aha.
2: A xigwaxa mamani swa fana la mutini hi xigwaxa hi
0: i swona
2: loko yi loko impela lerhandzu li kona a nge veki rivela ka xigwaxa mina u nga xi khomi loko a za a veka rito lele hileswaku a lerhandzu a li kona kambe loko lerhandzu leyi li kona la endyangwini a xigwaxa mamani i xigwaxa mina a loko ni xi teka ni famba hi xona xa xari wonekela ndlela ya inene ni fanela ku xilungisisa loko ni nga li na yona futhi ni yo mali ya kona ni fanela ku mudyela mamani a xigwa lexi ni vonekelile kambe ke ku laveka mali ya so ya ni chotela ya swi kota ku hinkwenu hi xilungisisa hambiloko xi nga onhekelanga mina xi onhekela yena mamani swi nga endleka ku ve i li movha ni la ni u nga onheka kona ku swi lava a nga wu toti u ri lowu ngetingetingete se mina ni ana fika ni ku ni ku ah mama ni nchumu xi nga onheke nchumu xa so ni ku ve ministry wa na swi kota ku landzelela mekani ku ni tlhela ni n'wi hakela ke xi onhekele yena hi ku lirhandzu li nga kona laha endyangwini khani mambu na nyisela van'wana
0: i kensilke i ta va swin'we loko ke swa tsindzisa
2: khani mambu baroxinombodela
0: bye bye Philip Novela kusukela lexisano 2 hours na 16 minutes Kuna mungset, yalo se bulan manu kusikla kuin. Yalo se mungset. Yalo se bulan manu. Mungset.
3: Arlindu mat.
0: Esona, bar lindu mat. Ay, kuma la kuva ungava utalo itungera itlangana neskara tulana kar tungara wena. Eu não quero até calar na cubaca e como a mulher Arlindo Matos que escala o candaveni leso a Chimbuzu e a nossa é Blana Mano que escala Queen?
3: Acho que é Blana Eduardo Serrinho.
0: Oi, como é que escala Queen?
3: A boa.
0: Aham. Oi, como é que escala Mac?
3: Eu como ele vai.
0: E tu, ganha Macken?
3: Ele fanele ku hinga tirhisa xigwa xa mamani hikusa loko xi onheka a byela bava swa ku bavo xa ku i xi onhekile a mutini ni loko nomana xona ni famba na xona xi ya ni onhekela na n'wi gwela swa ku mamula ni onhekile xa ku i endleleni ku kombisa ka mirhandzu a mutini ku loko se sa ku xigwa xa mamani nga tirhisi a ka ha kombisi lerhandzu na
0: kambe yena mamani a nga fambisa movha wa wena kambe
3: a nga fambisa
0: a nga tlhela lunghisisa kambe
3: loko a ni mali ya na yo a xikhwamini a nga lunghisisa hi ku sala ka hina ku na ku hambana hi vanhu vanwe
0: i swona
3: swona ba
0: E que ser que cambe boa no mujara yini sweswi?
3: Ah! Ke le dile. Ke shirani tsa.
0: Eh. Isona ke ser logo sindisa mpelo te kwa hlete.
3: Kan mam.
0: Bye bye.

0: Ratim Sabikim sa provincial ya Gaza maputo na inyambane ya losa mkiseti bula naman
1: bula na Ernesti mozini magwa kwa kapande mjekini inyambane
0: tatala mozini kwa ini pande mjekini
1: ya kubunene kubunene kubon shiram so
0: itakwini kwa ushika
1: ndeso
0: ungange na makeni
1: ngange babu tel
0: bamuzini
1: aku nanti ya aku hanya ni satu orang namu tuanana namu gak fikiran cuma bosku
0: nak aku cuma
1: numpod asat orang mina alungi sama orang mina gak setuju sama lile juga kita ikhwin talvez anggapan ni mangan aku perlu hingga nama lembu kau ini kerja hingga nama sekarang ni entah iku akhirnya nak kau main lomba male, antara nak kata mana tuan, mana tuan, mana dia Maria, apa lu nungfun, apa dah lomba mah, perlu kita move, okay, macam lu berkat, rugi johol, kita mesam, kita mika, agor, uang nak move, wah, kau, lu kumala kau yang mana pun, aku putih gulung suasu, move amin. Nuku imaleko yume kun asitiveke eh leswa swona sa fana ni nikumbu Steve he mina muva sa tompod wa mina poda nuku askat lona kumbu famisi malu lona tsamanga ni Steve famelo wa mina nikumbu Steve no problem wa mina tadi wa shawa ba skomba famelo wa mina ni wa ni problem akutwana na madala kumkarumpana na so ka njangulo so ine ne ba thami na vele vana ngawo agora lugu ku siwo niki lugu ite ku mali kona wa swa fanele ku alunge ngoma swa mali yena akuna mali yena akuna mali ya mina mali ya hina ni move akuna move wa mina ni akuna move wa yena a move ya hina tanto move ku bunguma wa he wa hina
0: ambelo ku mukuma na wona
1: aku mutaka na ni move
0: ehe
1: eh le swa dependera yena lugu ku move wa hina oh sekayo alguma coisa loko ndzi mu kuma ndzi mu gangisa na yini movha za hetekana wa hina u fana na mina loko a mi kuma ni ni mabele ndzeni ndi muto u swa hina hi loko hi deklarana swa hina hinkwenu a ku na xa mina ku na xa yena la u swa hina swa nandzika mahanyelo lawa ba botela a ni te swa laveka swa la nandzika a ku na konta estrafini ni ku humekelela ka ndyangu ya estra ka yi nga tiveki hi va mun'wana mun'wana parcel wa wena wena loko a ni konta yin'wana ti nga ku byela exikati ni lavele ku vula akonta absa ale ya bimi handle ni absa kati ni lavele ku vula mexi leswi mi swipanisa a nga pfuli kambe a nga sangulanga hi ku mu vula la kaya la leswi swi vangisa na madzolonga a ku na a ku na ku rhula mbilweni loko swa swi endla leswi a ni vulele konta mina ni na pfula a Standard Bank na muka kata mi why kuma si u vule mina mani ni hambi mina no mpoti leswi yenxe leswi na wanuna everyday ti hambi laka bebeki hi leswaku wanuna i kha wa golaka muta wasati muzimba ey muzimba lowu a hloka yi tiri n'wena muzimba kani mambu ni nga teka nkarhi wa tileha ku vala u nghena vayingiseti hikuma mavonelo ya manene leyi tata a swa ya van'wana kani mambu a botela
0: eso le que cerca o de cualquier
1: calma
0: bye bye scomba queen um que sente um pequeno alô se bulana mano que escala queen
2: ya ni khala ningena years and years and number
0: ehe ungabe kamaka
2: mimi mapanda mabonelo ya makoro babu lava va khamelaka futhi ni taka bombo ku hold donzi fan lexi ni dyaka ku hlaya xona hi lexi ni nga xi vona a nuna ni sale na va ti hanyela bank endzeni ka muti loko va ti hanyela bank endzeni ka muti a wansati kumbe a xava xibya xa ku kazi kumbe ku fana ni womovo lani atswale wa ka kone kuni lava dzava ka leke vanga nyoshi so leswi ni yo swi vona hi matihlo loko n'wana wa hina hi yo dyondzisa hi ku yiniyini majaha famba ya a xami nchumu para halani a wukatini ka yena leswo ni swi vonile ku ri various ways a hi kan'we hi kabini ni leswaku kumbe wanuna a tshuka ku ni ya hela ni va ku leswo swa n'wana wa swa endleka leswi ku ri so a ni nga titatela kaha ni lava dyava ku hi nyika a wupeni ya va mamanele na Gabriel Mashaba va ta nghena khani mama
0: eso ni khensile nga lontswela ku va pfuxa kwa sena
2: papai
0: lontswela ku va va pfuxa wa mamani Helena wa mamani n'wa munyingi hinkwavo ko sena
2: n'wa munyingi hi loyi wa swi twa hambi a jahalibyeni ku hala Josesto Mugaro Madala Jacob byo deketela ni swo swi dyiwa ku nghena va nkosi ya misavala lavayani va lava ku nghena
0: eswoani
2: mam
0: i khensile bye bye
3: Tindo leto
0: Shaku hapa sharami
3: Atindo tamarigo tati timela Sopi angatela ni temperatura Na inga nguzuti Shikona kambe ya sayanta Shifani dropa
0: Itona
3: Niko
0: Kambe ke unga mama na munu Kumele nchoko maka
3: Nilikumele
0: Unga gela
3: makini Lakumima ila pakati Ekusapa va ku kuni xibya xa mamani mali yi xa ku hi mamani movha wa bava i movha wa mamani no patinetana hi ku rhandzana maxi a ni lava ku tiva leswaku kuni handle ka ku va u mi kumana a le na wona movha maxi loko u xaviwa movha lowu na muni la kaya kasi mali kuni ya mamani ni ya bava ke ya ku zapuli xibya xa mamani se bava a xi tirhisa hi le rhandzu i ku saka mina hi vuye na lo bulo leli la ku yi avana ka timali ni ku pfakenyetana ka miholo a miholo loko mi pfakenyetana loko mi lava ku xava movha hi xipfuno xa movha leyi kumaka hi wona mo pfakenyetana hi li yini a hi lava ku xava movha a hi pumbeni timhaka ta maxapa hi xava xibya ni xava hinkwenu mali leyi yi sukaku xikhwameni lexi mi nga hola mun'we ni mun'we mi data pfakenyetana laha ka ndhawu ya yin'we se mi susa kola ka ndhawu ya nga pfakenyetela a ku na ya bava a ku na ya mamani a ku voneki leswaku ku ni ku hambana ku ni movha wa mamani movha wa bava mo susa kola ka mbolo lowu mi nga pfakenyeta mama a xava movha maxi hi timhaka ta ku famba hi woho mina ni vona ku hi mafambelo ya mintirho mi ya mintirhweni bava hi yena a tlhelaka ku va nghena movheni a ya veka vama ntirhweni na yena a famba ya ntirhweni kakwe ku ni programa mi nga li lunghisa bava hi yena nga ta suka a teka mamani va maha leswi va mahaku swona kumbe va suka hi kwala kaya ku fambisa mamani movha a nyi veka mava a ntirhweni a tlhela a famba majina ku ni nga yiti ya xin'we ku onheka movha lowu moya mi ya susa kola nkwameni wa n'wina mi ya mi ya lunghisa movha a ku na nkwama wa mamani ni nkwama wa bava hi ku a programa leyi ni le kona mavhiki ma nga hundza ya ku paketa ka muholo loko swi bya swimali swa leswi va bava va swi hlamulisaka swoleswo swi komba swa ku munhu ni munhu loko a hola mali ya yena yexe yena yena u ya yena yexe ina swa maheta mamani u mi kumani a xave movha hikuva va kona va mamani lava va pfumala ku kati a katiwa hi ku tirha a xava movha a yaka na ku we a wu ni pfumala wu kati a ni lava se a ya ni kuma wu kati hi ndzhaku ku we se a mahele swa nga maswo si atani movha wakwe majani loko atani movha wolowo wakwe lo a ku na mpfelo loko a muholo muni wun'we nkacenyeta ka ndhawu ya hiyo a ku na kumba va ta lungisa movha mamani na mani a ta lungisa movha wa mawu mamani a tilungisela ha yexe a mususa kola ka muholo wo mi nga pfacenyeta mi nga lungisisa movha mina ni wulawulani bya malawa
0: a ku na ku tlharihelana la
3: a ku na ku hambana a ku na lweyi suka ku ka bava mali yi kumeka swa ku loko mamani a nghena mali yi ta suka ka bava loko mmani a ri na yo mali a ta lungisisa na yena vava loko a ri na yo mali a ta lungisisa a yi kuma ku hi mamani mali ya ku hi kuma cheleni bava a yi kuma ku hi mali ya ku hi kuma cheleni ku saka mali loko hi ya ya hola hinkwenu hi tipasenta kola ka ndhawu ya yini loko se ku onheka ku laveka xan'wana nchumu xa ku tirha hi susa kola ka ndhawu ya yini swa kola ka ndhawu ya yini tena i ya ku tlanga hi yona leyi bava a nga vanga na yo hi ku saka swona swi kona swa ku loko mpaceta na muholo nena wa mamani xate ta gwimba ni ku bava a pfumalani ya ku phuza ximediyani ni vanghana ku la ku bava a ni mali ephakithini leyi a nga na yona ya ku a ta phuza ximediyani vanghana loko a ta fika barakeni kumbe o famba kumbe swi va kona nga ka swona a vanghani va n'wi vitana va n'wi nyika a ximediyana ni yena a fela ku chela ni vanghana a swi vevukanga ku bava a tshama a yo woma pakitini lakwe hikuva mpaceta na muholo na mamani a hambi hina va ngo tirha voxe na hina hi yo tshama la kaya se a ya wuya na yo mali a ta ta ku endleleta a ku ni leyi u susaka wena u n'wi nyika bava a veka pakitini kala ta tlanga yona ni vanghana sa
0: i swona bye bye ivan'wana xitirhi ke na yi bula na yena kusukela le ximbutsu loko swi sindzisa u ta va u yi qungela o yi twisa 00 swi komba khuma ke yi ni mungise ti alo se bula na mani kusukela kwini awuxeni bula na mani
4: na jiwa matolo aka mavoko boa
0: ehe ko yini la unga khona
4: kona xizamo
0: ta kwini ke hinkwako swirhami xa kwapa mpela
4: xo tlula mpimo xa lembe leri
0: ta kwini nakona ke matsiko kona hi salani salani lo
4: kulele
0: u nga nghena makeni
4: loko nghena makeni mhaka yi twi a xilo xa mamana xizwi hinkwenu a xa mamana humekilana maji ku ni problema hi kona phela hi ni vavanuna ku loko hi swi kuma ka mamana kumbe mamana a nga na vutlhali lebyi a ku fana ni wanuna ni ke ni swi vona ka mamani wa makwerhu a na swona aliwanuna leyi a buya tshama na yena xa loko va tshami xikan'we a endla leswaku a hi xavi movha a va yi xava movha maji movha leyi mali leyi a yi humaka lweni wa makwerhu luya hi yena a ni mali ana swa ku wanuna luyani u tichuwa ka luwa makwerhu ya loko a endla swa ku a humesa a nga na vutlhari yena bya ku tiva swa ku movha a movha yi tiva ku fambisiwa hi lowanuna mai movha i xave hi lowa makwerhu kambe loko swi endla leswi loko a teka mali a mi nyika ku famba ya xava a kombe xitivi a wa swi kota ku a swi tlhasa a pumba mali liya a xava bya litsongo hi ku lani mamani a nga voni nchumu ni lani ka leswi swa mavabyi leswi ya swi kombisaka leswi a nga tivi nchumu leyi na yi tiva ku xava movha ntsena hinkwaswo leswi majimali a yi humesa hi yena liwa makwezi ni futhi ni ku yi honeka futhi a li yena liwa makwezi a humesaka mali va yena u fanele ku famba ya lungisa leswi a tlhela kwala a mi kanganyisa futhi kodi yena a vitana mali ya yinyini a ta humesa liwa makwezi ku va va lungisisiwa movha leyi ila yi lungisisiwa yi mani a teka peta phakitini bya ka kwana leswi ni swi vona hi matiso a ni xihumu xa ku ni xi vulavula
0: a tlhariha
4: nga swi peta
0: a ti tlharihisa
4: a ti tlharihisa leswi ni swi vona hi matiso hikuva na hina vavanuna hi kona nkama wun'wanyana mali leyi e tshamaku a nga vebiwanga hikuva mali mani a yi niliwa makwerhu hi yena ni mali ni movha ku humesa ku va xava movha lowa
5: sokuyena lesi eya thama lana anga nashona manje yena ani uthathe zakufamtsamo ativa hinkwazo movha yeliyana anga tsipili le manje kwami neka mali famba ya jela a thatha kumba mali leya a jela utwa bona hi movha tsha swi manje le kuma ka swa mulwanza anga vona nchuma anga ti nchuma hi timhaka ta movha ni loko kumbisana ku ni nkama lo yo hamba swibenti timali ti fanele ti landzela hi yena famba ni mukava mekani ku lomeya manje nami neka mali a thatha pumba yaleso impela swi xonga ngopfu loko u kuma swa ku mentsha nchuma mi nga tlhazelelanga loko mi tlhazelelana a swi fambi nada a swi fambi a swi fambi ku xaka man'wana a humeke lana ku hinkwaswo loko mi teka lahayani mentsha hinkwavo a swi hlayilile manje loko swi endlisa leswo na hi kona vatatana ngopfungopfu ya hina va ko tihluva hi tihluva lomuka vavasati i problema za lukulu ka mitshumu ya ku fana ku loko mi kuma na swona hi va wena byela ku endla leswi mi hlaka mina hi ku no hlaya hikuva i minchumu leyi neke mi vona hi matixo kola ka matlolo la ni nga hlani gama lano mihlayo lweyi ni mitshoveki mbilu kambe nihlantiso leyi ni yi vonaka hi matixo mini nihlaya nchumu leyi yi xi hanyika ni vulavula nchumu leyi xi ni ku vulavula bikwalikeri manene hawu papa
0: leswo rikhetsile ngopfu swinene loko swi sindzisa ke u ta hi kwahleta swo
5: mambo kumbe ka xikhodzano xi tokami hi ta kunfigira
0: swi ta kumana hi ta kumana bye bye. Ina 2:35 ya lo sebola na mani kusikala kwini
6: na mana Elena da Bel Mashaba Barlos Cabral na ku xonga maputo
0: na mani Elena ko ino Luis Cabral
6: ah Luis Cabral ka pekate
0: antsinza
6: ku xongile ku rhumile tiko la bon i bairu la bon
0: ehe i swona ngena makhe
6: na hina swibyalani swa kona ekwatsi
0: mukwatsi
6: kahle babotele kahle
0: yo tititititi ya kuna guwa
6: i kape kape
0: u ta
6: suka ka tenca yo vuya lowixika brani wena
0: i kombela ku va u finera radio swo
6: a hi problema leyo hambi ku tima karatatwana kahle
0: ehe kambe ke a nga ngheni makeni ku va hi ta va hi veka mavonelo
6: mavonelo hi wona a kunene na mina ni nga ta hambana ni vamakwerhu a ku na swa mina a ku na swa munhu muzani hinkwerhu va vambirhi i swa hina hikusa a xihundla lexa ku mina ni ni swa mina munhu muzani na ni swa yena a leswi a nga ha li muti a nga ha li li rhandzu swa yena munhu muzani yena hiko yena nga munhu muzani manje i swa hina hinkwerhu hina vavambirhi loko hi ya xava nchumu ho hlengela loko ku ni swimalani ho hlengela hambi wo va yena tirhaka na mina na ni nga tirhi loko a vuya na a fika nyika mina loyi a hlengeletaka mali hi mina eyi phela mali leyi hi yi tirhisaka leyi salaka hi leyi amba hi mali leyi hi nga mahaswaku i hi yo se leswaku ku onheka ka movha kutari ku xihlayahlaya xa movha a ni swi tivi mina maji yena nuna wa mina a nge swi koti ku a ni kanganyisa na ni nuna wa mina so loko o va yeliwa ku tithluva hikusa ku hlaya ka papa hi matsolo a munhu wa ku tithluva papa hi matsolo n'wana vamakwerhu ni munhu wa ku u li nuna wa wena wa la kaya a swi fanani a wu liwa ku tithluva o xolola a wu tomi a hi li rhandzu o xolola kwaza a tithluva nghena muti a lava swilo swa ku hanyisa a ku yivela hambiloko u vona ku elwe i nuna wa mina lweyi maxi yena laha a tela ku ta yiva nga ti nchumu a tela ku ta yiva nga ti nchumu a xa xikulu i ku ve ni ni mina na papayi hi hlengela mbilwini yin'we hinkwaswo swilo swa hina khani mamu papayi hi ta vulavula ni fika lani hi ta vona na a xikodla ndhawu ni tokami xi loko ni nga kusigiri u ta ni vekela Mr. Bawu wa mele wa chaka nedi mazi a ku loko ni ta hela fama u hata ni rhandza ke maxi ni ta lwa
0: hi tswona ta va hi nyimbela wena
6: u ku a ri hi pfuxi zandamela a hi pfuxi muzinya lavaya vo va ni njombo hikuva a va le bolweni lavaya Leswaku va ta nghena na vaphilipino vela a ni nga kholi nyamuta kusi a loko va vuya va vuya hi 0 hour va va va ta ta yi tlela swa ku va nga kusigela ku va nghena 2 hour leyi a ni nga hlayi na va muhala hinkwavo lava va ni ku beleni lava
0: a va bukela a mundiyali
6: lava ni vhela kuhlani majaha lawa hi nga ta va nawo nyamuta loko loko a nghena a twa xirhami a ta biwa swirhongwana
0: vona hi bamuzinyo loko a hi qungelelana ni ku twisisana hi twisisana
6: nada bamuzinyo a etlelile a etlelile a hi ku phaphama tina programa leli phakati
0: a ta fona swoswa a pfumela ku mhakaneta
6: a ta pfula ka xikolo na vaba hi love wa yena liya loko o mukuma ma 11 u to mutola usiwana omuchayela a nga ta mu nghenela ku kabalo swa bue urongo
0: a nga ku batimaka
6: a ta hatela vhele meza
0: eswona bye bye
6: bye.

0: Ina mwen kise te mfuken alo se blan manu kuskela kweni?
1: Jorge, mwashi vila kwa.
0: Ehem. Ba Jorge, la unga kwa na kukwazi?
1: Ah, kati mkweni.
0: Ume akela ni na baba Philip?
1: Enase wami inale.
0: Ehem.
1: Eh.
0: Eswana, kambe mbaila ni nchoku maka u ikumile, eswana?
1: Ah, nchoku maka ni ikumile.
0: Ah, ingi ngeni kayona?
1: Amaka kwetelela, anchumisha mamanya, anchumisha mimi. Kwa yena mamanya, anile kunatira, loko ala agwa, wafale kumayagata nchelele ni. Mina loko nila agwa, mbile kunatira, wafale kumayagata nchelele mamanya, sasa ambana nchumula kamoka. Anchumisha mimi wafale kusheni. Kwa kambe kumbe sana kushaya, mbawa yanga, umangu mwuzi mwuzi. Ya wa mabava akuyaya akanza ukati aye interesu yakuye oh yake mama ndio kanda sivile takuye wala utatira kumbati ukati kumbatire a eti makata ku mina yera ngana yena aye interesu se aya sala mama ngwa kan mama
0: izana kan mama 2 horas na 41 minutos e pouco pela campela fica uma gubo com gracala e uma bula aguenta com a hora com a que e a nossa mãe que sente, bula na mãe?
2: Bixi, na mãe, se por uma na betinha de da nossa bela camada e se bairro 1, rua 11.
0: Aham, andava aí que e gamacane que nem caia ca calca morango lá de cura Moçambique.
2: João Queixa.
0: Aham. Kambi kwa hini kama leisi?
2: Haa, kurulile, kurulile kama leisi, kufatiba.
0: Iso wana?
2: Hii.
0: Kutiti ite, so?
2: Haa, kapekape.
0: Tapiri ke. Antoko mako ikumile?
2: Haa, ikumile, ikumile maso.
0: Ungange na makeni?
2: Hii, anda utamisele shaku, anjanguini, uwaka inkwa shingwan shingwan mshimaku. Ishanguini, parati, indyo, shigwe mkwasu mshishamba kushilumba ngui hakuna sha mama hakuna sha baba mkwasu mshishamba kushilumba kula sha ngui mova ya ngui se ingawe kola kako ambana nyana kato tumahale kumwanya mwanya nilokatira la tira uka nikonda ya kwa hola seni ya luya nena ulua hola seni ya maji mkwasu leso nusumu sha ngui hilo kumovu uwe waneka ah koko vena tlamsela mama na mo bona go nekelile nka go manje so se nle ka mekano go nle go longiseni eh ga a koka le ka konta la ya kwela ya ta go ita go konta ya nwe na manje ta go karton le na yena se na koka se na lo ga nga na yona mali a mo fone le apa mo bona go nekelile na chotanyana la a ga le romelela mali a so mekano ka lava mali ya so ya romela baba se nga be kula palo wana baba te
0: nakotwa
2: se nga be kula ku ni majevejeve yo makola ku kokelana makokelana zwi ku teka movho wa mo wa senyora nga monwanyana se mina lweni famba na wona na pakela ana pakela vanwanani sene asa u mi benda no se nga be nseni ku vuna ku kokelana ku vuna ku holova ya unga hata kwela muvalu wa minalo unga hata kwela luku suu teka wende suu kambo ya patela vanu la wesini ya wazuwa
0: se kunima jeve jeve la
2: se kunima jeve jeve la se lesu nga yenda kukuveni se kunima guwa guwa nyana soso kuse kunuwa wena kunuwa minamova kaya wala ma hile sasana ukengela nyana nyimanya wala kola oba kapote
0: e que sirgo pusneana e tava swingolo ko ke sinzisi
2: bonge le moita ke zama futu tavona nanga moko no lwa eta nchaya
0: hlavula ichaya e esona bye bye
2: ciao ciao ciao
0: 2 horas na 44 minutos e 35 segundos e alô se bulan mano kus kala kwili
3: Lipeli lishilo fazer o clima mas lipe gune locada de landing guine Gaza tenenga para lish
0: isso
3: leite mamula lá correta tá dona So leswi mi mbalaka swona loko wanuna a famba ya kandza ukatini ka wansati a ya tshama koho ingeka ka wansati, se hambi loko u mbala swa ku wu nyikile movha a ndzela mali ya nyika a nyika le mhaka swa ku a chava a ku xunguliwa kwa swona mhaka yi swoleswo. Se ni nga mbala swa ku loko hambe na wansati loko u mu teka u ya laha kaya a ku byela mali ku a hi yoho, va kona vavasati swa ku a va famba ukatina kumi ya ya ka muti o famba mhaka swa ku a lava mali ya ku a ya hakisakaka na nga laha ukati van'wanyana. Se swa endleka leswa kambe
0: eswona hi khensile ke a tsutsumile mukiseti fona ke u bulani rachi nakona ku nga ri kala ta va ke gamenta mavulo lawa yi ta ku na wona nyamuntlha ya lose mukiseti bulana mani ku sukela kwini ba muzinyi u vuyele a wo mvaramvaramvaramvara yi nga ku kumi khwatsa
4: baba ku na ni magezi ku na na mati ku na TV
0: aha
4: loko hakeliwa
0: hi swona
4: ku swi hinkwaswo leswi nesalimente ti ku hakela ku hakela mati a swilo leswi ni mi hakelaka loko mo tshuka ma hela magezi example ni weta mi se chikesi chikeka mi nge yintisa kwini babater loko mi hanya ku twanana ku tingana swa ku lexa lweni lexa lweni swa nandzika babater no kha ni phinda swa nandzika babater
0: a ku na ku kokelana
4: a ku na ku kokelana babater porque ni kaini mina pinya mina ya banku wa yi duni ka tonga mina ni inde impaswa swi santu mina ye wa swi tshena swi a mina ka fona mina a vona pinya mina para yena a ti pinya mina para vana na loso va nga hela ni pinya mina na swi sa kwa mina a fona mina a ku na ne tu santu yena ndo swi ka a ku na problem ako lo ku tsuka ku menela a xo karhi la mutini mpfune ku muthapa mosu hina yi faku yini leswi a yi nile magezi na xa hwete xichikeni hi ku yini a lombe mali hambi lowa dizenti leti kaxe khabo a botela lexi u ta hela hwete hi ta mi nyika a swikomi dizenti ba botela loko mi hanyisa leswi swi nanilisi na nguvu ba botela wa kumi wasikuma babotela a ku na swa ku yo hweti mbuyiweni hakelaka magezi yo hakelaka mati a swi kona epurinsipi loko mi hamba xikombe loko mi hola se ku mi tshama mi lava papela mi tsaletele hinkwaswo leswi mi swi lavaka nompodo i suka emerikado hala masikoti ya navela nchumu i xi xava leswi nga laka pulani teni hinkwaswo yi laka pulani loko lu munhu va ti wa ti nga swi va khamina mina ni va nga sindzima leyi emipfuzo a ku nyika kwatiri koza kato a ka mandla liya u nga naka kota wena epa liya va present porke puka hala swinene mi ta kuma ni vanghana swinene mi lava kusa kaya mi ta va ti va ku nyike hi tiku u swi tiva hinkwaswo le loko u nga vubyelelanga u ya swi yenca u ya navela nchumu hala i ta ni madamu timbuta mi ta tshama laha a mbabala swa yi kahle laha mina navela a nkhatswa ma nge nisaketeleni mali ni xaveni ku xaveni ni nga wa kabe ni wa ni problem a ma loko ni yava hi liya ni nga problem a babotela i vonii
0: i swona khensile ngopfu swinene ba muzinyi bye bye 2:49 ku nga mukiseri ku nga ri kale kempela ta va ku gameta ka mabula wa hi taku na wona ya lose bula na mani ku sukela kwini
5: una mwaminga bowana
0: mamona ngwa mnyenge hoyo hoyo
5: nongena na se chayile wakiti u wrong ile na Gabriel kubiha kwake liyan anga ligara ni pusha
0: nyamte rove baza damel
5: andzeri ka muti n'wana a ku na xawani na ku na swa wasati leukuba swi ku tali
0: o mamana ngwa mnyenge sindzisa swo rihlungarama mara kwa mnyengere vai pela liwa mfukene ya lose bulana mani
6: lishile baba lishile go down
0: lishile bulana mani kusagala kwini
6: una shule na kakala ta
0: aha tatala shule
6: baba tele
0: ba nobel
6: akunisha mamani akunisha mila chumule shisha wake mina shaba mani heja kwa mani shami kwai na dawu yimwe nchumishimo mina yena ona ba akuna kuhambana sisa umtaka tsaka lesa swinanga nele la manje so so ku sikaza swi ya ulovise na ku laka xa vinchumu man kumbe ni xa vinchumu isilaka kwa u shito swa vinchumu ni tuna na inkwini la kaya loko movha wo deka sinu ni mara kada ke na umesa lo ni ya lovisisa nelo go ntshota mali ne ya tani fura le go ile kona ya le ngisa ntshumi xi nga fela eka movha hi ku ntshumi xi xa hina ha le so ba bote
0: e sona
6: maga le i jongi i kulu le mi stage ho fane wa na pele so ngi ke u za mteka ne satini no na kula go ntshumi xi tsho kula le go sata a xava ntshumi kumbe wena no na u xava ntshumi xa nwina akuna ku hamba handle loko swi va swa bavabava a swa ye loko wo leka movha yena a vana loko hi swinene na timba hi fanele ku hi lungisa nchumu xa vanga na mamani akuna ku ya vana laha na wona bava bote
0: ku la ku va ku lantshiwa nawu
6: ntiyiso vanyeli yangu va nga vangeli lavanene alelo
0: i kensile ke i tava swin'we minkarhi yi taka
6: kana na bava bote
0: bye bye ba musinga vuyele mamana ngwa mnyenge kanga.

0: letiya ati dadi letiya ni tikulile ti chomile akuna untsaka akuna xamina akuna xayena ti size ta hina letiya baba letiya
1: kungata vanhu ku lwisana ni moya moya vhala
0: hayi nada kungata veni ku lwisana timhaka tingatave koho ti nga koho ta tsilutsilu leya vana va hina a nga n'wina vana va hina hi leti nga koho a timhaka ti bya ku ti suka untsaka la likulu ku nga hi nga khulumeni hisiya kuni vavasati yeni vavanuna vo lava ku mbaliwa hi mava matsolo hala u ti suka u fana ni lin'hwembe fana na bava lowa mukhoto u timahali n'hwembe la ku a lin'hwembe lo nava ti ta ve ni guwa lele u tika muti wa wena u nga yaki u kula u ya wa tichuva ka mun'wanyana wasati u tika swa ku laha hi ku tshamisekile wa tichuva mundzuku ka siku swi ta ku pfuxela pfilupfilu leswo loko u lava ku ya ka muti hlahla u ya ka yindlu kahle hi lisima loko u ya tshama ka muti wa muti va kona vona va ngo loko a wa mi kuma swi lungile mamandlwani ni mimovha ni hinkwaswo loko a huma famba u teka lowa nuna famba wa mi rhandza lowa sati a nga mi fikeli va ya ma huma a madoroo ya ku ku ni mali lomuyana koka famba ya jaya mahali eswisweni swi wa swi vona phela movha u famba ni nhlikani u famba usiku va n'wi vona swa ku mabva manyani a ni a mani na mani ya ku pfuxela nguwa leswi lexi lavekaku ku laveka lirhandzu la ntiyiso a wu nga ta ve ni guwa ku laveka a lirhandzu la ntiyiso ku nga li lamake ku ni lirhandzu la ku tala mani ku ni lirhandzu lamaqhinga ku fana ni a sakala mawunwa ku tala lin'we la wumbirhi a laha tali mhaka ya yikulu a hi dyondzeni ngopfungopfu ni tsatsa n'wina vana va hina dyondzani mu tiva leswaku hi pfundhile hi hetile hi ku hlala ku ze wo vona munhu muhola mi nga kombani muholo ku ya hela magezi u le ka xokwe u kwihi kwihi ku magezi a ni nge cheli kuta bava wa ha ta vuya ni mali ya bava ni mali ya wena na mali ya munhu wa wun'we hinkwani mali ya n'wina loko ma helili magezi chela chela loko ni mali ephakidini loko ku nga ni mali ephakidini mi fonela a ta posa mali a ta ku nyika a ku nga ta ve ni guwa a timhaka hi tsetsa n'wina vana va hina mu ta koka ku vava hi ta koka ku vava ka nguva leyi ti hi fambaku ka tona a swi hina ha hina hi tsepile hina nchumu yini sati wa mina i sati wa mina na yena u sati wa mina ni nini wa mina mala mina ku na guwa tiki i phuza mati ya ku basa to jala mina mati ya ku basa fama na xilavi swivonge swinene ku khuluma karati swa karati hi leswo botela ni nga lava ku tatisa hi swona chawu chawu ni fambile
1: hi swona hi khesele ke bava Ibrahim Xirindza ikeleleriwa ke lana hi munhu wa timinete ku va hi ta va hi ke nata mabulo lawa hi taku na wona hi ta amukela Ibrahimani ku sukela kwini
2: amani wa munhu nga tlhelaka vuya
1: hi khensile ke u vuyile nghena makene
2: a xa ku basa n'wananga hi swoxeswa ku na swin'wani a muti wa kuleni ku ni xadiya ni xadiya a hi muti a ku na lirhandzu a ku na ntwanano a ntwanano wu sukela la ka vanhu va vambirhi laha hinkwaswo swi ta huma ku basa papa yi kani mambu ni yi hemba ni yi makolani
1: kambe leswaku va loko la kaya lana ku nga na ku twisisana swi ta huma xibaba
2: swi ta huma xibaba hi ku sala ku ni xa n'wamunyingi ni xa langa ja a hi muti phela wolowo ni vo vana va ta koka hi le xiyingo liya na ku papayi na mamana va ni leswi xa manyana leswi xa manyana andlwini bava ku laveka ku va ni nawu u huma handle la ku va nawu wume wu sukela la ndlwini la a swa kwarti leni hi telaka hi beka ni makurtini hi beka ni xipala kwarti hi bekela a loko hi lava ku khota ku va hi bula lirhandzu ra linene laya la ntiyi kani mambu n'wananga
1: i kensile bye bye
2: a to xikodla no xitokanga
1: ka hlavula hi chaya
2: ya
1: bye bye mama
2: mu tsakile mu nga twa gozi la n'wamunyingi mina u pedziwa hi xirhandzu
1: kambeantanga
2: ya ha pfumeli
1: kambe wona leswi nga nghena a radio vulavula

0: asirami xichava hweswo hweswo
1: awa na ko ni patsile ku gwavula guvana ni siya makatla hani
0: bye bye
1: bye bye

Kingi layo ni loko kempela tsatsi yala na ala ya kempela mpela inchi wa swi khumbula ke leswi nga endla leswaku va u va wena u endleriwa hi mamani ke nyamuntlha ke mpela mpela mpela u ngo tsema vuxaka kambe loko u nga endlini kumbe u nga hanyeni vanghana u ta vo chanceleka ku vulaka Aldiko kusukela le xifundzankulu Nyambani.

0: tirtitus loko akwimpela ku filiwa ka vava itipatsa vusiku na wena mukhemu ngiseri kuvaka ku na u hlangana na swikarati kulo nkarhi kambe khempela hi tipatsa na wena kambe u ta kuna u landza mintirho ku hambanahambana ka yona swi nga ku hera ka vhik hi nyingi mintirho mpela yin'we ka yona yi kuva ku khumburiwa lava va hi siyeke ku lukela ku hlanganisa ka malembe hambi hi yona michado yileke ta kumpela na yi landziwe hi vonile tilovolo tolo nyamuhla khe mpelampela ku ta va na ku chadiwa mundzuku swigiyani oratrish na 30 minutes xitshembiso ni mukiseri i nkarhi wa ku va khe mpela hi landza ya losa yi bula na mani kusukela kwini
1: u bula na Pedro Maringo la kusukela Juba
0: ehe ko yini Durban
1: etakwini
0: ke hi nkarhi wa kona lowu
1: sona
0: hlavula vunanga
1: hi kombela Nelson Tivane loko a ku byala
0: loko a ku
1: a byala sikuyini a yimbela ku byala wa ya yi kalavela byala
0: aha
1: ndike
0: u lukongomisa ka mani
1: ni sungula hi wane kolano
0: aha
1: Zela tata kamseli.
0: Aha.
1: Zela tata ka joma tolo.
0: Eswana.
1: Zela tata ka unyao dalo greya. Zela tata ka joana nyanombe na joana ni mangati. Niwa angana hinkwawa wa radio. Niwa zizi hinkwawa wa juga na watungula. Kalimamu shapo.
0: Eswana kensili ngofo sinane. Bye bye.
1: Bye.
0: Yaba tshirike mpela na itava ni yamkhala mukiseri kona ka rikunga kuvake mpela u fona mukiseri kuva u hlabisa u hlavula kasi avunanga ya lose bulana mani kusikala kwini
2: kuna vhuma nginga bona mardu
0: ehe uyi kumile mpela
2: ali simu ni lava maru ti mani
0: eh
2: loka kunga la xintumbulu
0: eh
2: ai sabe ni zile ni kala madala vanhu
0: aha
2: takuma ku kateka
0: iswona
2: le linisa ka zandamela zwa masolo karolina nwananga padri wanga jebaket lena gabriel marta shluva madala jacob primera dam juana nyanondo chau chau
0: iswona kesele bye bye I mama na ngwam yengile bowane loko kempela aba a hlavula a vunanga kabe ivunanga le ke I da nyi fixela ku kasi mixit ku longkarim

0: wena byala vunaka khilitekhelanilea Nelson Tivani li kongoma li alturban ku nga ni moik sit lwa hlavuleke ya wose bula na mani kusuka kwini
1: mana Elena Gabriel Mashaba Mr. Barber Show.
0: Ahem, axilongweni mamani Elena hlavula vunanga
1: Mr. Bao lwa chaka ne dimas
0: akukumisa kamani
1: akamali ta hela wa ta ni rhandza
0: ke wa ta ni lava ke Pela pela spelunga la.
1: Eh, abu atane la bakea sama manda kaza ta humula kushaba.
0: Eh.
1: Apa mika gaza ta humula doro.
0: Mhm.
1: Uta kusumela ni ka wena ni tekniko wa wena.
0: Ekens.
1: Ah, Marta Shivana ngwa munyingi ni mwana ka Carolina Langa.
0: Aha.
1: Na Ernest Muzini.
0: Yeso.
1: Makwakwa. Na Janga Mera na Filizarde. Na David Amual, na Philip Novela, na Julio Novela, na Kirmido Kumai, ni Sipana Lewale, Akandarini. Ni Duale Kandarini, ni kama mamana Isteri Wankonzo, na mamana Isteri Wankonzo, na Lua Ibrahimu wa Ahati Ahati, na João Matolo, na Kastigo Vitori Tukane, na Laura, na Bwevani, na Ana, na Andrei Chumina Papokar Lota, na Joana Nyanobe, na Antoni Nyanobe, na Primera Dama Nuna wa Nukuntiro Nene.
0: Mama Nele.
1: Papai Wanda.
0: Ekense, ay fambika ya manjakazi, ya dleshi gonyongwani, idlenishi ayik.
1: Ina ene shibowa lokufula ina o teka anonga yantonzo uphukula uteka shibowa
0: ehe kunile shafinyane kunile sharongo
1: inkwazi
0: kuni nyama wojani
1: ukuthi bathe shar dali simila kancholeni
0: eh
1: ala izomba kakho
0: ehe
1: ah bashamtheka labantu mkaba phuzulo
0: kuna mitsule
1: kahle
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Ciao. Ora rishna 44 minutu jitavake yamkala mwana mngseti kuba hlabula bunanga lo sebulana mani kusikala kwini?
2: Hello.
0: Hello, bulana mani?
2: Bulana mbamba belazista masinga.
0: Aha, ko yini masinga? Mbambamba.
2: Ah, achijana katekemela.
0: Kambe lokuko, allo. Loko kwa alo ingo pfano phora nyana ku mhintsumbula e wolo u xavisa ku bazara
2: ah na xavisa bazara no ri eh e papa ina tsikana hinkwa ti hamba ni rali kolo
0: ehe ane la ya kola nuka masingalano kuni ntsumbula lo kuma ku vandliwile lo huya
2: ehe
0: va ku xavisela wona u phora kola nuke
2: Ah, hina ho tala ola kunandi ka ka kha ya hamba ni rari mina ndi wa nyamba ni pela ni.
0: Eh. Eso. Ka beke a hlawu le munanga.
2: Ni na zwaki makwakwa a simulela go tsa go e shanti wa go kala male.
0: Aha.
2: Kombela go a go tsa go hatmene ne ba ta ba shure na hina na yo wonta. Kani kita nak kusukra kau nunggu dia mukela, ni tekan kuaku, ni hinkuaku, ni dulu hinkuaku kusukra nyambane, kaza maputo, balani kau kala matinga posan, hindane, hinkuaku ada pelajista.
0: Eson.
2: Terlalu men.
0: Ikan siling kau posan, nawa nawa ronggulu angwa tibu maso. Bye bye. Ai fom biku ya dlashi ayeki dlashi gonyongwane. Idlesho shibowa ke akamandla kasi.

0: ivunanga khalilibakhu xinwakhi makwakwa yina ura 3:56 minutes yalosemekiseti bulana mani
1: awuxeni endiye jandire zandamela amarirantweni
0: aha vazandamela
1: nilika ku sungula ni lava xikhelekhedana loko a yimbeyarimandu mazaya na ni rungula wena ni teke ni kuwaku kwalani para mi sekeleka mihangalaka xizami lani mi dakatola switiya streke
0: se wa tijojaro xa rinyamangu a se wa sungula ku cina hambileswi wo ka hinga
1: sewena u nga hlayi roxtin man ni dzungula mamana Elena Gabriel Mashava mamana Nwanyingi Madala Jacob Josias Tongogara Ibrahim kole a hon'wini le wa rhongoliwa ni rhongola yena Ernest Muzinyi Makwakwa Philip Novele Julio Novele a jaha leliya ni la le ka ndhaveni hi nga pfuka mana wena khomayo kolano sikeleke wu pina mamana wa Esther Nkonzo ni dzungula Sabato Muhambi ni dzungula Jo Matola hi nga sekeleke papa Joao ni ku vona kolano ka ku nga kona ni dzungula yene Joao Mkhomole Joao ni hinkwavo hinkwavo lava ni nga lalani tlhelweni ka mina ni nge ku dzivali mamana Filizarda Vicente Zulu ka Bokiso ni nsati wa yena na vadzongola khani mambo
0: Atsona ke sirke bye bye rungulona nonga tibuma so
1: khani mambo
0: khani mambo itava ke ilava tila kuva yamkela mwana mungiseti kuva itava ke imfiksela vunanga ya lose bulana mani kusikala kwini
2: na arwa kusikaja baronke bila ambo wana bairu kwata
0: babila tlavula vunanga se upushela nila so
2: Ankombela alfumuza Fernando Shivuri loko aku atula ku songo ningani yendle vangani ana mala ku phuza mabyala lizalo xa ri ku je
0: ka xikhova
2: no ani mali ya ku hlayisa muti wa mina alfumuni ndzi kongomisa ka hinkwavo lava ni yingelaka ni ku Fernando je Antonio Langa ni hinkwavo lava ni tivaka a kwalamanga ni ku ntirho lowunene
0: iswani kenseli ngopfu swinene bye bye

0: kusukela ka xoxi mugqibela ni sonto meia-noite ku atlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

aho tangakena kuri mingi seti njala leyi nga na vulakuva hi ku tsundzuxa nambe hikuva hi ku komba ndlela leyinene ha ku vula hina ku vula lava va tivaka ku hlomotela a bibele va nge endla leswi swinene ku va u ta ku ve u pfuxiwa hambiloko u le ndzeni ka swikarhati ku fana na Lazaro loyi a endla leswi swinene Xikwembu swi kotile ku va swi n'wi pfuxa a ku feni se wena hikuva u landza ka leswo biha ti vonile ku fa u lova hambi swi le xitano hi le alexeni ka wena ni ka van'wana lava va rhandzaka leswi swinene

Mengisethi nyima kola dropen la kanchencha ya Bayru 11 ya Mosite kumantla wa Beshinsho 11 la kuna malanzele handleka malanzele kuna Masi wa Augustu langa kuni ba nganya nganyane la vampela avavumba antla walo au nisha kukumbe ku humelela yina ha wona antla wa Beshinsho 11 kumbe vo tsimekeriwa toti kunga kumbe vo lahlekeriwa hi maviola kumbe switrumente swi nga lahleka hikusa hi swa karhata naswona ku va u tiyisa ntlawa ku fika malambi ya ku tala ku ka nkarhi lowu hi nga ka wona wa ku a vanhu a va swi koti ku va va seketela tinsimu ta hina a tinqambi ta hina va rhandza ku va va twa tinsimu ta le handle ka tiko hi leti va ti qhalambisaka mamabiyani lawa ya ku baliwa hina hi xihina heyi a swi koti

0: resposta.
1: A mim 78, como é Helica, 6 horas na 10 minutos, 870051333, em Chailei, um gai, com aquela cá, eu na cova, ritual, essa cor, Rishinjani, Cam Gangalo, o como é que é o caô na cam, Michelo, Am Gvela, Machele, Uai, Am Gangueni, Lana, o como é que é a cona, mas como é que vai a cor na minha seta, porque na cor na minha seta, a Milosa, Auxê.
2: Lixile, Baba Miang.
1: Lixile, Mkudlane, Brana Mani.
2: Bulana tatana luka samba patrese lumomba segundo bairro.
1: So yini isiso xirami so yini segundo bairro
2: manene wa xirami
1: xirami xa pepeta
2: a xirami mianga ha mavabyi kama wa xoxa xa
1: inguva
2: a leswi nga biha mavabyi ya a ya tikweni ku rhulile exitwanichumi xa ku biha
1: hi swona na ko xirhami lexi a swi tiva swa ku lembe rin'wana na rin'wanyana ka tin'hweti leti swi fanele ku va xi ri
2: kona
1: swi le ka hina ku tirilulamisela so hi tiva swaku loko ri chona hi fanele ku va hi ya tinkunyini
2: hi
1: ta ba xitikuni mbawula
2: hi leswo soko a leswi ni tihunyi ta ku a ti hali koho loko u lava kuma tihunyi ku laka ximbhosi ni manjakazi
1: swi durha njhani
2: mpenzo liya malepfu liya a yi koho lomu
1: inaka a vhiki ra n'wina ri famba njhani mi nyimela ku va mi endla yini kweleni ka vhiki mikhulwini
2: a vhikile li fambe khwatsi so nyamuntlha leswi ni vulavulaka na wona tatana mulanga leswi no tilunghisela ni la ku ya a xidengele ni nhlengeletano ya kereke nika xisa ko sena ni Virgil nika xisa ko sena ya ntlhamisonto se ni tavuya ni matlhambu hi lomu ni tilunghisela ka ku ya kona leswi
1: xikwembu a katekisa ndlela leyo ni mitirho ya koho hinkwayo
2: hi khense swinene tatana muyanga na n'wina u katekani ntirho ni wa mavoko ati mun'wanyana ni mun'wanyana a ti hanya swa nyuku wa yena
1: ku ya loko badla u tshwaka nyuku
2: kula ku huya
1: yi la ku chivirika
2: kula ku chivirika a ya ku nyuku lowu ya u to badla u da wona e kula kuchivirika teza u kuma swa ku u tata u thona nyuku hansi leswaku u ta ku nyika leswi u nga ta dla swona
1: u kutlwani hi bonge ngopfu swinene
2: ni khense swinene tatana
1: mi swinene
2: mixo nene tirhani khwati tatana muyanga
1: tlangisani tingamu hinkwato
2: khani mambo
1: nkomu Mixete na 6 horas, chegou lá 13 minutos, já ele caiu na tatana sambo, que se calhar segundo bairro, Patrício Lumumba. E mano, mixete, não conheço quem é o Shen? É o Shen. Lixe. É o Shen. Alô?
3: Ipaleliwile a swilo swa mina ni swi tivi swa ku hanyiwa njhani i nghami ya ma ni swi tivi ni kola ka vatsongwani bava la ipaleliwile a ni nga ngaya kaya hatihati ni mhaka yi nga se ni hatihati ya ni sukuvalisa
1: i mhaka mati
3: a mati a mati se ma fambile lexi nga ni masungulo va muyanga swi ta gama
1: i ntiyiso i nti yi nga pheli ya hlola
3: ya yi nto yi nga pheli ya hlola a lexi nga sungulo ka seniya ni leyi ku famba loko ni vuya maputi swibedhlele loko ni ya seniya timali to ti nga humahuma ta ti tata ku engetela mapresi ya magazilina niyiniyinii eyi ku pfuke mhaka yin'wana sini malanga hatihati a nga hali hatihati laya lahaya se mbhunge ebazini la switereka kumbe lava va nga maha bazi laya vo swi ya xinyiti lahayani u kumeke swa ku vhiki lawaya ma nga hela lahayani timali te ti nga sungula leti a ku fombiwa hi seni nyambani sini hi timali ta tinyingi swinene loko va fika seniya va khupuka mpfula va ya seniya a leswi ti nga hela seniya ku pfuka ndlela ni nga hela seni vuyangwani ku hume tipresi leswi nga pfuka guwa yeveswe xa ku talivhesi va phazani ku veka ka mmovha eku kumeka swa ku mali yi tirhaku seniya hi ku karhata ka xitarari ka yi tshamisekanga timali letiya a va ti veki ko tirha mali ya yinyingi swinene mali leyi ya mapresi liya yo tirha mapakijini wa vona mhaka yi nga pfuxa ngopfu
1: leyo ya ntiyiso a yi tirhi
3: se atawu leya ntiyiso loko va yi lava ku hakeliwa ma-quadrocenti se ku yini yini quadrocenti swikwenta se loko ku laviwa mali ya ntiyiso ku za ku ya kumeka swa ku i tirha zenji la ni tshikaku kona mina i tirha zenji kwazi tirha zenji hi vhiki loko va yi lavetela ku za ku kumeka gujeguje va ya yi tiva va yi tivisa swosiya se va pfala xitarati maparto ya nga hongoni ka madingela va ku tiva laka matweni
1: na ku tiva na ku tiva ha
3: loko va pfale xitarati nga ku swa ku tlanga vhiki hinkwalo loko ku famba mimovha senya ko fika ku thululiwa vanhu ku tlhelisiwa movha ku thululiwa vanhu ku tlhelisiwa mari kuva ku heyi se ku ya huma presi va ku presi leyi va ku ni yo liya sosi ni yo liya ya nyiwani ka ku ha hi lani ku sa press ma yi tiva swa ku leyi ndzeke ya khaya leyi mu yi tivaka ha hi lani press koto koto koto mavhele swi nga ni masungulo swi ni magama leswi hi nga khongela xona miyanga a swi hele a guwani yakhe mutini
1: a madzolonga ma yakhe
3: nada ma yakhe se swi fambile u rhangelela hosi aya va tlhakanya lavo semiyani hayi hamani a va ha pfumeli
1: a va ha pfumeli
3: ya ve la ku tirhi yoleya khale liya loko a ni leya sweswo a movha fa a yi ya tshama hi ta tivonele kunenge yi manga maka leswi ma vuyaka na manji a hi swi tivi ku tshama veke nhlamulaka hi muvhulu hiko ku nga ta ya tlhatlhiwa timhaka leswi a hi khongela ku xikwembu kulukumba xi vuyi moyeni ka vona va tlhela tihosi va yamukela moya wa ku kwisima swi vuya swi lunga va famba a ku rhandza a hi lava leswo mava kusa eyi a ku na ndlela mani a mati manyingi a hi rila hi torha miyanga a xikwembu xi hi dibele mati ya manyingi a hi makoti ni ku ma phuza leswi nga ta hi dlaya ndlala kusa xi chele mati masin'wini a ku na nchumu
1: a ku na nchumu
3: ya manje wutomi miyanga swa yantswa na mina wa ku karhateka ha na switwanyana ni kahlenyana vhiki leyi ni kahle na phuzela mirhi ya leyi a ni yi tsiki ni famba nayo ni loko ni ya vananga ni rhwala ni famba nayo hati hati
1: e ku laveka swoswo mpfuti ku laveka swoswo loko za swi boha swi bohile i ku landza na wa dokodela ntse a ku na swin'wana
3: epa vava ve le ntumbuluka wu kanetiwe wa yi tiva mhaka leya ndoya
1: suri tinyuma xava i ntiyisi leyo
3: ya se swa yantswanyana na hanya swa hlula na mina u no tsaka loko ni twa wena miyanga kwala radio lani ni tsake swinene ka hanya la ni ka kona swa yantswa a ya yi kulu yone ni nga ku byela ya guwala seni hi khongela
1: ka swiyaswi a ku kumiwe a ndlela leyinene leswaku ku ta kota ku vanyingi lava navelaka ku va va suka seniya va ta dropeni hambi kusuka dropeni va ya ku ku siniya makaya kambe a va kote a swi kote ku va va famba hikwala ka matshamelo lawa
3: hi swi va ni swiketso wa yi vona mhaka leyi
1: wa yi vona mhaka
3: ya hileswo va
1: mkudlwana hi bongeni ibongele a hi nyike mukhandli van'wana
3: ya kumbe timbasadori lepas a twakalile a ndlulile lani
1: a nge se hundza
3: a hi ni bonge swinene miyaka ni nga ku kuma o va loko va dlula va imbasadori lepas na va lodrik matwasa gijani leyi va nga kona leyi a gijani ka ku mahale ka ndivisa va rungule tindotata leyi ta ha twala tindotata le masanjeri leyi
1: tikona hinkwato
3: ya rungule hinkwavo lava khumayo hi ku hindzahindza a va ringulu swinene xikomba xi ku pfuni a ku dlaka a ku khuluma karati swa karati xawuxawu ni fambile n'wana mao xawu
1: inkomu kasi 9 xi na 19 swa ku le karhi ku kumeka mpfhukeni Ibrahim Xirindza mayingisi ta kona mpfhukeni awuxeni na milasa
0: awuxeni Alfred Mulungwazi Muyanga jala wu kala wulolo awuxeni
1: magelani wa ko wa ku baliwa ku na mun'wani
0: Dertamente pouca misava, bairro 2000, chumuíno, cusuíno, igreja católica, posta administrativa, camalense, expulsão já de muito.
1: É Kumai.
0: É
1: Kumai.
0: É bom.
1: Velho, você não... Kuna xirrame, então, você.
0: A xirrame, gente, é contra a praia, com a mãe, não é muito, não é muito, não é xirrame, não é.
1: Amati ya pra amati ya lwandla amati timeli
0: na dalo kuku amati ya lwandla amati timeli majilo kuma a ximusi lexiyana hi xona xifamba ku xihangalaka a ximbutsu hinkwaxo za xi afika kole ka Ibrahim ne Ibrahim rurumela laha nga kona hatihati va ka hina leyi
1: ina ka maxelo hi wa hi mpfuti ya ka malehisi
0: Ena ka emuyanga lana pusha dimshati vaka male selo ka dadla pusha tera ko kamsa va diretu lana lishe khwatse nwana mamane akusona twala akubhiya tani hi xibonda criminal dikuma ingase va xitivisile hi va secretary kumbe leader swa ku kuni swa ku chansana kambe ke le bizaku ku kutititi hanse ya mkela telefone la ku foneliwe swa kubhiya lishe khwatse nwana mamane yo isu xirhami ntsene kambe ita kuyini ntumbuluko u fanetiwe hi ngate vatsungwa i nkarhi wa xona xirhami a vatsongwani va karhi va xisile bazara vafana va vuya khwatsa va dividelananga hi magodlela kumbe swigantlani va vuya khwatsi va timukela makaya va etlela kambe lavakulu va uyo piopi u hingilihingili va yehlela nkoveni lana vola nkoveni nyana dugweni la va ya va gulagulanyana hikuva se ku phakiwile hikuva bileni a hi hlongoliwile n'wana mamana ku na mpfula ku na nchumu kombe ku pupululu se ku zama ku phakeliwa tshovo leswi se laxakatsiwa tshovo laxakatsiwa tshovo leswaku xidzimbani munhu a ta gwala hi xini munhu a ta gwala a ta kuma a wu khayanyana n'wana mamani hi maxela lixe khwatsi va famba va kwale tshogweni va vonana ni lo tshovo va xakatsa n'wana mamani hi wolawo maxelo ya loko dadela ko ka misava a ku na ya ku biha n'wana mamani
1: inkomu swinene bongile nakona lava va swi kota ku va va a ku xakatseni swa swilo swa risima leswi ku sa ve ri ntamu wa mhisi ku hlota loko mhisi yi nga hloti yo fa hi ndlala
0: impela ni vo vape xikadori na vona hi lava va dlulaku ni swosi vo tshantshwa vo bonyozela loko va ni vona ni khuluma ni radio mozambiki va ya konkoveni le va ya petapeta tikoka ta vona ni tihoya ni timarega va ta kumanyana zidwani a va maranoa va wile mani va wile va maranoa va mafohlani bava i poepoepo la ko ka misava khani mambo ntironene
1: va wuye xenophobia
0: hi tatwa khumayo kole va voniwe xenophobia ntamo hi tatwa khumayo koleni masofa yakwe ya mahimbi le leswi masala se wa jomba leswi khani mambo ntironene ibrahimu ni mtwile ku chota betinyu dzimba la eka malese ku boyini kole inkomu khani mambo
1: khani mambo 6 horas xitlhelekela 22 minutes mitirho ya radio mozambique adrupeni la kancenca yi bulani va yingiseti hi twata maxele hi kumekele ximbutsu hi kumekele a swoswi a koka misava moyingiseti a mpfhukeni hambi lawa sawuxeni
4: awuxeni ba Wilfred muyanga hu yini
1: hi kona hi ngovo
4: kona ba muyanga u khuluma na Antoni n'wamusi la nyampfun'weni
1: tatana n'wamusi swo yini
4: a swa famba ba muyanga swa famba
1: va ka n'wamusi va bongisa ku yini
4: hembula misavo ku n'wamusi
1: a xibongo xa n'wana xi rhuketele
4: nada hi xona xi nga dyavula hinkwaswo leswi loko yi nga ni xona lexa dembula misava xana ku nga na khosa ku nga na muyanga ku nga na cawuku ya ku nga na manyiki va tumbuli hi xoxo xi nga tumbula misava leyi
1: a hi swoho inkomu swinene bongile maxele hi wa hi mfuti
4: a maxele ku xi khwati swini ka hina ba muyanga ku xi beku ha lovuya ka kusukela ka manovhora hikoku hi sungula ku hina hi nga lo ya ka lomu stratini hi yingisa a guwala la makame ya uya ndolini ni aljile ku se va ya siporto va heleketa a misava sini ya kusuka sini a ximbuti aja hi maxele ku bonga ku xi kahle
1: nkomu hi tlangeleni makungu ya n'wina ya ku hela ka vhiki mi ya kwini mi ya tshama mbukela makame ya kumbe mi ya ku tshweni ka swilwandle
4: nada ahilona vhikileleli vhiki ya ku tiviwe makungu ya hina nyama ya vhiki ku hi basisa la kaya a mundzuku hi kota ku ya kerekeni
1: swa saseka leswo
4: swona ba muyanga
1: inkomu rungula hinkwavo mpfuti
4: swona
1: henyeni hinkwaku lomo u nghena nyampfun'weni u ngirimela marameni kosene masiyeni u famba u rhendzeleka hinkwaku lomo
4: hi swona kani mambo ba muyanga
1: inkomu swinene 6 horas na 24 minutes ku na miyingiseti mpfukeni ni kutirhi miyingiseti awuxeni lexi yele miyingiseti
5: hello
1: oyo hoyo
5: Ernest Muzini makwakwa akapande mjikeni nyambani kwala kusina magogogo ya
1: ei mahamba magogogo na leswi
5: hi swona a magogogo loyi i contentora nga ta yaka la nevala pena ku ikeliwi tinsemana mani la ka magogogo la a ku ni fama nyani nga kona
1: se a ku etlhelo mo ba magogogo kumbe ku chayiwa amarado
5: ko chaliwa marado ku pfuziwa lava ku nwalana ku pfuziwa tinyama
1: kama gogogo ina kama shela hiwa ile kama gogogo mfuti
5: akapande kuchibe mba mina kuchibe lava vanhu va vona varelela tichongweni va chitela chetela swipanadana swipanadana kasi ku yini va ta swidyela le mitini
1: se makungu ya n'wina ya ku hela ka vhiki mi ya kwini
5: ya ni mabadza hi nila hi nga na wona ndzisisa nyana basa kukatorzore hina lava ya boleni
1: ya boleni
5: bukela bonda
1: na n'wina mbela mundiyani
5: le mundiyani ya kona lomisambiki hi le a yi ekele hina mada
1: mukutana ebongeni
5: a ku ekeliwe hambi munghana wamina vaxirhindzi hatihati anga hi keli na vona va hi keli oka va hi keli la
1: hi swona mfuti bongile ni swinene
5: ni khensile na vata tindhoda ta mina vanghana va mina va red mozambique a gaza na vata va krimil dukumayo na vata vaxirhindzi na vata hinkwavo varunguli va filipinovele hinkwavo vanghana va red mozambique halani ka gaza madala
1: nkomu swinene bongile a le ka ri hi kumeka le pandi 6:50 kasi 26:58 mwinki se tampfukena milosa awuxeni
6: na leswini damu yanga
1: oyo
6: eyi
1: bula na mani
6: i wa ri tenisa gabriel langa loyi amasini manaveni kusuhi ni n'waluti
1: se a lava ku tshela swidliwana a va kona namuntlha la
6: vanyingi swinene vanyingi swidliwana xa hina swo kamuta
1: ha swona ya mati tshorola inaka maxelo hi wahi kolani mi nga kona mama
6: wixikhasi munanga wa hina kuxikhasi kasi nje lula vaku ku khandzeni n'waluti
1: de makungu
6: nyamuntlha lo na ku pfuka nianyana ka mavhizinyanyana ku nga ni ku vekanyana swilungu
1: hi swoo xikwembu a katekisa ntirho lowo
6: kasi mahambi ni n'wina wa tirhani kwasi
1: nkomu swinene ri swile a le kari hi kumeka na hi bula na n'walanga hi langa lamakhosi mi yingisa ta mpfukeni ya wuswena
7: lexi
1: xile mukhutlwana mi njhani na hi koho a wu tomi li koho li fani gwala lo pfumala mali ntse
7: upara ku xava
1: inaka mi hi fonela kusukela kwini mpfuti
7: hi fonela kusukela ka mali hisi lwi betinge nzimba
1: lwiba
7: ri wa 11
1: hi swoho va dzimba
7: ba
1: mi bongisa kwini n'wini
7: malamula xigigaka xigavanga yan'we xi etlela
1: hi nga phinda
7: va malamula a xiginkaka xigamanga yin'we xi etlela ntsena
1: a xiginkaka
7: a xiginkaka
1: xigamanga yin'we xi etlela ntsena hi swona swi tsakisile inaka maxele vhiki li fambe njhani
7: maxela lexekwatsi ku rhulile nje ko xi xirhamenyana xi ngo sweswo swi ni lo vhiki li fambe kwatsi ku vanga ni xiphiqo
1: hi swoho hi khensa sweswo
7: hi
1: navela leswaku swi fambisa sweswo masiku lama taka kala ku pendzuka ku ni ku tenga ni ku rhula
7: impela
1: nkomu swinene hi bongile se a chapelile krimil dukumayo yeleyo a ngirimela a tshogweni va mi tsemele xisin'wana leswaku a ta gwala matshimbu hi swo
7: kanimankomu
1: sezara xi na 29 ku na mayingiset a mpfukeni na hi tivisa mikiseti leswaku nongonoko lowu hi ta wu gameta kusuhani ni setara xilani nga ta va hi tlhavata micinaleni ya international ku va hi ta kuma mahungu ndzhaku a ta ve ntokatoka kumbe ku tirhisana ka swifundzankulu gaza maputu na inyambani nkarhi siku na namuntlha tanihi swiheno ndzhaku ka nongonoko lowu hi ta veka linea direct na hi tirhisana micini ya international mikiseti ta mpfukeni awuxeni hamilos
8: lexile
1: mukhutlwana hi bula na mani
8: na Ricardo Musani le Masieni
1: Bamsan
8: eh
1: Vakamusani va kumeka njhani masiyeni kusawa? Vakamusani va sinika nyabanga kwini sini ka ka mahiyeleni sini. Se mi kumeka njhani a masiyeni?
8: Alwe musani tswalwa xilumbele va guma se va vhovoko mi va te va ta tshama masiyeni. Se tswaliwa hi yeza ku kumeka vamusani lomu ka zona la masiyeni.
1: Oh, nakona hi swinwa swona hi swo. Na wa hina wa hi chusa leswaku hi nga yaka kun'wana na kun'wana laha hi navelaka ku va hi yaka kona.
8: Hi landzelele vavhovho.
1: Vamusani, hi nga hi byela maxelo masiyeni vhiki ra n'wina li fambe njhani, makungu ya n'wina kweleni ka loo?
8: Vhiki ri fambe khwasi bamuyaka.
1: Ta tsakisa.
8: Akati ka vhiki ko Simon sipi ntirhweni ka hina swikwela ka vhiki ti vuyele masiyeni a kaya.
1: Ta kwini ka?
8: Ni xikhwatsi.
1: Xi rhami ntsena.
8: Hayi chavani ku ya n'waloti ya ringela mixoleni.
1: Nakona nkarhi lowu swidyani swi tumbelele lowu.
8: Tumbelele xirhami.
1: Swi tumbelele hi xirhami. A swi nga ta humelela swi le hansi le mati mati ma hisaku.
8: A ti kumanyana dyambu.
1: Hikuva swi nga ta khupukaku. Naswona swi famba swi lava ku swi ta famba swi lava ku dla. Nkomu kudlwana.
8: Leswi vulaka ku fambanyana a veka mafloro ka wun'we wa makwerhu a nga hi siya hi janeri se ni saya sage mezi
1: hi swoho hi swoho
8: eka mafloro wena ya nyamula
1: i kumu mukhudlwana hi bonge ngopfu swinene
8: hi swona bamuya ntirho wunene kona
1: a ku kateki ndyangu hinkwawo wa ka Musana
8: bongela u kateki ni wa Muyanga ni hinkwavo vatirhi va Radio Mozambique
1: nkomu sesora xina 32 minutos mintirho ya Radio Mozambique adropeni la kancencai mwingise ta mpfukeni na milosa awuxeni
9: lixile makwerhu Alfred Muyanga
1: lixile mukhudlwana hi bula na ma
9: bula na sigauka Fidel Castro
1: patana sigauka
9: ngati ya mina
1: hi nga hi twela Fidel Castro ko nyamphondzweni kumbe ku ni nyamphondzweni
9: ko nyamphondzweni nje u nghena hikwala padela nganyana u kumbe kadla
1: wa fika xitshogwaneni
9: xitshogwaneni hinkwako leswiyani famba kahle hi vhangeli byo leswi nga ni maferia ke
1: mi fika ni xigodlweni
9: hinkwako loko ya hinkwako hi famba hi vavula ka ya ku wiseni
1: nkomu maxela vhiki ra n'wina ri fambe njhani makungu ya n'wina
9: ya maxele ku xile khwatsi ku titimelela Fidel Castro kona hi sweswi twaka njhe wu twa ntsena munhu wa swidliwa leswi nga tala ku lava ku swi suka eko seledropeni swi vuya halelo hi makungu ha leswi nga maferiyeni hi khoma xin'wana xin'wana kwala kaya hi lunghisa leswi nga onheka mati lama fambaka hi kona hi pfaletela
1: ta kwini
9: a ku na swin'wana njhe ku yo kape
1: van'wana va le loko ku ngheniwa maferiya ku ya humuliwa a ku humuliwi mani ku cinciwa ntirho u ta wu khotha loko ya humaku siku ni siku lowuya
9: ya ntiyiso leyo
1: ntshoho
9: u yi faka kahle
1: i ntiyiso inakaa a mundzuku hi ku ya kerekeni ntsena
9: futhi ku ya kerekeni ntsena leswi hi nga va kanyeluka hi fanele ku ya kanyeluka hi yimbelela
1: se a hi vhangeli ya mundzuku mi yi lulamisi i ta hi byela yini
9: a ya mundzuku supode ya ya ivabula vanhu va yengesela ku pumela kerekeni vanga suki ka Kriste ku vhela ku nga na utone
1: naka unga ihlayi ku sava vanwanani vanga tsuka se valova ku ha se hitwi le a evangeli ya mzuku
9: naka
1: itswana mkudlana ibongile sikwemba ka tekisa so
9: a tirheni nya usela niko la no mutira ikurola
1: kanimambo ibongile enkari wa sesora shina 34 minutes mintiri ya Radio Mozambique adropen la kanchencha ngise tamfukeni awusheni kari hitwa ta mashela inga hi dzola ni ndzavo ya inene mkudlana
10: ku sangula nelinkande
1: Muyanga hi vathwali vandlopfu va hi li vathwali vandlopfu va phe hi ku hithi hi ku nkande hi ku Muyanga
10: lagala makulu
1: hi swona mkulwana hi bula na mani la
10: i Lucas Muyanga ni kumeka ka Gushineto aloka dada mawasi
1: a muwawasi
10: hi pfukile makwerhu ku rhulile hi pfuxelanile ni wa muganga hi kuma leswaku vutomi li kona
1: swa tsakisa leswi
10: a nyandha yoleyo yin'we ya ku hi sirhelekile ku sala mpfula yini
1: a yini
10: kambe matimba ya ya hina ku hlota matimba ya le xa kona
11: a mhese
10: xa mhese xo famba xi hlota ku nga fela
11: na ko xi hanya ngopfu hi ku chaya munhu lexiya
10: I'm going to go to the house.
11: Kanimambo, xikwembu akatekisa.
10: A swi vitana mina.
11: Kanimambo, sezora, xina 36 minutos hi karhi blani muyingiset. Namuntlha hi mugqivela 11 ka n'hweti ya Julu wa lembe la 2026. I n'hweti leyi mpela xirhami xi phephetaka leswo nghazi, nakona xo salisela kusa a n'hweti ya goxo se hi ta kuma xirhami lexi xa ku sweswi. Hina hi hanyaka lomu ka tindlu ta mihlanga u twani nhlanga ku ndzi ya wa vona ke se u sungula ku va u teka a magoza ya ku ya lava a misava u ta bamekele kusa eyi ku ta nghena ni lithulu lomundlwini hinkwaswo mabarati swi ta vi tala hi litulu hi moya wa agosto u tlhela ku juja no mmanga ku wa swimangana ku wa swiluva muyingisi ta mpfuka na ku awuxe a swi komba ku va ku na muyingisi ta mpfukeni kambe nhlayo leyi hi tirhisaka i 87 0050 1333 87 0050 1333 a mpfukeni muyingisi ta kona awuxeni
10: awuxeni
11: ya i xiyile mukhutlwana madumisi
10: madumisi hi yelo ya
11: nga duma no ku twa ka kumbe wo dumisa wena wo dumi
10: tama wo dumile lo
11: tama wo dumile lo mobile
10: tama wo dumile lo
11: naka nga byala ka nyamisa ri xa njhani mpfuti
10: baba muyanga lomo o aldea le nyamisa
11: onde mora o tomas alunda da terceira class ye pastor
10: vai woma uke kwasi lomu ayinyamisa lomu baba muyanga le wense
11: tsatsakisa
10: amabuyane wa fambela kulu
11: a fambela kolomo ha mulavi kusuhani
10: a xirhami hi xi pulaniselile hikuva a xo sangula lembe leyi
11: nakona a swigame futhi
10: nakona a swigama
11: leswi va vulavulaka hi ku cincacinca ka tinguva ni minkama ya kona a nga ma mudansa xiclimatica xi nga tshuka ku hihe hi kuma swa ku xirhami xa hina se ku wa ni ni mphewa lowu nga koho a joni ni tshame ni ya lembe lin'wanyana na na ya tirha mugodini ni ya baleka hi ku ya xirhami hayi ni hisa xitofu kuma swa ku a xi ni vangela musi hi ntamu
10: kambe hayi lexi ni kwata ka kunene
11: swa tsakisa
10: makungu ya ku hela ka vhiki hi ku ri leswi ni nga swa hi tsutsumelaka mintirhweni ya mavoko
11: u ta ku yini
10: lomu hi nga pfumela kona hi reformarile se ni ya kun'wana kambe hi pfumele kun'wana
11: ta ku yini loko wo reformara u ku ha leswi ni nga reformara na u tshama kaya u to fa hi ndlala
10: wayiwo
11: akhwiri a li na reforma
10: Aldevi
11: ai khona
10: nda mana ni deva wena ni mintsiri kambe
11: akhwiri ai khona na uta swona ha wati swaku ya la se swikho swinwana swinga khona
10: kuna xiharana lexi wa hataka ku bulavula hi swo xa ku mafa la
11: eh
10: lexi xa ku loko we u famba xila mavoko la matawa anta mu swona lexi ya
11: ekhota
10: na na u la nyamisa ya nyisa swole
11: ai mahelso so
10: Kwenzile mwana baba akutirile.
11: Enkomo rungula tingamu. Kani mambo mwengiseti sasa ora shina 40 minuto jimintiri ya Radio Msambiki bulani mwengiseti talana natoka ya kona mwengiseti nkwa uba kambanza bale inene lesho shukomba risima lakuba iti wako anya kwazi romu gangeni ambela wanga na makungu yu bia iwa nabalela ikela iwa kongere lesho ku mapimulao ama lahleki ampimisini kavo asikwemba shangalasi makungu ya nala mwingi seta mfukeni ya awshe
12: ina loku hidla ili zito
11: ngapenda nisemi toka ali
12: ina loku hidla seti kuza ili zito ndava
11: kawo gamo melini
12: ndava
11: Ndavezita.
12: Ndavezita.
11: Ndavezita, osheni, mi kumeka kwini?
12: Ina kumeka kasho kwa tatana.
11: Terceiro bairro, segundo, terceiro, quinto, sexto, iku ni gakona kasho. Ntsame ngopfu kasho, ashirami ntisuna.
12: Ngobala man.
11: Ata suna taku bocha ti bocha nombalo.
12: Ile tase kasho kwa tina ushika, ntolo veto sare nkwaso ushika vtkela mchilini sa asa kufumera haliti yeyi. Balembe nkwala
11: ni tili khambiri nwana ka soko vanhu dzela swa ku loko swi za swa ku dza setora anga kona lwa tsama ku handle avatsongwana loko vala ku dla swa ku dla ava vambonya hi red mosquitaire
12: ata dla u tengeni mani va amboka ni madzedzedze ile tirisiru bayi ri ku sika va mabrinyenyi
11: eh ka soko ka refila boy
12: refila boy
11: na ti bonito Inaka engaya zwala mashala leka swakwe mkhulwane
12: ah kutengile akuni swakutla mungana
11: eso
12: ku kulisi lingasha nyamuntla ku ngulungile wa siku la ku lwisana ne hiriki randiwile
11: ku rupsawo
12: ta kuli naswona kula hetle eh swilo swa ku kuma masika kuma kotlanga loyi la linwe likulungela swinyingi hala ya ka u hiriki hela ka u tlangela siku la xitshungu eh la ku lulama hi ya kule
11: hi swo
12: nya tatana
11: nkomo hi bonge
12: mina muli mva muyanga ni ku tuvutisa ba mun'wanyani va laya masini ku va kumeka njhani masini nkwalu xo xiloso hi ntsindza wa xo xiyimbitana kun'wanyani Mwina mwa muyanga kwi, porke kuna ka muyanga lo muka ena district. Mwa ka muyanga, mwa muyanga senia kumansha kazi ngi walanga na wana wama wasi distepa wako mwa muyanga.
11: Taku gula shiashi itanisha waka muyanga. Waka muyanga wako wana matiku inkwa miganga inkwa utawakume kusa. Kavo wana wafamba wa shota la na dlambu lipera kako na nilarisha kako. Hile shumangu waka lange so. Yoku lava le ku fambeni va hamba va xota lana dambu vala ku vona mkhudlwana wa vona swa ku kasi a sukela kwini
12: mfana na vachauka mina frontier
11: hayi kona hayi kona yena le ku fambeni
12: okay tatana kesi
11: eko mutina yena mkhudlwana ibongile tatana zitha
12: kalma
11: Bye-bye, sets out as na 43 minutes. Tana vulinga vule kona namutla pela lisiku la xitsungu na kona risiku la kuva kulwisiwa ni vuheriki. Atave tinyika tinhloko mhaka leti hi nga tave doka-doka atona lana Radio Mozambique ka ntirhisano wa swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambane endzeni ka nkarhinyana. Hi navela leswaku va muyingiseti Ariya Ntsotso hi longoloka swin'we nakona a veka amavonele mayelana ni leswi a swi vonisaka swona timhaka ta kurupisa Mozambique. Hey! Kuriwa ngofu tu makata kurupsa, ungana shukulu ni kuni kurupsa, ungana mapoise ni kuni kurupsa, ungana kwenye ni kuni kuna kurupsa. Iku inilana kurupsa yikalaka ingaliko, ha kurupsa, iku inilana yikalaka ingaliko. Na soo seba vila vila mtikareke ni vile kuna ati kurupsa. Ai, vakaina. Hai, hai, hai, hai, hai, tu makata kurupsa. So, ifanila kuwa etu wana leti. Ifanila kuwa etu wana. Nakona makale itaka itatikisa lomintirweni lomu loko vakuva thola vakosha timale vanhu lo ya tholiwa kana akoshiwe male loko sa ngena ntirweni atala vakuva na yena akuma mali liya anga hakela hikola ka ntirlo asungula kuva akosha makale inga tahela namuntu mingiseta mfukena ushe mina themba ita hela ala kola ku tikisiwa na ku sana hoko
13: ai ntamu wa wanthara ku a problem ai makayambu tileka timbo wako
11: ai khona ilwe yanga bo hambuti
13: mabelwe yanga bo hambuti
11: la kona mina ni tlhela ni yengesela leswaku ambuti yona ya kona a yi na problema a yi na mhaka mbuti mbuti loko yi boha yo dlagwanyi ntse a loko yi heta ku dlagwanyi yi dla misava problema i munhu la
13: i munhu
11: se loko a swi vona leswaku lava nga n'wi boha kona a swi fambelani leswi a lavaka swona why a nga ti tlhatlha suka a famba hikusa a nga ti fanisi ni mbuti munhu a ni matimba ni vutlhari la ku a nga ti tlhatlha ku lana hi kona la ni ku lavaka a mbuti yi nga ta ti tlhatlha hi xi leswi dlaku la yi nga bohiwa kona a munhu a nga bohiwi munhu nkhutlwana hi bongile sezora xi na 46 minuti xi nga hi byela ta maxele ni vito oh mkhutlwana
13: a
11: terceiro bairro, Patrícia Mundo. A terceiro bairro, Patrícia. Na coluna, só que o Nyamu Chacuna Ungu, Anacola.
13: Ah, e cola, mas acho que como é que ele sou. E ele tá falando em Nyamu, porque ele sonha em Nyamu, Ungu vai. E beca solê, assim, me carimba.
11: Nyamu Chacuna Chancha, velho, igual a 26 graus centígrados.
13: Ah, então é Nyamu, gente. A gente olha lá, ele é 27, 28, mas o povo de Nyamu já advança o dia.
11: Se makungu yangu na bampa ruke wa
13: mashala mashali khati singi kuna nkinga usi saifili alo wana jambo sila suna ku shekela kutene ya makungu nyangu nfi mishuoli kutuzumela laya aya mesa laya kishai laya ya kere kenga ito wazi mafarenu ngani ya amfushelelo amiramba mbiya ngani wangu yangu yangu yangu yangu yangu yangu yangu talvez se nem aí me dê se por um caso também se canita tu me engana lá é mais um babi o que é não tinha muito encomado tem que lá vamos fazer a ferroviária de Gaza
11: ah o abe o encomado até salta salaca Gaza
13: ah então isso é lá para casa onde se não me engano vai está com goma gente muito bom mano com
11: a coisa que ele woman
13: aí se me puxou nele que era
11: Sha,
13: digo ba se me dizer que está a dizer isso é que eu tenho que fazer então
11: isso
13: e depois que eu morri a mãe com bola até na minha anga e sempre só com mais segunda boa na lá com a sociedade com ela que eu tenho que ir no pneu né um dia
11: como nas margens do rio Limpopo Kanumambe bongile.
13: Bye bye.
11: 6 horas nas 49 minutos. Ele carrega blanco na Felix Paru que cola a tropa na canchencha e muito cedo a porque na amelosa ao chão.
14: Lixila já lá na cara.
11: Mukulwa na ao chão e blana manla.
14: Isso tá cola nyukwe nikasia ya na.
11: Oh, base tu. Mahaba kwa ela.
14: Yes, kushile kahle ka banyana ku pepela swiva ku inkari wa kona o xika hunguva ya voneka
11: loko go tsika ku ba mumu wa malanga la ka nguva le nga ka yone hi nga tlhela hi hlamala na hi nawo
14: swi nga vuliwa ku
11: masingita
15: Ya, ale mgangeni, kuba ni mbaka ya su genge, ale mbili su tele ngopu, ene su gati huku, mina, anga su tiri ku su genge, su ajani matanza.
11: A su genge si dla huku?
15: Hey, si nika mwese ngopu mina, su gati huku, su gati huku ane, su heta, aloku ileka, su ajani matanza kona, laeka huku, a huku, si koma si tema soko, si si bosha, si gati huku ane.
11: Shin maduru a ho tsaka le ku dlamu numuzana leso
15: hisona hiso hi swa ikarata kambe ha hanya a itsukuli ku fuya
11: hiso eh hina twa swigenge na swijatimanga
15: eh leso namuta hinkari wa ndzenga ka wara ya hemwa hi tale nhlengeletani la ka zagarara ka hina la
11: mi ya dokadoka timhaka ta
15: vurimi hikuva hi lavo khongotela a varimi leswaku mati ma fambile a hehleni ya suselela madaka lawa ya mphungu lomuya ka misele ku veni mati ma ta tsutsuma hi ta kota ku landza mati hi ku nghena egwala
11: hi swona
15: hi ntirho lowu hi nga ka wona nyamuntlha hi ta hlangana ni xitshungu hinkwaxo xa lana aldeni la emilia dausi la nyokweni
11: swa risima leswo
15: leswaku hi khongotelana ku hi rima hi wo ntirho wa hina ke wa ku chumayela vanhu ku veni a hi landzeni leswi tiko li nga ta hluvuka hi swona
11: ha hlonipha swa karhata ku vulavulaka xitshungu
15: se hi ntirho lowu hi nga ta ve na wona nyamuntlha kungu ra hina hi ri vekise leswo hina laha a nyokweni
11: hi swona
15: kasi vutomi li kona va vona va tlanga va pfukile laha hi nga pfuxelana na vona a va rungulanga swa ku biha
11: swa tsakisa
15: okay sa loko na n'wina matirhelo a ma ha ri kahle kosene swa tsakisa
11: nkoma xikwembu wa hi hlayisa wa hi khoma kahle
15: mina no va ni mukhuhlwani kamba ni soli hileswaku leswi swi nga nyameni swa mitlangu leswi hi xisa kule hi bukela mabolo se hikuva swi le nyameni wa swi tiva na wena nge gweli wena
11: a duma ku tinqanda
15: impela ku tinqanda u tiyisile
11: ndavezi
15: ko dweme ho kamba hi tsukule ku ya bukela bolo
11: mono a dlawa hi lexi a xi rhandzaka
15: kunene u tiyisile a munhu a loyiwa hi xaka lakwe
11: u tiyisile ku nga vula loyi
15: wakona nga swi twa va ka loyiwe hi munhu wa ku ka nga mu tivi a va khoma a lwe u mu tivaku wa ka muyanga wa ntshimantshima lwe mu pfuxelela ku ndzava a tlhela ku gwela swa ku nga ha muyanguli luwa hikuva hi ya ku dlaya hikuva hi ye luya u nga halaka mu tisa swa ku kaya ka yena
11: wavo
15: hi leswo muyanga ni pfukile ni bunge swinene a hi tsakeni a hi tirheni kwako
11: inkomu swinene rungula hinkwavo a nyokweni
15: kanwamaa
11: le karhi kumana na tatana Zita i ndhavu ya Zita kusukela le nyokweni i 7 minutes ntlhanu wa timinete na tinharhu leti tsaleke ku va kasi ntlhanu na timbirhi ti tsaleke ku va hi ta fika ka nkarhi wa setorash hi nkarhi wa setorash ya tlhomiya ta michini ya hina ni ya ndlela national ku va hi ta kuma mahungu mikise ta mpfukeni awuxeni milosa nhlayo yena hi tirhisaka website 0050 1333 lexile mukulwana hi bulana mani magig
16: ba
11: nga dzola ndzava vhiki ra n'wina ri fambe njhani li xa njhani makungu ya n'wina ya ku hela ka vhiki
16: xi kahle le ka xisani kurhulile muti leswi ni xave kahle kurhula kurhulile a ku na nchumu xo biha la ka xisani la
11: nkomu swa tsakisa
16: xi kahle ndzi pfuxele nhwena wa muganga yi kona swo biha kuna mami anga kitho dindo thatlo la ke mo mo ko sa bu sa se ka ni kle ka ku leso
11: nkomo
16: la ku khwana ka mo ko wa bu
11: ai ka mo ko na shirami le shi shi bangala mkhuhlwani mkhuhlwani le
16: le ka ku tumi tsena ku la ku le kona le swi saseka ku la mami anga
11: ntiyisi bongile ku va matshela lawa manene ka xisana

0: Mario Pelembe.
1: Yebo.
0: Tatana Pelembe. Mile kwini?
1: Le kwemle.
0: Agwemleni. Kushanjani ugwemleni?
1: Agwemleni kushile.
0: Lidea la kusaseka.
1: Lidea likona. Fanywe kwaza le.
0: Tinjuta marigwe. Kuya toya kiwa. Ta ya kiwa futi.
1: Toya kiwa papa.
0: Toya kiwa. Kutsakisa leswi ku hluvuka tiko. Na kutiva gwemleni hinkwako lomu ningirimela hinkwako ni ngirimela ni Afrika ni seni yaka ku fika mashamba seni ya hinkwako no famba famba lo. Leswi ni swi tivaka. Inaka hosi mundzuku makungu ya n'wina wa sonta.
1: Makungu ya sonta kuna man'wana nga wala kwaku ya ku ya khensa Xikwembu. Xi nga hi hanyisa hi za hi fika siku loliya la sonta na hi nga xi tirhelanga nchumu.
0: Ntiyiso.
1: Hi fanaka xi tonisa.
0: Ene Xikwembu xi rhandza ngopfu loko hi titsongahata. Kusa ku tikulisa swi sizi nchumu.
1: A
0: u nga ta fika ndhawu. Nkomu papa hi bongile rungula hinkwalo gwemula.
1: A swile xitano na wena nkolano tirhaku na
0: wona. Nkomu Pelembe.
1: Bye
0: bye. Bye. Ele kari kumeka a gwemuleni tatana Pelembe. Katimenti leta u gamesa ka mabulu lawa namuntlha hi taka na wona. Mwingisi yeta u swena mpfukeni.
2: A wu xeni papa.
0: Hi xile mukhulwana hi bula na mani.
2: Kongolo 2013.
0: Kongolo.
2: 2013.
0: Ba Kongolo.
2: Ba Kongolo mesmo.
0: Minjani.
2: Alfred Kongolo 2013.
0: Alfred Kongolo. Se utakavi vitla mina e makamu.
2: Ano kota to kumi yanga shara wa mina. Wo makamu.
0: Utakavi vitla mina Kongolo e makamu. La se kutapuka nyimbi la.
2: No. Lwanga tekala mngani we ukatekala
0: mngani angibile nge gamile
2: no thank you nasikani wachoko mwakamu mina na wena mina constante se jan wena con quantos anos
0: oringana mina we anyimpile ya tava ya tandza ni huku kuto swa ku kasi lexi nga rhanga xitumbuluka hi huku kumbe tandza
2: hikwala
0: ka huku
2: hikwala
0: ka tandza ilaka 2013 maxelo hi wahi mukhulwana.
2: Ndi se kahle kuna ku karata.
0: Ka tsakisa ba khongo.
2: Ndi se ku khuluma ku leswi wa ita e hali ni shamela ku leswi.
0: Wa bona ke.
2: Ndi hamba nyana mali mpesa la kaya leswi hi nyamtana ni masimuini.
0: Kula ku humula na kona hey.
2: Ni humula ni hamba ti hali mpesa la kaya.
0: Mm.
2: Ita gumani ya ka mu vinyo mina nga ntiro nyana la yanga ni hamba la.
0: So.
2: Ni ntiro nyana wa batisho.
0: Se hina wa kola mahungu anga hi rambe makamu.
2: Tindam gosha ku mali zero wa mina ngamba. Ina wena ora hamba mina so joma bizena umuntu mya.
0: Ai aphazamile mani.
2: Aphazame swi yena ntam bueno ku hema bizena umuramba anga la. Ni la khamba ntsoti la uketale.
0: Ilaka ina vela swa ku antir lo wa batismo uwe ukateka.
2: Hambi ni swikumbana swi swi nga hela yena ha famba laha swikumbana bya swikuma
0: va Kongolo hi bongile hi vona nkarhi a radio inkama obrigado hi bonge ngopfu swinene na n'wina katekani ka ntirho wa n'wina namuntlha
2: kanomo xara
0: babayi Mingset mitiri ya rati Msambiki mso provincial ya Kagaza hini kukensa kava ingset hinkwa wala walangulukoke na Stitch ka Ankarlo na hile kari kongoma ama kumu ka shengeleshi hina vela lesa kuwa mwingiseti anga chichi shtichi kusa kunga le kale hita tlamia ta mchini ya inani ya antara nasional kuwa hifikisa mahungu lawa mala msuwe kuwa mata kumbisiwa ka nkarlo mwingiseti ameramba kuwa amelula misa watch

0: mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
1: kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: ti vhikele ku vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Dr. Mixet Smith Riara Mosambiki Stropen Lakanchenchai Kongalikale, Hitabe he Linz and the country son was from Zankulu Gaza Maputz na Enyamban Namutla Hitabeleka Kuvai Doka Doka Lana Ma Doka Dokeria Hina Magatabe Machuvukati Makata Uhiriki Anga Corruption. Hi talava ku va hi tiva leswaku hi ti ni tindlela leti ha tona ti nga landziwaka leswaku va ku helisiwa a vuhereki atikweni. I 7:10 ku nga le khale mintirho yi ta qokoloziwa Gaza, Maputo na Inyambane.
1: Doka doki sanu adzongeni katiko.
2: Mabulo ni varambiwa, zvikalo kutani maonela hevenyu seti.
3: Migivela hinkwayo, lana a radio Mosambiki.
4: Hoya mungu setu wakuranzeka ka doka duki sanu wa siku ga nyamunka nyamunka i 11 ka julho lembi ga 2020 isesh akasuga nyamunka ka buluga hina itabahi ula ula shungetanu hi ugunyadu kwa tashutuweka kunyamunka i 11 ka julho siku amatiku yati kuhambi Afrika mehleketa kushungetanu hi ugunyadu siku legi hakuneni siku matiku lawa mapatana kugezu gingwe maku abashu korupsao abashu ugunyadu maloku hita veni bulu laha ka stich jnaru Nyambane Gaza ni Maputo lomu Nyambane se varambo wahina va chiker Nana Baba Sergio Pen waka mitiru ya kulusana ni ugunyadu. Henane kambe mama nisi Christina Giani waka mitiru ya taudahu. Hena jengwe na Baba Sergio Pen itonga vahibulana vangalumu studio. Aka Gaza itava hi bula varambo va hina João Conche waka mitiro ya kwelana no kulusana ugunyadu na Philippe Mhanjani wa sociedade civil makono kumagezwa ku waka mapotso ya seve ni varambi wa loko vata chikela hatamba zwa ku hitava hi bula navo vaina kulori muyanga zvinguna Jovita Ngovu gichil
5: Aushini Horacio Romão. Yangula kusikela alenu kama putsu, mashela alenu hila manene. Loko itaba hibulile nwa ingiseti kunga nzaku, vavulile shakuni miganga ya kuambana ambana kuvoneka kurula ni kutenga. Hikola kuva kungwe hitiri sana, hidoka duku sana mailana ni vuhereki.
4: Hizu wana muyanga?
0: Lishile nakulori Horacio Romão. Lishile Jovita Ngovu wola swa ku mashela swifundzankulu Gaza buleni va yingiseti ku nga ri khale va khambanza va yinene leswi va solaka swona i timhaka ta tiko xirhami ve leyi masiku lawa hi nga ka wona xirhami xi kwapa ngopfu swinene nakona swin'wana va swi solaku hikwalaka mabulo lawa hi nga ta ma fambisaka namuntlha ya korupsao ka swiwubyana swa ku hambanahambana varhambiwa va hina tanihi mavhiti lawa se moderadori wa hina kumbe murhangi mutameli wa giador namuntlha Horacio Romão a maxaxameteke se va fikile lana a xitudio
4: habonga makono ka suga nyamunkha hi ta va hi ehleketa xungetano hi ugunyadu ugunyadu hakunene xinyumu xa matiku ya tikombe Afrika kota suga kona 11 ka julho mufambisi wa bulu kota zvizweleko hi Horacio Romão stava interessano kambi no vena kulori Alfredo Muyanga ka Gaza zvimwe na Jovita Ngofu wa Kamaputsu mungiset wa swikota kuva u hlengela wena u ka bulu ka hina nyamukhe ku u hi fonela hi ta va xaxameta tinumber phone na ku nga hikala sweleswi hi ta kumekana hi karhi hi vula leswaku ugunyadu i nchumu lexi tlherisela ku ndzhaku wa nhluku wa matiko kuma loko hi 2004 ku kumekile na ku karhi ku umbiwa hubyana ya ku lwisana ni ugunyadu xinyimu xa tigahena ga Mozambique hina wa sex bara 2004 wa 17 ka juni lomu ka tigahena ga Mozambique ya ugunyadu ga betelwa ga tsayisiwa hi nawu ku kumekile na ku karhi ku zimiwa a miti ya ku wonelela mbe ku lwisana ni ugunyadu ku nga magabinete provinciais de combate à corrupção a ka Gaza wu kona muti lowu lomu nyambani wu kona ka maputsukambi wu kona muti lowu wa ku lwisana ni ugunyadu leyi tlheriselaka ndzhaku wa nhluku wa tiko makunukota hi vuleleko varhambiwa va hina va kona senu nyambane baba Sergio Pene tava hisangula hi yana ku hi mulosa hoya hoya baba Sergio Pene loko hi wulawula hi ugunyadu kasi cini ugunyadu ni ku hi swi swi kombekisi swa ugunyadu
6: ngeni agiceni va yingisete loko hi wulawula hi ugunyadu hi wulawula hi ku kula aminawu leswi fanelaka ku vula bya wulawula hi ku tlula minawu kani leswi lomu ka nawu lomu tikweni ka hina ka Mozambique loko hi vulavula hi ugunyadu hi vulavula hi loko a munhu wo karhi swa yena swi ta famba hi ku hakisa kumbe a lava ku tlula nawu hikusa ku na ni mitirho ya ku loko u lava ku yi kuma swi kona leswi u fanelaka ku u va na swona loko u nga hi na swona kumbexana i phaso kala ku nga hi na kona kambe leswi u lava a mitirho yo karhi u xavelela nakambe a ugunyadu leyi ga kumeka loko mutirhi wa mfumo a kombela xo karhi noi kumbe timali kumbe zwilu zwa ku hambana ni timali leswaku a ta tira a tilo lowu mu fanelaka kumbe a tilo lowu kalaka ku nga mu fanele kambe leswi ku na ni timhaka letin'wanyana ti fambelanaka nini ni ugunyadu ku nga ku yiva ne a zwilu a zwibya zwa mfumo ne a kumbe timali zwin'wanyani loko hi wulawula hi ugunyadu ni kumbexana ni timhaka tin'wanyani ti xuxiwaka hi wulavula hi vatile lava ku loko va amukela maphasi yo karhi ya vahanyi tiko va tlula masiku lawa ma nga kona laha ka nawu leswaku ti ta xuxiwa timhaka ta yena hi lomu ka ugunyadu nakambe ntawu ni timhaka tin'wanyana leti hi tikumaka ta ku tirhisa a swibya bya mfumo hi ndlela leyi kalaka yi nga pfumeliwi ni nga hlayisa leswi ku na ni munhu loyi a nga nyikiwa a movha pala ku a wu tirhisa a ka ntirho wa yena lowu a nga na wona ka mfumo swi koteka leswaku a khoma movha lowuya a ya rivalela hi wona makhala pala ku a ya xavisa xa wa hi wona tilo lowu nga nyikiwa yena entawu a muti wa hina wa gabinete provincial de combate à corrupção wa lwa ni mamahayela lawa entawu hi leswi swi fanelaka ku vula ku a ugunyadu swi tshamelana ni leswi ni nga swi vulavula swa leswi
4: hi swona loko hi cuka hi cimi ca provhinsi ya Nyambani gonjani ya ugunyadu ku na ni tihlayo to karhi ta ugunyadu mi nga va muti wonele
6: ina ni ta hlela ku ku na ni nhlayo wo karhi a lembe leki loko hi wulawula hi tin'hweti leti ta ku sungula ta ntlhanu yin'we hi vona leswaku ti tshingile ngopfu ku tlula ka lembe dingambela maxa ku tshinga loku hi lava ku bonga a xitshungu a va hanyi hikusa hi vona va mangalaka loko a va nga mangali na loko hi vulavula hi ku tshinga a tinombola to karhi a swi kombi leswaku a wu bihi gona yi nga tala ngopfu hileswaku a vanhu vo chunga va swi kota ku mangala a lembe leki ka thweti leta ku sungula leti hi nga vulavula hi 5:20 wa zi ya maproseso lama nga nghena ka thweti leti mi nga vulavula ta tlhaniyin'we vonani leswaku ka lembe yi ngambela ka kama walowo wa munhu ku nginile 19 basi wa maproseso swi komba leswaku hi tshingile a maproseso ma ya maproseso lawa i tilo lowu xitshungu xa lomu ni mitirho yin'wanyana yi mahaka leswaku yi ta mangala lava hoxaka nawu
4: a hunyadu loyi yi wonekile ngopfungopfu ka swikanekiso swihi swa kona
6: ndzi nga hlaya leswi a hunyadu byi wonekile ngopfu lomu ka wu tilo ka wu phuyisa lomu ka wu tilo ka wu dahi ma ndzi nga vula

0: kani leswi a maprocess lama nga manyingi ya kona ya ku phuyisa ntirho wa vudahi ni mitirho yin'wanyana ya mfumo.
1: Ko njhani ku kumeka ka vanhu nomuka ku wulata timhaka ta ku wulana ni wugunyato?
0: Ndzi ta ndzi ndzi hlaya leswaku a vanhu bya leswi va chunga va wuleta mayelana ni wugunyato swi hambene ni kale. A ku wuleta loko a ku tshingi basi eka vanhu a va hanyi tiko ni yona mitirho yin'wanyana ya mfumo leyi fambelaka ni ku wonelela ka nawu ya tivisa leswaku aka mitirho yo karhi leswi ni leswi ni leswi a swi fambi kahle ta n'wi hamukela leswi hikokwalaho a lembileki ka masiku lama nga wulawula ndzi wulawula kwazi munhu wa makumi ni manharhu wa ku mangala mayelana ni wugunyato.
1: A madistrito lomu ku vonaka ngopfu ka wugunyato hi wahi ya kona?
0: Loko hi hlaya hi maproceso lawa ni nga vulavula ha vona hi ta vulavula hi Tsindza hi nga Cidade ya Nyambani na ntsengo ya KwaZulu Dzanove proceso.
1: Nyambani basi lomu doropeni?
0: Nyambani basi lomu doropeni, Dzanove proceso. Ma ni ta tlhamuxela ku hi mhaka muna. Hoje Masingi seis processos Kulanza Masingi Zavala, Govulo, Namabote cinco Morumbene, Nenhasoro Kumeka na ele três uma processo Manhar Machixe na Vilanculo uma processo Mambire Funyaloro na Panda e um processo Zala ku tlhamuxela leswi loko ndzi cukisa leswi nga tshamisa swona ndzi nga ku Zavala, Govulo na Mabote hi wona va nga tshinga ngopfu va na ni ntlhanu maswi lomu Tsindza ya Nyambani ku na ni Dzanove ya swona maswi lomu Tsindza ka Nyambani ku na ni mitirho ya ku tala ngopfu ku na ni lava va fambisiwaka hi N'wamangulo wa lomu nga governor nga conselho executivo ku na ni conselho de serviço de representação do estado ku na ni conselho municipal lomu ku na ni governo do distrito de Nyambani ku na ni órgãos de administração de justiça ni mitirho yin'wanyana leyi kalaka yi nga lombi leswi ni nga swi hlaya swona endhawu hikokwalaho a vahanyi voxe va lomu provhinsia ya Nyambani va swi kota ku ta lomu Tsindzeni ya Nyambani va famba va lavetela mitirho hikokwalaho maprocesso lomu ma kumeka na matele ngopfu ka loko hi lavisa hi loko hi khoma a hlayo lowu wa Dzanove hi ya vanyisa ni mitulo leyi nga kona lomu hi nga swi vona leswaku a maprocesso matsongwana maswi loko hi cukisa Mabote na Govulo a kumeka na hi ni ntlhanu yelo i preocupation ya hombe ka hina vona leswaku Zavala na Govulo i mhaka hi lomu ka tivati ta ku nghena lomu ka we lomu tikweni ka hina ka Nyambani ku na na Safi ku na na Zandamela Siniya endhawu hi kona lomu ku kumekaka ngopfu a michumu ya ku tlula a nawu leyi nge ya wugunyato.
1: Hi wihi ntirho mumu ha kun'wina kota muti wa ku lwisana ni wugunyato kasi ku tshinya xikarhato lexi?
0: A ntirho wa ku sungula hi wu sungulela lomu xikarhi ka hina lomu mitini ya hina a ku kombisana leswaku hi fanele ku tenga leswaku hi ta va ni matimba ya ku thithisa van'wana bya ku sungula lebyo hi gondza a minawu leswi ri navelaka ku swi fambisa swona. A xa vumbirhi ku na ni mitilo leyi hi yi vonaka leswaku a wugunyato ga tshinga i ntirho wa hina leswaku hi tshinelela a mitilo leyo va la ku hi va basopisa mayelana ni leswi mahakaka a ku va basopisa hi ku vulavula na vona leswi nge mapalestra hi kombisana na vona hikusa swin'wanyana swi humelela hiko ka hi nga wu tivi nawu kani leswi a wu ka wu nga wu tivi nawu a swi vuli leswaku nga ta thithisiwa loko u nga wu tivi nawu entawu ku na ni mapalestra lawa hi mamahaka a lembe leyi la ka tin'hweti leti ni nga ti hlaya ni nga vulavula hikwazi 34 palestras hi nga mahaka madistrito lawa ya lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani nakambe a vatirhi va mfumo hikusa hi vone leswaku va hoxa ngopfu nawu laha ka maproceso ka maatri administrativo entawu hi fanele ku va gonza ku hi kwihi lava phazamaka kona leswaku va ta lulamisa hikusa hina kota gabinete a hi tsaki hi ntsengo wa ku mangaliwa ka vanhu loko hi swi vona ku laha va phazama yo ka va nga wa tivi nawu hi ya ha gundzisela nawu lowo vona leswaku ka tihweti leti ni nga vulavula hi tirile ni wurhangeli ka le ka vilakulu a govern woxe ni vatirhi lava rhangelaka matikhulususumano xa mafinansa ni ku xavaxava michumu ra mfumo hi tirhisanile nakambe ni lava rhangelaka matikhulususumano xilomu ka sidadi ya Nyambani hi tlhela hi tirha ni varhangeli va vugundzisi a Inyarimi swa leswi ka hweti ya le ka vhiga leswi ku na ni mitirho yin'wanyana yi nga maha mazulawulele leswi hi nga byi mahaka tihweti leti ta tlhanu ni yin'we i a swin'wanyana hi mahaka ku va ku tshinelela a vuhosi hi tshama na gonhela hasi hi bulisana hi va vutisa ku byi kalata kwihi leswaku hi ta va pfuna hikusa van'wanyani vo kala va pfunetile ku ve na ntirho wa hina wa ku vhikisela ku sungula entawu hi tshinela hi tshama na vona hi laha hansi hi kumbisana nakambe hi vona leswaku a va nyingi a va ku tivi gabinete provincial to combat corruption i fanele ya hina ya ku lomu va nga kona hi va tivisa leswaku hambiloko u nga tshineli hi laha kusuhani hi nga gabinete wa swi kota ku mangala loko u tirhisa tifoni ta hina hi vona kambe leswaku va kona lava nge epa leswa tifoni swi ta hi karatela u nga swi kota ku tsala mphepha wo karhi laha mudandwini wa Inyambani wa ku ya Maxixi hi vekele xibokisana leswaku u nga swi kota u chikela u peta mphepha wa wena laha u nga hlaya swohle leswi nga humelela a ku hi mani a nga swi maha a swi maheli kwihi ka siku muni ka kama muni u veka ni laha Mercado Central nakambe laha loko na u nghena hi cineneni ku na ni xibokisana xin'wanyana xa ku a munhu a nga swi kota ku ya a ya mangala ka leswi a ca hombi ngopfungopfu u gundziselelo leswaku a vanhu va suka ka ugunyadu va famba hi laha nawu u lavaka ha kona
1: hi swona hi ta vuya hi ta veka swin'wana swivutiso ka murambi wa hina Senu Nyambani vava Sergio Pen swa leswi hi ta ya ka Gaza siniyani hi ta vutisa vava Juan Conge wa ka muti wa ku lwisana ni ugunyadu bava Conge ximcha province ya ka Gaza kunjhani xikarhati lexi xa ugunyadu xa woneka kutani muswiyela ndzhuti muhumula a ku na ntirho
2: lixile vayingiseti va radio Mozambique xifundza nkulu Inyambani Gaza ni Maputo hi ku hlamula a xivutiso lexi xi nga kona haleni a timhaka leti ta ugunyadu swi nge endleki ti nga ri kona haleni ka Gaza hikuva i nchumu lexi xi chipisaka tiko xiswoleswo yo kala hi nga na tinhlayo haleni kambe ntirho wa ugunyadu u kona ngopfu swinene a tikweni la hina la ka Gaza. Inkomo.

0: kulusano gunya duchini mucha province kaga se klangani shukara duanya na shwa tinkunga kani lepse koko zilungi il 7:30 minute duchini msembeki baba Jean Conge huwa kare hivyo kachuoti sasa ku hivyo shukani kisu shi kumeka kuna shukare shini tikhayo tinyingi takula nu gunya du niku huwa hema district ma karata kungu furuku hivyo la wale hita gunya du
1: loko hivyo la wale hema district ngopu ngopu ntsinza alinu kanchenchai hikongoma shi doropani sha Shimbutsu na Bilen hikona lumu hikumaka ngupu timakaliti tawerik kasi luko ya hishi hujana shi hujana shaupuisa shi kumeka shili emasweni na ikuma shaudau nasionau shikona emakindi asunganyani shi duma forma inzola jenga shlaya kambi la wakumeka kabali pambeni intiro wa upoisa
0: hiwo intiro muma haku kasikutsenya chikaratule cha ugunyadu
1: antiro luma ekaka intiro wa kuva ni kujonzisa kuhlaya ileswi aswihlayeke na kuloriwa hina wa nyembani swisukela eka hina a mutini hi dyondzisana hi tona timhaka leti ta ugunyadu hi nga mapalexa ka hina kuva hi nga ngheni emhakeni ya kona a xin'wana i kuva hi hangalasa etimhaka leti hi ndlela yo ya mapalexa ka swibya na swin'wanyana swa kulu mudrupeni swikolweni hi lomu ku endliwaka mapalexa na kona a ku va ku tshinyiwa vatsongwana ku va va tiva mhaka leyi ku va yi kona a ku va va nga ngheni ka yona kun'wani lomu hi fambaka kona hi ku mindzawini ya uphoyisa mama hiwa emapalexa a ku va ku nga ku yehlisiwa tinhlayo leti ti nga kona kiri ukulukumba hi wolo wa mapalexa nakona hi hlaya leswaku va a vanhu va kuma evuchusiki a ku va va veka etimhaka ta vona hikuva a mhaka leyi ya ku emangala hi yona leyi yi endlaka leswaku tinhlayo ti le henhla hikuva a vanhu hikwalaho ka mapalexa va ni ku twisisa leswaku va va fanela ku va va veka etimhaka hambi va nga tikombi mavito ya vona ta yamukeliwa timhaka toleto hi swi endla hi ndlela ya mapalexa ni ku va vanhu va nga swi kota ku va va kuni nhlayo leyi hi nga na yona ya telefoni leyi yi fanelaka a ku va va fona va veka swa wo karhi va fona ka yona kambe a va foni hi ntshimatshima hi ta yi siya haleni leswaku va a xitsungu xi ta yi tiva a nhlayo leyi inkomu
0: loko mu ka lembe leki ni leki yi nga hundza a tihlayo ti komba yini a ku ka ta tlakuka timhaka ta ugunyari kutani ta relela xichimi xa provhinsi ya ka gasi
1: ani hi nga hlaya leswaku swi hi phazamisile ku va hi nga ti na tinhlayo haleno swi nga hi karhatela ka nkarhi lowu ku va hikuva swi vembi swi hi phazamisa hi nga ti ni tinhlayo ta ku va hi ta kota kuma ama comparação kambe lexi hi xi tivaka a timhaka ta vekiwa nga tshuka ka masiku lawa hi makongomaka hi ta vuyisa tinhlayo haleni hikuva lani swi hi phazamisile ku va hi nga ti na tinhlayo a ku va a vahanyi tiko va ti tiva swa ku swi lomuka ku yini
0: a tshemba swaku masiku ma taku mi ta kwaya mi ta longa loko hi vulavula hi tihubyana lomu swikolweni mulim ma simeka tihubyana lomu swikolweni kasi ku va a swi vana na swa lomu swikolweni swi ti

nakiramikisetsy karyko miaka anjany kasoka rahatra malanokoba hihitra masoany tirlo wa kokatsa sifontsany kologaza mapotona iny ambany na namitra volavolaka ety makata ho reky anga korrupsion ety valesako itindrindrala tsy angaty lanjaka koba evikala ati makala ety ta ho reky anga korrupsion ety kombe matsamela se malula mele na tekniko aina mandalantaona karia endla hinkwaswo leswaku va ati nkunga leti ti ve ti kumeka ti basile ku va ntirho wa hina na wona wu ta famba aku baseni ni ku tshemba leswaku va yingiseti va rhiyile nakona va yimele ku ri khale kusa hi khale na heta hi paluxa leswaku namuntlha hi ta va le ka ndokandokisani lowu ku va muyingiseti na yena wa veka amavonele hambi ku va a nga paluxa hi ndlela ya radiyo leswi a swi vonaka swi nga fambi kahle leswi kalaka swi nga mi tsakisi na hambileswi a swi vonaka swi nga swi fambelana ni ta wuheriki ka muganga lowu a hanyaka ka wona kumbe swi ta ni leswi a swi voneke ri siku rin'wanyana na hale ku fambeni na koxiwa timali hi makoxelelo yo ka ma nga li ka nawu a hi tivi kumbe matshamelo ma ta ve ma lulamile

0: ta ku a denga hi ta tshamiseka. Ntawu ndzi nga hlaya leswaku loko hi cukisa vanyingi lava va thetisiwaka hi ta vona leswaku vanyingi va kona hi lava la hansi. Kani leswi a swin'wanyana vona vo phazamisiwa hi va lava nga le henhla. Ntawu hikokwalaho hina hi mahagoziselelo lowu leswaku hi fanele ku va hi va ni yini hi chunga. A ku vula ku hosi ya mina leswi u ndzi rumaka swona a hi swona ndzi nga ta byi maha hikusa na woma yini a wu pfumeli ntawu ndzi lava ku hlaya leswaku vohle va kumeka ka timhaka leti
1: um lava tsayisiwaka ngopfu hi vahi va kona lava ra hansi lava
0: loko hi vulavula hi ntsengo loko hi vulavula hi ntsengo lava humelelaka ngopfu hileswaku hi lava hansi hi lava la hansi lava ku hlaya leswi u vona leswaku loko ku yini munhu wo karhi laha tilweni lweyi a nga yena a hlayisaka mafurha ya ku fambisa mimovha bya koteka ku munhu lweyi a teka mafurha lawaya a ya nyika mungana wa hosi ya yena kandzi leswi lomu ka maphepha yena a mungana wa hosi ya yena a nga ta sayina laha leswaku a amukelile yini a mafurha hambi hosi ya yena yi nga ta pfumela leswaku i amukelile yini a mafurha loko a mitilu ya ya wonele ya ya kambela hi ta vona leswaku ku na ni mafurha lawa ma kalaka ma nga tirhelanga yini a komponi ma yile kwihi and wena u hlayisaka mafurha hi wena u to hlamula kandzi leswi bya maheka loko na no rumiwa hi a nawu va hlaya leswaku loko hosi ya wena yi ku rhuma minchumu leyi yi tivaka ku a hi kona la kana a ma hi ku tsala leswaku u ta veka lexaxi nga xikombiso xa ku leswi ni nga swi mahansi swi mahilina byi rhumiwa hi mukhwepa lowu hikusa hi gizo va swa ku a hi mina u nga mu rhumi loko wena u ni rhumiwa hi swona swi nga laha ka nawu ke a hi swona u swi mahelini
1: swi a swi kota ku va mutirha ku a nada hosi laha ndzi nga ta maha a swi yelani nawu a kumeka na karhi a tserama ka hosi yaku ku ndzi nga leswi ndzi nga ta maha a swi laha na wena
0: loko na tengile wa maha
1: a ku na ku a chava ku chisiwa
0: ya leyi yo nga maha yi nga mhaka leyi vona leswaku hina hohleni loko hi nginile lomu ka mitirho a nga kona a nga nghenela henhla hohleni hi nginile na yikwihi na hela hansi leswaku chisiwa nakambe swi fambelana ni ku tshembana hambiloko u nga chiki nyamuhla loko ku ta murhangeli mun'wanyana ka la ku a nga ku tshembi a ta ku xicha hi loko u ta chika wena xa loyi a to nghena wona leswaku la ka mubedu laha u nga etlela kona a tinguli ti ya ti chakile a ta ti teka tinguli ti ya na ti tisa gabineti xapa la ku hi ta ti basisa endhawu hikokwalaho va kona lava chungaka hlaya leswi hambiloko u nga pfumeli nyamuhla swi ta tsumbuleka mandziko ta xaniseka wena
1: Ba seta kongoma ku ya ka Gaza ta vutisa ka murambo wa hina bava Jean Conchu a ka province ya ka Gaza maumba tu dzwana mu swikoleni tingani munga vumba
2: a teka swo swi vulavulaka ka Gaza a hi tirha entsena na hini section la combat corruption a xiwubyana lexi xa gabineti di combata corruption xa hali ku simekiwa hi tshemba leswaku ka nkarhi lowu ko endliwa mapalestra a ku se na vumbiwa a swiwubyana leswo mayini ku tshemba leswaku va leswi si ku nga ni a gabineti a nkongometo wa lona i ku va u endla mhaka yeleyo hi ni ku tshemba leswaku ka masiku lama taka swi ta vumbiwa hikuva a hi tirha ntsena na hali sexsound sweswi ku nga na gabineti swi ta famba hila swi lavekaka kona
1: hi va mani ngopfungopfu lava tingetela ku lomuka ukhunyado tihosi leta hombe kutani swi hosana kutani vatirhi lava yileko
2: alenu de facto lava va nghenelelaka ngopfu swinene hi vona va le hansi hi tlhela tihosi u nga va kuma kamba nga li hi ntsengo wa ku tlakuka ngopfu swinene hina va le hansi hina hi nghenelelaka ngopfu ka timhaka leti
1: mhaka leyi ya ku jikisa tijapau ta mfumo ku nga madifundo xiputukezi ya onaka xiximu xa provhinsi ya ka Gaza timali tingani kutani mali muni yi nga jikisiwa yi huma kwa minuka mfumu yi dreswa hi vatiri.
2: Hlayili leswaku va hlaya hina tona halenu kambe hi tlhelo la timali a hi na tinhlayo halenu a hi lulamanga ku va hi ta ta vulavula hi tona
1: hi swona senunyambani bava Serge Pen mhaka leyi ya ugunyadu leyi ngopfungopfu ku jikisa timali ta mfumo konjani swi vonekile a ku fambani ka lembe leki i mali muni yi nga va yi jikisiwa ku ameni ka mfumo
0: ya a lembe leyi a ntsengo wu hambananga ngopfu ni lembe leki ya yi ngambela wu lavula hi ntsengo wa ku ringana quasi 8 million ntawu lembe leli 8 million ka lembe yi nga hela na yona 8 million ka leswi a ntsengo wa lembe yi ngambela a wu heli henhlanyana kambe yohle kwazi 8 million 8 million
1: yi lumuka maphakete ya vanhu mali leyi
0: yi lumuka maphakete ya vanhu wona leswaku aka lembe leki hi zamile leswaku palomeni ya 300,000 yi tlhelisiwa lomu yi nga ka yi nga fanelanga ku huma
1: ya henhla ka mana ya yitsongwani ngopfu mali leyi
0: yitsongwani u vona leswaku lowu i tilo lowu gabinete u zamaka ku humaha kani leswi a tiyingu ta wu thethisi ni nga matribunal hi tona ti to hetisa tilo lowu nga sala loko hi vulavula hi matirhisenximili lawa i tilo lowu wa hombe wa ku bulisana ni vanhu leswaku a yi zameni kuma hayini a ku tlhelisa leswi swi nga huma mi nga swi susa lomu ka nkwama wa mfumo
1: va kona va nge mhaka leyi ya ugunyadu leyi kokhosikani mo landzela lava vatsongwana lava hombe ne lisi
0: swi nga maheka na vahini na va ku vo pimisa leswi nga swona hileswaku hi vulavula hi juya a yi wana juya ku na ni juya yi nga ni maboxelo ya matsongwani leswaku a njhanjhi leya hombe a yi ngheni limo ya ka juya yi ruma yini a cincanjana leswaku cincanjana xi va xona xi nghenaka kwihi a juyeni loko u lava ndlela u nga ta yi kuma njhanjhi leya hombe na yi nghenile lomu juyeni hi leswi swi mahaka leswaku i nge ho landzisela lava vatsongwana hi vona va nghenaka lomu ka maxanela hikusa loko u chikela ka kompani yo karhi u ta vona ku lava va tirhisanaka ni timali hi lava vatsongwana lava tirhisanaka ni swin'wanyana hi lava vatsongwana i nakambe lavakulu vatsongwana lomu tikomponi hi kuma vanyingi lava la hansi loko u nghena ka ka ntirho wa wudahi u nga va kuma leswaku loko va ku ku lundziwile mali loyi a swi yelaka agile loyi a amukelaka maphepha la resesangu agile loyi a tirhaka lomu pharmacy yin'wana siku ni agile talvhexi dokodela mun'we basi a nga humelela lahaya entawu hikokwalaho i nge hinakambe hina hi tirhaka laha hasi hina yi nga tshinga ku tlula tihosi entawu ndzi lava kula ku a hi ntiyiso leswaku ntsena ho landzelela lava vatsongwana hileswaku lava vatsongwana vo tirhisiwa hi lava va nga le henhla va tlhela va nga si a makhandzi ya ku va hundzile hi laha lawa hombe
1: mhaka leyi ya ugunyadu ka ngopfungopfu lomu maruweni nkokwasikana na maphoyisa ya ku yelana ni ta switarato ya kona switarato police de transit ma koxa ngopfu refresh ma hi tiva mhaka leyi
0: a mhaka leyi ha yi tiva hi vahanyi va lomu ha yi tiva ku na ni mitirho leyi mahiwaka vonani leswaku hina hi fana ni papayi wo karhi loyi dadani wo karhi la mutini loko dadani na yi kona la mutini a vana yi nge va layiwile khwatse va tshama va tlhela va ku zwe loko u suka laha mutini i kona va salaka va yenjekana kumbe va phungela a mhaka leyi ha yi tiva lexi xi nga xi mahekaka nakambe hileswaku ha tivisa a va chembele leswaku va fanela ku mangala leswi va swi tivaka hikuva hambiloko ho suka hina hiku hi ya kwalomu a kusuhani ni maphoyisa matelaka kona hambi loko hiku hitangena na muka mishapa kumbe movha enwanyana va hitiva vohle va kheva va hitiva lava va mahaka ubihi va vativa lava onelelaka va tlhela valwa ni ubihi hikokwalaho ha tshuka hi va kuma mazwi zwa kalatanyana ta veni u ta kuma valowo wa nyuwana a nghenaka swa leswi va kalaka va nga hi tivi entao a hi tiva mhaka leyi ha lwa na yona a lembe leki ndzi vulavulaka va kona lava va hlamulaka hi swa leswi vulaka swo
1: aka Gaza Baba João Conjo, vamos tratar de uma famba muito nela, mas ali é o cunhado. O que os ganhava, chamem sense, quando a rumo que vai fumar de si ou a mapoi sala com o nela, vamos tratar de uma, mas o nela, mas ali.
2: Quando aí saí, isilo si karata kangupu kambi alisishin lua kaluku ikhaili ikola waka kuwa tatia indela ya mapalestra ikuwa timakali ti ngupu ngupu hitukaka hitukuma tala babona wa kumaka ikuweka umakarta lao lumu hila eswana konso ikasi amuanyitiku waweka mali lumu ka karta dukundisao kasi hihi na kuwahi kwele lumu kasubomba iwa lanza asise nje kaleso ntena histiwa ikola o kama prosesu lawa ingana ona ma kumu wakahi umapuisa ma irumelele leswa kuwa munu wa ukara umesiti mali na ala kuwa akuma kupona ka infração de angatava em distratuinho entende a lei o ela é como a cuba em uma processo a cor cena aí na e ainda a mapadeça lhe cavou na cuba vai a machuin no cuba logos titan vai ver cá etimaca lomuto congo missua a cor
1: leso lá o jogo o na mungen me chapa mo anelera macalha o cunhado mo tamo morinze ela bas
2: ama chapeni yangena swanga vahanyi etiku kambi loko siku leri li chapeni a unga kalonga swona kambi lexi hi xihlayaka hi ntshimantshima a hi se na nghena ama chapeni a nga ve ku leswi hi nga titani yo tlharisiwa hikwalaho ka radi swaku a pfunal dikondi a swi ringani leswaku va hi nga nghena lomu maxapeni ma xi ku ringani sweswo swi hlayeke amna kulori wa hina wa yinyembani loko o va ku va hi kolomu ka ncencayi kumbe hinkwako lomu hi nga kona va hi tiva ngopfu swa ku hi vatirheli volavo a nga ve ku va leswi ku ta laviwa machinga man'wanyana ya ku va ku ngheniwa lomu emaxapeni hikuva hi wo maxapa lawa hi fambaka hi wona va hi tiva ngopfu swinene
1: muto boha mamaxikara ni miguru
3: a vutisa leswaku hi ndhambi mi nga bohi mi nga gqoki maskara
2: swo swi hlayaka ku ya tlharisiwa lini madibati ya nga ku hi lawa ma pfune nkama wun'wana swo leswi ho pondlala lini leswaku va hi ta tlharisa ni swona leswaku hi swi kona leswaku va hi nga nghena lomu emaxapeni hambi ku hanyima njhe u dloki ovhororo lava tirhelaka kona u ta swi vona kumbe susa mpoto porki minkarhi yinyingi ku pfumaleka a prova leyi kasi loko hanyima hi leyi u susa mpoto u vona leswi endlekaka hi lana u lukumaka prova lowu karhata ngopfu a prova leyi lowu tirhaka wona entermino.

0: kwalomu ka madepartamento futhi hi nghena ka departamento ni departamento na hi fela ku ganyara a numero yo hle va funcionari hi chavelela hi wulawula hi nawu lowu wu lawulaka hi kunyadu hi va kombisa leswaku loko va tinghenisa ka mitirho yo fana ni liya yo biha zwini swi to va humelela zwini nawu lowu lawulaka hi ka vanhu lava va tinghenisaka ka swilo swo fana ni leswi I now so hi tambe ha famba muka zwipitali hi chabelela hi wulawula hi nawu lowu aka vatirhi vonhlelele kasi ku na vona va hambuka ka mitirho leyi yo fana ni leyi ya kunyato
1: ngopfungopfu leyi ku sungula ku kona vutomi
0: ngopfungopfu kwa leyi sungulaka kona vutomi
1: maternidad
0: farmasia ka tiaria tohle a swi tiva ku hari ya sawudi yi na ni ina ni mahari ya ku tala ngopfu maxi ngopfungopfu vatirho lowu wa kunyadi humelela ngopfu lomu ka mamaternidad ka mafarmasia ka laboratorio I bloco de operação entao mahari ya la u tala ku tshinga ngopfu wa mhaka leyi ya kunyadi
1: va kona va karhi mi nga va khatisa
0: a lembi leki kunene va kona lembi leki hi khatisile cerca ya 5 wa makasi ka 5 wa madistrito ku nga wona vhila nkulu panda maxixi kun'wanyana hikwalomu futhi lomu provincia lomu doropeni lomu doropeni ni nyarimi entao para ku la ku ku rejistariwila cerca ya 5 wa makasi ya kunyato
1: a vatirhi lava mavanqenga kutani va tshuka va luza power hikwalaho ka ku va tinketela muka kunyato va tshuka va luza mitirho kutani mo va tsetselela ku mi nga phindi kambe
0: bom leswi hi talaka maha hina hi mhaka leswaku lahaya ku na ku ku hi tsetselela o hi va pfunetela lahaya ho landza nawu loyi swi wulaka naku hi fanelaku hi ximahiwa swona ku fana leswi ndzi nga wula hina hi tirhisana ngopfu ni gabinete provincial combat corruption
1: hi wutisa leswi ku na ni tindlela timbirhi ku na ni leswi vula ku swiku i process disciplinary kun'wanyana i process criminal ja hi matirhelo ya n'wina mi mahisa ku yini
0: hi matirhelo laya hinahina mhaka leswaku loko ku lahaya ku na ku hi ni mhaka leyi ya kunyadi le ka kazi leyi ya nga hi mahalo wa mutirhi hi nkamnyari hiya a mhaka leya ka gabinete provincial combat corruption kasi ku hi tenderiwa hi nawu lowu wa seyo ja hi na wusenu ka hina ka muti wa hina wa sawudi hi landzelela leswi wulaku hi wulaku a xitatuto general funcionari gente do estado kasi ku hi tomara medida disciplinary ja hina hi mahi leswaku hi mu vhikela o hi mu protegera a mutirhi lowu
1: hi
0: landzelela nawu luya
1: hi swona hi bongele murambo wa hina Christina Gian wa ka mitirho ya tawudahu lomu inyambani hi tlhela ku ya aka gaza ka gaza hiyahiya bula na bava Philip Mhanjani gezuka xitshungu gi wula yini swi ngetano hi wugunyadu mi swi vonisa ku yini
2: hinkomu bava Roman a ku xa ku sangula hi la ku khensa a radio Msambiki ku li hi rhamba leswaku hi ta hlaya xo karhi timhaka leta hi reti wugunyadu a ku sangula ni la ku losela vamakwerhu lava twaka wa radio Mozambique hi xoweta ngopfu lava nkarhi lowu va nga lomu swibedhlela hikuva a nyama ni ngati swi nga tlhangani lava va nkarhi lowu va hundzeriweke hi maxaka ya vona leswaku a xikwembu a hi xixi moya wa xona wo kwitsima leswaku va kuma ku chaveleleka xavumbirhi xa vunharhu hileswaku mhaka leyi wulavulaku hi yona va Romau i mhaka leyi karhataku ngopfu mhaka ya vuheri hi titikweni a mavonelo ya hina hileswaku i xin'we ka mavabyi lawa tiko li nga na wona i xin'we ka mavabyi lawa tiko li nga na wona a tiko la hina li ni mavabyi la ku aka ha na wu munhu ko va ni mali para mavonelo ya hina hi lexo a tolo tihosi ta tikulu ti wulawule ngopfu hi mhaka ya vuheriti muchaveleleki president a wulawulile a hi lweleni ni vuheriti primera ministra a wulawulile ministro da justiça, procurador, em a província nacional, governador abala só isso, procurador provincial abala só isso, juiz presidente abala só isso, mas a oer ele é mais ruim. Nima discurso ya kusaseka, mas será que ina e ula ula aku mina, anu corrupto mina? A shikona shikane kiso lo Moçambique, shikala kushingana o herilito. A igreja shikona, até idaya bispo kakakwe, likona o mundo lili. Então não pode o não errete como chumusha songwane. A maonele a enek a errete kula kulu sungula li Luis lua a hecha. E kona lua ya kuhans. Porque ena vala hansi. E ma e kona ku lui angale hecha na e wama. Presidente Samora aku munu lukova ne abifi anongwe nange ula uli. Então. Tu osita ina podi ti ula ula enkwaso enkwaso mas lokutona ati hosi tinga na a example yaku mina hakunene leswi ni ula ula ku ani swi mahi enta wa hele tilinge hele lo Moçambique baro mau hi wi mchaviseki wa mfumo lwe ungati vekele ingave xibuku ka wena ku ya luya hakunene loko no landza leswa maha ku murhangeli luya ka utumela kwela umunhu lanjangweni lantirhweni yena wa landzelela nauke endawu para hina loko hi la ku lwa no herete lo Moçambique kula ku hisukela hehla ya hansi vela abalile murhambi wa la nyembana ku lava va va hakanyingi va khomiwaku hi ta swi balisa leswo hi lava vatsongo u li continue wehe a hosi ya wuye ku mali swi u swi tiva wena ye wa swi tiva ku leswi a ku rhumaku swona ha swoo maxa a ku rhumaku ma u nga ya laha kunene para mundzuku a ta ku hlongola ntirhweni vana va wena va fa hi ndlala hi nga tiveka ndhawini ya ye munhu ye luya wehe entawu para hina a wu herheti lo Moçambique i xin'we xa mavaku ya ka ka hana munhu a murhambiwa lawa wa xibedhlele a balile a ku a wu herheti swibedhlela likume nga ku pfa maternidad a kosikazi ya wena a lava ku veleka laha hi vo mucuwuka va infirmeira hikusa a nga humesanga mali u ta pfumela ku ka u nga humesi mali para a xakala welifa então é que a cara não muda vamos ano vai doutor não vai enfermeira acho beleza vai sócio vai uma farmácia e o lugar passar a receita a o goleiro morreu a o cona mas o famba o gago com a farmácia louco acho tv sabe o que a morreu o cona lhe farmácia louco então a macaya o herre tima o nela aí barro mau não vai enguiçar i xin'we xa mavagwi lawa tiko linganawo a ka hana munhu la Moçambique leswa transit hi vulavulaku hi swona a ku a kala ka nga swi tivi lo Moçambique u a kala ka nga swi voni lomu ka hina ka cinca hi lomu swoswi loko o huma laha hi ya laha eswisiwanini hi ta va kuma va police de transit vo nyimisa maxapa ntse maxapa wola ya man'we siku ni siku hiya laha eka kugamuka ni pareke va nyimisa maxapa wolawa ya man'we siku ni siku a va la ku cuka kumbe swi ni mapeneu mapeneu ma khwatsa ku a ku ciwiki nchumu hinkwenu ha swi vona hinkwenu ha swi tiva muxu a ku na loyi a bolaku nchumu entawu hina vana va Moçambique maonelo ya hina ku lava ku hi lwa leswaku hi veni umunhu a ni xi tivi mina xikanekiso xikala ku xingana a wu herite a igreja xikoho va lwa hina vakristu lomu makereke a va vona van'wana va fambiseneni matribunali hi mhaka ya vuherite entawu a maonelo ya mina hina komo xitshungu ku lava ku hina mina murhangeli ni ti cuka mina hakunene la kana kusensha mina nishuoni uoni kavatire vamina ke vangabara swa kumina na ulanza na umina na uheriti ke ikona inga heta kuheriti agora kuula ula madiskursu masa seke ngopfu kambe ke au heriti loya mahlweni kuta khomwa hina vavatsongwane taula vavakulu vasala ikugamesa ka xihutiso xa wena hilexi eke hina varhangile hakanyingi loko se heli varhangile hahali xitshungu u ta muti wa murhangeli u no sopovu a populasan u no dinusiya nosi wena wa hali populasan wehe leswi u nga murhangeli wena wa hali populasan populasan hi lava yehe wena se u xini ntao loko u nyimela ku vanhu va ta dinusiyari ntao wena wa hali povu wena povu hi van'wanyana hi lexi ni nga hlamulaka xona bava rumawu inkomu
3: hi bongele bava Philipe Mahanjani hi ta nyika mole va hina kulori ka siku va veka va hina ha swo swivutiso ka varhambiwa va hina hi ndzhaku hi ta vula mole wa ku munghiseta hlengela ka buluka hina nyamukhla hi wulawula xungetano hi ku lwisana ni gunyadu kota nyamukhla hi ximucato kumbe Afrika ku ehleketiwa hi xikarhato lexi muyanga byin'we na jovita
4: inkomu na kulori Horace Romau swivutiso swi kona leswi ku fambeni ka mabulo ka dokadokisani lowu ni swi tweke ni swi vonaka swa nkoka ku va ni nga swi veka lana ku va hi ta khanyisa tin'wani tindlela ta ku va hi lwa ni timhaka ta uheriki ni twile loko ku vulavuliwa a nga veka Gaza a nga ve nyambani leswaku ku chalambisiwa ako a mabulo hi vulavula hi mapalestra leswaku ku lwisiwa a uheriki a ni lava ku va ni twiva leswaku hi mabulo lawa hi nga swi kota ku va hi lwisa hi heta a uheriki hi ta hi heta hi ndlela muni hi ku famba hi chumayela ntsena a wu kona la corruption a xitshungu xo ka xi nga swi tivi swaku corruption hi swini mapalestra ma nga heta a uheriki tatana Jean Conge
5: inkomu ndlela ya mapalestra hi ehleketa leswaku yi nga pumba hambi yi nga heti hikuva loko hi ri karhi hi famba lomu ka mapalestra swinyingi swivutisiwaka hi ndlela ya ku letisa a timhaka leti ta uheriti siku rin'wana ni rin'wana loko hi ri karhi hi maha mapalestra ku ni lava va dyondzaka ngopfungopfu ka ku tiva leswaku kasi a timhaka leti hi nga tiveka ndhawu yo karhi a timhaka leti hi nga tiveka ndhawu yo karhi leswi ka hina i nkoka ngopfu swinene nakona loko hi maha a mapalestra lawa ngopfungopfu ka xitshungu ya xi komba leswaku va nga ehleketi leswaku va a corruption leyi nga ya khumba ntsena lweyi a yamukelaka mali hileswaku va ni yenawu loko a ri karhi a nyikela timali leti ni yenawu ta mu khumba loko lweyi a nyikelaka ni lweyi a yamukelaka va nghena a ka prosesu yin'we tsena swo hambana hi ku gweviwa ka vona hikuva lweyi a nga mutirheli wa mfumo swi ta mu tikela kasi lweyi a nga xitshungu a xigwevo xa yena xa yantswanyana kutsongo kambe hi ehleketa leswaku hi ndlela ya mapalestra hi yona leyi hi yi vonaka yi li mash prat ku va yi helisa a mhaka leyi
4: na swivutiso ku va hi xikongomisa a yi nyambani tanihi ku vula ka tatana Philip Mahanjani ku ni timhaka leti humelelaka ndzi lava ku va ni yamukeliwa kambe ni koxiwa mali ngopfungopfu loko hi nghena ka timhaka ta vutomi ta vanhu ni le ka mavabyi va ni byela leswaku ni fanele ku va ni humesa mali ni li yini mina hikusa ni vona leswaku ni ya ku feni ni tshika ku humesa mali ni ya ni ya mangala ni lini ni veka xivutiso lexi ka murhambi wa hina nyambani
0: bongile kune zvizwi leshotiso leshi dzingaula lezvaku kunyikela mali o kuwala kunyikela mali o kunyikela mali pra ku uvikela utomiga wena azva zvinene kuzvimahalaho kuwele zvaku umangala ndza zvitiva lezvaku automi nagona galaveka epurisi hina ingani hingani lezvivange tikasha di reclamations ka zvipita lezvohleleli now so hina ni tinumero leti tingata varangeli ya zvohle zvipitali kasi ku loko u kumiwa hi zvilo zvo fana ni lezvo wa zvikota akufona o inta wa zvikota ku tshinela laha ka magabinete lawa hinge magabinete dutenti a gabinete dutenti makona ka zvohle zvipitali kungani mutiri seyu anga kapasitariwa kasi kutendera zvilo zvofana nelezvo entao wazvikota kutshinela ka magabineti lawo o wazvikota kufona ka tinomero letu wapresentara situasao leyo kasi kuyilandzeleliwa u fela kutenderiwa hi tingela leti tinga ta u chukwana o tatineni kufana ni nawu lowu wa ku wa atendimento ya xitshungu
3: hi rona bongile hi ta vhula mole wa kumungiseta kumeka na kari a hlengela ka buluka hina nyamukha hi trahi wach la radio Mosambiki Jovita ku na ni xivutiso xo karhi kasi ku hi vhula mole wa vengiseta Jovita ne a swi koteka i chikona ku muyanga wa karhi
4: Romao
6: hello
4: tatana Philip Manjani eli a kombela rito ku va a kombisa nambe ku veka swi n'wi ka leswi a swi vonaka tani ndlela leyi faneleke ku va hi famba ha yona
2: inkomu mina ni la ku ka mabulo lawa hi nga nawo lawa hi nga tivekeni komu van'wani kambe hi tiveka komu xitshungu a xaka la wena n'wana wa wena kumbe ba wa wena kumbe mamana wa wena o nghena sala de operation xipuruka a la ku perariwa va ku hi nge ku perarila hikusa ni maluvha ku hava ku la ku humesa mali unga ku yini loko u va wena unga ku n'wina vadotori uperareni senta nana la male xaka lawe wo liwona ku lila ku hundza kumbe he materini dad kosikazi ya wena kumbe mamanyana wa wena u la ku phuluka va infirmera vo mucuwuka a va manyi chumu hikusa u veka nga chumu la ka fisha ku la ku nga veka chumu loko u veka chumu va ta mutendera loko u nga veki va nga ta mutendera u nga ku yini sera ke u ta bala ku nani a dinusiara nakona ni ani ya mangala ka mani sera ke yena dirigente luya a mandla ya ku mabasile hi ku wa swi tiva swa ku vatirhi va ku va mali swi a ma ha yini yena a murhangeli luya ku a lwa ni leswiya a nyimela ku mina ku la ku ni ya ni ya bala ni ku mina va ni tendela nga be kasi yena a ma ha yini ya murhangeli tanto a mhaka leyi ya vuherete mavonelo ya hina hileswaku i xin'we xa mavagwi swo swi lowu Mosambiki a ni tivi ku hi mani a nga ni mandla ya ku basa ya ku mina a ni ngheni ka leswi mina hinkwawo mandla ya mina ma yo ba
4: kumbe ku rupisan'wu liya mahlweni atikweni i swini swi xotaku ku va hi nga lwa ni ku tlhela hi hlula ku rupisan'wu
2: a mavonelo ya hina lexi xotaku hileswaku a kusukela henhla a hi basanga kusukela ka varhangeli va vakulu a hi basanga entao loko wena u nga murhangeli u nga basanga ni malandza ya wena ma nga ta basa hambi ndyangwini kaya ka hina loko mulumuzana kumbe mamani wa ndyangu a wu tomela ku li nga lelinene a nga vi a hi xikombiso ka vana entao a mavonelo ya hina hileswaku a kusukela ka u rhangeli la hina kulaveka leswi va swi balaku ili leswi swi mahekaku. Hina ene observatory lo aviazi lin'wana hi kombele leswaku hina hi nga hakela komandanti wa maphoyisa a nghena xapeni prata swi wona leswi mahiwaku hi maphoyisa a va pfumelanga. Loko u suka hi laha u ya ka xikwalakwala praticamente za maportage ku la ku hakela laha eka xoku loko huma u hakela ka xinyakanini u hakela a mabalani u hakela ka khombomuni u hakela mapayi futhi phoyisa lahayi laha eka motorista i motorista humaku a ya nyikela mali e normal putani lomu Mozambique swa ku ka swi nga leswa swinene se swi mahaya swa swinene swo swi ni ku huwelaku swoswi ho suka kola hi ya laha awusiwanini swisiwani hita makuma maphoyisa ya transit vo nyimisa maxapa so depois kusukela ka maseti meya a loko se swikuma 11 dozi yora se va sukile porke se va kombrarile maxapa lawaya nto e normal
3: serakongele bavaa Philippe Mhanjani bongele baba Philippe Mhanjani e tshikwana ku va hi vula mall ka sikumungiseta fona 8679 59 67 senu nyambani na ka Gaza 8700 51 333 8700 51 333 ya Maputo 8231 05 751 8231 05 751 kutani 8432 21 2287 Jovita na hekara hi rindzela mungiset kuna ni chotiso chokara
6: ni ni xivutiso a ni navela ku vutisa varhambiwa va hina hinkwavo leswaku a timhaka se ha ti tiva leswaku hi tini ka ku va ka swiyenge swo hambanahambana mayelana ni vuhiriki kusukela ka swibedhlela ka switaratwini a swi tiva kambe a swi hubyana leswi swi vumbiweke leswaku swi lwa ni mhaka leyi hi wani makungu va nga na wona leswaku ku helisiwa a mhaka leyi ya vuhiriki va lwa ni mhaka leyi ya vuhiriki hi yini mintirho yi endliwaku leswaku vuhiriki lithindekisiwa ka swiyenge swa ku hambanahambana a swibedhlela switaratwini nambi swikolo hikuva a vuhiriki nambi ni mabazara loko se hi swihi leswi swi fanelaka ku endliwa nakona makungu va nga na wona swa nga swi hubyana leswi swi tirhaka ku helisa a vuhiriki hi le xivutiso a ni nga na xona.
7: Kanimambo lexi ni nga lavaku hlaya hi lexi a xivutiso loko xi mahiwa xi nga mahiwi leswaku hi wa hi makungu n'wina mi nga na vona hikusa a tirho wa ku helisa ugunyado a hi wa mimiti leyi lwisaka a ugunyado i tirho wa vanhu vohla lava hanyaka lomu Mozambique. Loko hi vulavula ngopfu hi ugunyado hi vulavula hi le lavan'wanyana lavan'wanyana mina ke ndzi basile a ndzi nge basi ndzi nge tengi hi leswi van'wanyana va nga homboloka ke i zwini mina leswi ndzi mahaku hikusa leswa ugunyado ha vhumela i na ku ha vabya wa hanyimela ku dokodela famba ku langutela lomu u vabyaku wena u zaku mavabyi a hi wena u fanelaku ku maha chumu leswaku u ta hanya mavabyi lawa u nga na wona ke lexi xivutiso xa hombe xa ku ndzi fanela ku ndzima i zwini leswi ndzi mahaka mina a kusukela laha kaya ka mina wona leswaku a munhu loyi a tirhaka ka ntirho wa wudahi nyamuhla chikela a londza mali yin'wana siku hi leswi u nga mu layisa byona n'wana wa wena leswaku a ku va a vhuka a swi yela muti wo mu tshembisa ndzihi leswaku ndzi ta ku nyika ndzihi vhuka swi yela hi kona ndzi ta ku nyika yini a ndzihi famba xikolweni wa gondza ndzi ta ku nyika lunch a n'wana loyi loko a kulisa leswo.

0: Jovita.
1: Ekarehe tirisanani vanakulori va swifundza.
0: Wa kare he vula leswaku wa swi kota ku tendela muyingiseri loko a kona se yo ka maputsu hi ndzhaku muyanga ka gasi hi ta kumesa senu nyambana. Jovita wa hi kuma? Muyanga.
2: Kancenca ya kona mixet sita mnika amkant na kulor mixet ya milosa shile.
3: Nishile baba muyanga. Nishile radio msambiki stichus na haru. Maputu gaza ni nyembani. Nishile varandiwa. Nishile mamanja. Karlo stembe kusuka kulumu kache njai. Ikangela abhulu linga kona nyamunga. Nivula ulaka. Hi xin'we xa mavagwi ma dlayaka tiko la hina la Mozambique. Swa twala ni fanele ku tichuvuka ni vona swa ku mina i nga ve ni basileke ka yo nyimpi leyi ni lavaka ku yilwa ni sungula ni ba i li mina ni ve ni basile hi ko nto kota ku lwisa van'wana kambe ku ni ku nyilwa mina ni basa kambe vizinyi wa mina a nga pfumeli ku lwa a basa ni denunciara vizinyi yena a va nga maqhivi ku kumeka tisuna ku kumeka vakole laha mugangeni a ku na nchumu ximahiwaka a ni nge swi koti a ntsongwana a nge swi koti ku a nga phongi a tintari ku ni na mutswari ni phongi a tintari a marito ya vamanjhani makulu swinene mola ku tekeliwa ka kwini a vuheriki para ku lwana lona lo Mozambique ku la ku suka heka hi tsemelela marhavi lama nga le henhla le hi ta kota hi ta tsula timitsu a nge u tsuvuli sinya na u nga tsemelelanga marhavi sangula a swi kona leswi pritanto a ku hi ta kota ku lwa ni vuheriki a ku lwa ku suka heka hinkomu ta vulavula ni yima laha
2: Komo ibongeni.
0: Jovit. Tukwanga hekwana seyu kama putu senu nyambani kuna nmwengiseta mfukeni hoya hoya.
4: Awe sen.
0: Avitu wafukwata unge anaka bulu kama daughter.
4: Bulu la kusaseka. Ife lo kumayu akusikele ankumini hachi yongweni.
0: Nge anaka nzutu wama daughter fellow.
4: Rikile ranga ni bana murambi wani komi. Bikila konika nga hali kumanga kufati. Ni baba lwani ku huma ku leya a hetile aku awereke ni fanele ni tsukela ko tshinyeni le enga ni tsukela ka hena ko mutshungu ende ko tshu tani va rambiwa hinkwavo loko ni xisikeya va hetile hi ku khamisela ka vona porque sibedlela maphorisa ni nge dinkame kuna na ka sautela ni tshilaveka ku ku tsukela ko a tshinyeni kati rabile kati kula ansinya vele awunge usemule unga sungulanga ku kumpela ke rabi se kusala ki godo le xenga ku kela ku sinya usemule tele xilaveka ku ni ku kombela ku ni ata uri we re ke sa ta swela proje ama pero se wola ma haya mahlweni ku khwela loko a phosa ni ku ya ntirhweni vele asuka kana nwana ntshomo ange tsheki ku yamukela masense ni mutindeleni lo es bolu le le ngopfu ni nge dingama para va nge se tivanga nyane vata kota ku nghena ni khani kombela ku a examine ku lipumba hambi nga li koti machisiyanza ni fambile mina fela khoma ni tirile nene viva Mozambique
0: bongele fellow maputo
1: maputo kuni mwingi seta al kongen au shen mwingi seta nga mfuken
5: au dr stila matola jige au shen
1: Aushen tatana Albert Steve. Mavonela ya wena kumbe xivutisi?
5: A mhaka ya mina i yin'we ntsena ya ku byela a vakulukumba lava xa ku a ku sungula a va ti lulamise vone hi kone va ta ka ganya a ku va va heta owe hizeti hinkwabyo lebyi nga kona hikuva ku tala ka mimovha yin'wanyana ya maxapa i ya vona hi leswi endlelaka swa ku a va ganyi ko va nga swi landzeleli swoleswo ka swibambangwini wa swona kutani a va zange vone va tilulamisa loko va lungile hikona va taka gamba va famba va hamba mapresso a ku va va byela van'wana a ku a swilo swi hela a wu bihi hinkwabyo byi nga kone a ndzeni ka switiso hinkwaswo hi vone ntsena hikwani loko muyele munhu lava ku lulamisa swa ku karhi ni nga swi endlisa ku yini hi yenkulu la ka xitikisano a ni vhayeteli ko fulani marina swa swa ku fulani loyi a nga tirhi lomuya o va intermediary yena a tirhisana ni vatirhi kolomu ndzeni lomu ku nga va rejisi ku nga va kwini kutani a swilo swi famba hi wo mukhuva wolowo kutani va limalile hi mavabyi ka vone a swa va karhatela ka vone va huma a va hume ku sungula vona a swilo swi ta lunga khani mambo
1: inkomo swinene
0: muyanga
2: kancanca ya kona mixet mixet awuxe
6: awuxe awuxe awuxe gaza
2: bula na mani ngana makeni
6: buwa zitola mavoko buwani
2: ngana makeni
6: loko ni nghena makeni ya swilo swa ku fana na leswi a swi vevuki para ku swi heta wena wa la hansi la na swi nga swikele henhla laha ni nga khuluma lexa leyi i kompuni yi nga pfuliwa khale loko ya ku mbuti yi dlala yi nga boliwa kona loko ku ta fa kompuni leyi swilo swi ta za swi famba swa fika laha yi nga ri but kumbe i kompuni yi nga pfuliwa swi ta karhata ku swi heka para ku swi hela leswi a swi sukeli ko henhla leswi ta xikaxikaxa yi byali yi fanetolela ku kompuni yi byala yi nga boliwa kona loko mina ndzi zani nghena la ka ku ya lava hi kanhi leswaku na ta ku tikeliwa leswaku loko ni famba hi ntiyiso a pasi na mina ni ri kumi se va nghena leswaku u nga ni kuma nyamuntlha kumbe u nga ni kuma mundzuku se ni fanele ku ni nghena ka ndlela yoleyo ni nghenisiwa hi mutirheli wa mfumo hikusa ni nga ta swi kota mina laha leswi endlaku se ni gavelaka leswi nga ni byela se ni ya ku mangaleni a ni nge swi koti ku sandza ku swavula swona into ni n'wiseriwa hi mutirhi wa mfumo a ni byela leswaku laha kuni leswi ni leswi ni leswi famba tshama vhiki mambirhi u rindzela a ta xipiritani leti munhu wa hela wutomi lava mi byela swaku a ti hi novembro wa lembe letaku karhi ku hamba opera hlawu mavi munhu u fa a za a lava ndlela ni khuluma na ku se ni ku yini ku eva a ni byela hi lo mani swa lunghisa mali ya ku i leswaku swilo swa ku taza phrosesi la wena ni ta kota ku ni katholisiwa ni lava munhu wa mina leswaku a hanya ni ta maha swoleswo sani mavu ni nga vulavula ni yimala
1: maputo ku ni mwingiset awuxe
7: awuxe awuxe
1: ni xisela na mani
7: ya la ukhuluma na baba Pedro Shiriza mara kwe
1: ngena makeni
7: ya lele ngena makeni kunene ndisi amakale ulawuliwa ku baba yupile ntamba avulawulele baba lwa le ka tshentsha hi le ya lwa nga vulala swa ke pa loko la ku tshela sinya unge ta unge usukele hehla u tsemela di gajela hi asiya umtimizo hazi kunene tiko la hina leli li lava a nawu nene a hosi la hina li swi voni kumbe la swi vona hi xikima ndzi na tshemba ku la swi vona a wu yivi ni nga kona tiko leri nyingi hi tiva swa ku a swibedhlela hina loko swibedhlela leri ku ni vasirivhenti va ku tirha ntawu kunene swa ka va nga swona swa ku bavaliwa swa ku loko va fika xibedhlela u fambe ku wo vakwa a wu gwenti ni ku gwenta u ya fika xibedhlela a ta wu pela resiaka hambahamba amanazi ya ku manazi lawa u tata u ta sangati hi ma tihweti ta madecembe u fambe hi ku vakwa kha wu gwete u ta fikisa december na wo vakwa leyi yangora a timhaka leti nga kona ta tiko leri tinyingi ti wonhekelaka a ni swi tivisa ku mfumo wa swi vona mbe swi voni timali leti tekiwaka loko swi tala tindlumu a swi kona swa ku mfumo wa swi tiva loko tixefe ta le henhla leti hi tona ti endlaka swo ti rhumaku vapfana vapfana ku fana loko muhloti a le muhloti afriki njana ta yena la kaya la ntawu loko a huma ku hloteni a famba hlota swiharhi a swi hletela timbyana tihlongo ya xiharhi ya khoma la ndzaku endzhaku a heta xiharhi teka Agora, para o senhor, é até isso. Se lá com o costume, né, todo mundo, sabe, chefe, o tema é ele. Porque, bom, não vai arrumar com isso, tá, senhor, né, que o Ivo, ele tá lá, ele quer a coisa, o chefe, ele não vai Então, a coisa é que a sua sacarata, a sacarata, só lá com o fumo, se me mera de verdade, porque inteiro, tem que vai no fiscal, não, o fumo é canal, tem que vai no fiscal, o abuqueira inteiro, só com o fantanjado. Se fama, né, se xingar, se só, ou a só. Mas quando é canal de gabinete, sai a gabinete, sou magistrado não estive. A era do magistrado, a gente de qualquer maneira, o Ivo do Amale, o Struquiriwa de qualquer maneira, foi isso, ali cola. Mas, vamos já, foi a sua, mas já vai na macana, ué. A do magistrado, uma paragem, com a machapa, chapa, não. Vale com o chefe de uma associação, a machapa, mamãe, um encurtamento de rotas. Vá se bom, a vai na macana, baixa, vai com a mãe, vou levar o meu cachorro. Se não, não é o que eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, o único chamou no ar na ele só correu ele só vai casar outra vez no confronto da
1: luta com o sunne
7: calma bem bonge
1: bye bye
0: Gaza
2: mãe sete a tamar cona aoche
8: alô
2: Rachele oi oi
8: aoche
2: bula na mãe
8: mina Pedro na Simongoi Sama bairu singu dinyamisa lana matabela shesha.
2: Gana make?
8: Alana inkwashu nishitile si serti mkwashu zivonga kuluma la vanga valu kungena wa tleba umu. Mas mina nda ukala iti makata tapau lana dropenika ya naka chenjai. Apau lalu kulu start doze metikashi lalu tsongo inofu. Maja maputu idesh lalu tsongo isinku. Kola mashakazila lalu kulu idesh.
9: I don't know if you can see it.
0: Wazukwata kuweka chuotisu?
9: Kani mambo, nchansa endamu kusungula, ikulo sela kastichi sinaru, mapudu gaza na nyambani. Nikulo sela, eka baba wabai, inala wabanga tashkota, ikutata changana, ikula kabululeli na munga lingako. Lakulwa ni ukanganyisi atikuini laina. Enki yisu, awukanganyisi atikulaina, inga avula lesha kuse imabagu mangakona. Mangangena. Mas mabagu lawa, na yesu vula kuwa, ainge chavi kuvula porke. Ambilo kuwa chava kuvula, anti yesu wele ya pa averdadi doi mashtengi serditu. Amagalei, para kuwe iye la ya uere. Ilava propu ye ina, shifungu lesa kuwe na kona kuwe nene iswa ilwa na yona mash. Inti yesu na kusungula kababa wala wa angabona angaba kuhunu. Yesako alivona waeza kukweni nukuhela makali. Nyamunga, yukuma kushanseka, luku hingi na asubelele niti isi ya kona. Luku ungari na mali, autendiri ukati, halo here gili, tena ki umesa mali para kukweni utatendiri. Luku utendiri wawa kutalela mareseta, asubelele, afarmasa la asubelele, akuna makinina. Wakila wako vela shwa kufamba ka farmasa la kukari. Para kuwa uta kumama kinina. Ok. Para kuwa ninize isi inisa lisu. Ae kombela vwona vababa la vanga vwona vanga eki. Para kuwa ninuwa irange. Ida vwe jingela damo. Sosi. No suka lani. Sosi ni suka la. Akulula ninga kona ni abowani. Lani akufikara dumarkoni. Kuni mapolisa ya kamarara. Ae polisa di transitu. Ika marara. Anga kona, a inzijira timovha majana uti washaku aku inzijira ka movha ikoze e police di trans majila vateketela masenko kole stratwin akusukela lana a random markon selesa a hikombela ka una mfumo shaku a u hitwini hi ta vuya futhi ka wona mfumo u endla nchumu uku wo hi pfuna ku a wo hi pfuna namuntlha hi nga ha vula leswaku a ku sukela lana ku ve ni swibomba leswi swi nga huma va ku i pra ku ve ni ni swi pfunetela xitshungu leswaku swi pfuna a tiko okay swi humile maji a tolo a li kizi medikaxi maji namuntlha pra ku ve nini u swi khwelela bowani pra ku ve nini va ya fika u xikela khulula va ku tekela vinseti medikaxi a hi vezi u nghena va nga ku nyiki thikithi maji a vinseti va tekile se a hereke ali a hi kombela ka wona mfumo kusa para ku ve nini u heta leswi a xibedhlela xa hina xa Zongwena a ku li ni ku ni mhaka leya ku a hi swi tivi kumbexana hi wona u nga kona leswaku a loko a n'wana wa wansati a li ni nyimba tenge a ya ka xefe dikoza dalde a ya ya teka declara sawu leswaku a ta kota ku ya ku ya veleka ke a hi nga swi tivi maji swo swi yakisa a hi swi tivi swaku hi swona swi le ka nawu kumbe swi le ka yini se hi kombela ku a wu hereki a li heli vabava va hina lava nga xitshan'wini a va heti u hereki leswaku na hina hi ta kota ku ve ni ni hi lwa na swona khani mama
0: bungile basi vala ndzima ya ku munghisete ya kumeka nakara hlengera ka buruka hina nyamuntlha hi ta va hi nyika mole varhambiwa va hina ka siku va hlamula swivutiso kutani mavonelo ya vengisete hi ta sukela ka Gaza varhambiwa va hina bava Jean Conge swin'we na Philippe Mahanjana
10: hi ku khensa vayingiseti lava va nga veka mavonelo ya vona na tshemba ku a ku na xivutiso ive mavonela ni ku tshemba leswaku a mabulo lawa hi nga na wo lawa a varhangeli va hina va ma twile ntano loko va ma twile ni ku tshemba leswaku va rejistarile va ta mhaha xo karhi lexi mina ni la ku xibala haleno hileswaku hi le nyandha yeyo a xitshungu hi na xitshungu ha paluxa leswaku a xibedhlela a hi tenderiwi khwatsi ku pfumaleka a matiriyali a maphoyisa ma koborhela timali leswo hinkwaswo hi na xitshungu ha bala a ku na lexi hi xi fihlaku manje va le kulaku hi bala swi ha bala kasi ku bala ku lavaka kwihi loyi a nga ni maphoyisa ya ku hamba investigation i mfumo a nga ni siriniki i mfumo u nga ni a procuradoria i mfumo u nga ni gabinete de combat ya corruption hi na xitshungu hile a xibedhlela hi tenderiwi khwatsi a xibedhlela va kombrala mali a maphoyisa ma kombrala mali a ma ezijiri chumu kumbe a ni karta de kundusawu a nga na karta de kundusawu lexi va mahaku xo loko u nyima movha va teka a telefoni laha hi nga ku u ya vulavula ni motorixa a malivi kwalaho ka telefoni hinkwenu ha swi tiva lava ka lava nga swi tivi television va rhangeli va hina porke vona va hali xitshungu voo va rhangeli so police no so povu yena a nga hali povu yehe a nga swi tivi leswi mahekaku endaw hina lexi a hi la ku kombela xona hi lexi ya ku a xitshungu a ximiyeli a xitshungu xa paluxa hi lava leswaku lweyi a nga ni ntirho wa ku a mhaha leswo i gabinete de combat ya corruption hi manimani leswi le ka mfumo a va lwi ni wu heriti a va twi leswi xitshungu xi mahaku swona a juvezi seria bon propo yena director provincial da saudi a nga gqoka madlakadlaka a ya xibedhlela ya ku ngiwo vakwa a ta ya swivona swa ku a vanhu va tenderisiwa ku yini n'wina majournalista n'wina loko mi lava mahungu a xivezi matimangi kozinyeru hiko alaka alava yalaka alava mahungu a kura varhangeli va yena dinusiyarani kuve va yo tshama a xitshungu xi dinusiyara trash prova hi mina ni fanele ku trasela prova loyi a lava ku prova hi wena u nga ntirho wa wenga wolowo a ntirho wa mina wa ku balaka a leswi a swi fambi khwatsi a varhangeli a va tenderi leswi nga swa vona inkomu
11: inkomu pakto hi twile vayingiseti va hina va yo veka a mavonelo na hina haleno lexi hi nga xi vekaka hi wo mavonelo a hi yini mahlweni ku va hi patsana hikuva mhaka leyi ya vuhereki loko hi nghena ka muti wa Saudi for example a swibedhlele a swi nga ta kuma a ku akiwa a vadokodela va nga ta kuma ku hakeriwa timali hi vona minkarhi yinyingi va maha michololoko hikwalaho ka ku timali ti nghena ka vuhereki hi nga ta kuma timali ta ku va hi xava a mimirhi nakona hambiloko yo nghena ka hubyana ya ta dyondzo hi ta kuma leswaku a swikolo swi nga ta yakiwa hikwalaho ka timhaka leti ta vuhereki hi ta kuma leswaku a vatsongwani va ta ya mahlweni va ha tshama hansi swoleswo a hi rhandza ku va ku na ku patsana vahanyitiko ngopfungopfu va ya mahlweni va nga heli hambilu ka ku paluxa etimhaka leti ka swihubyana leswi swi nga kona hi leswi hi nga halaka swi siya ka nkarhi lowu
2: tatana khonje i ntiyiso leswaku lava thilisaka timhaka ta vuhereki na vona wu va nghena ka tona timhaka ta corruption va koxa timali
11: timhaka leto a ti inzoladu hikuva loko hi la ku twa vanhu lava na vona wu va tirhaka ka tona etimhaka leti va nghena ka swona hikuva de facto na vona i vanhu ntsena halinu ka provhinsi ya hina sweswi a hi na tona timhaka leto kambe hi ku katsakanya ha swi tiva leswaku va vanhu volavo na vona swa nga vanhu va nghena ka timhaka ta vuhereki swoleswi hi lwa ni ku vinini a mapalestra ni ku va hi tsatsiyana swi sukela a nivel da xiprocuradoria
0: Nyambana baba Serge Pen
12: Bongile Bongile a bonga ba ingiseti leswi vanga zwihulavula ni vatile lava vanga switichencha le ka Gaza ni ka Maputo izwana ni le zwo kwatsi chikele la inga lava kona leswaku atilo wa hina hohleni mwana mwana afanela ku maha leswi zwimulenganaka loko hi wulawula hi wugunyadu hi nga lavisi basi lomu ka mfumo a wulawulile papa emahanjani a ku lomu makerekeni ku na ni wugunyadu a ndzi swi tiki ku hi mani a fanelaka ku rhangelao a ku helisa wugunyadu lomu makerekeni ku na ni swin'wanyani ku na ni mitirho yin'wanyana hi kalaka yi nga fambelani ni mfumo maxe lavaka ku xavelela ntawu a ndzi swi tiki ku hi mani hi hina hi fanelaka ku swi maha hohleni ina swa karata ka leswi zwi kona leswi hi lavaka ku hi fanelaka ku swi maha leswaku hi ta lenghisa ku maha swo karhi papayi a wulavula a swi papayi mahanjani a wulavula leswaku ha swi bala leswaku lomu xipitali ha tenderiwa mali a ku wula leswo basi hi nga ha sungula hi mani a tenderaka mali swi na ni lisima leswaku la ku wuleni ka hina hi ku endzo wa yile ka xipitali xa so ka siku ka so ka nkama wa so ndzi tendelisiwile leswi ni leswi ni leswi ni leswiya hikusa pelomenje loko hi ya xipitali hi ta swi tiva ku a siku ka so ka nkama wa so lowu a nga le kona ka ku tendele hi loyi kumbe hi luya entawu hi leswi swi fanelaka ku vivukisa hikusa loko hi veka basi ku hoxela a misava lomu ka lwandle a ku ta wa jikumisa ku yini ligiya yi nga hoxeliwa swaleswo entawu ndzi lava ku kombela leswaku a yini mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku swi vula we loko hi wulawula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula tsena leswaku epala hayani kumahika leswiyani hi fanele ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela a nkama muni hambi loko u nga mutivi u nga titivi vito ka munhu wa kopelo menje laha xipitali kumbe laha lweni va swi twaka lowu nga ka ha tila hi mani entawu hi ta sungula hikwalaho ndzi lava ku bonga ka leswi ndzi lava ku vula ku lomu Inyambani loko hi lava ku mangala ne hi nga swi kota ku fona ka tinumero leti ni to vulavula bya leswi ti nga 82 34 05 ta phinda 82 34 05 wena u tirhisaka Vodacom u nga swi kota ku fonela ka fona ka 84 34 05 84 34 05 wena u nga mutirhisi wa Movitele u nga fona ka 86 34 05 00 00 Ikhanda dependa 86 34 05 00 00 então vakona vatu wa mukela timhaka ta wena a ti nombola leti ti tila kusukela segunda ni segunda a ti nyime usiku hi mumu unga swikota ku aku hi fonela
0: Christina murambo wa hina magezi yo gumesa
13: magezi yo gumesa ku khesa a korambiwa lowu ka siku ta tlhengela mhaka leyi ya kunyadu ni ku vula leswaku a hi simameni hi nga karali a kumangala a tikhazi to fana ni leti ta kunyadu ka siku ti landzeleliwa hakusa hina ni vatirhi lava nga mangaliwa hi kota ya tirhi lowu hi mhaka leyi ya kunyadu a xikati lexi hi vulavulaka ha xona va nga lomu jele va nga kondenariwa a 5 malembe ni mambirhi ya prison hi kota leyi ya kunyadu maji loko hi nga mangali swi nga ta koteka ku maheka leswo ni kula ka vatirhi va sawuti leswaku a hi tirheni na hi landzelela minawu kasi ku hi nga ti ngheniseli ka timhaka to fana ni leti I hina chitsungu kambi a hi mangaleni loko ku humelela zvo kare zvo fambisana ni kunyato kani mambo
0: hi bungile hi bonga ka wena mungisethu nga hinika ndleve akufambeni ka dokadukisano wa suganya mutla hi vulavulele xungetano hi ugunyado xikaratu lexi xi wonekaku ka matiko ya ku tsanangana kati ku hombe Africa hi tlhelo lomu kati ku hanika Mozambique xikaratu lexi tlhelisela ndzhaku a nhluku wa tiko a varhambiwa senu nyambani ku ve Serge Pene wa kota heka muti wa ku lwisana ni ugunyato Christina Gian wa ka mitirho ya tawudawu a ka Gaza ve na bava Jean Conch wa ka muti wa ku lwisana ni ugunyato na Philippe Manjani wa Sociedad Civil a hi ku kumekange ni vangiset kutani a hi ku kumekange ni varhambiwa ka maputsu dokadokisano lowu u fambisile mkhomo wa Gombe ha Horacio Romão laha ndzi nga veni tirhisano ni vena kulu ri Alfred Muyanga zvin'we Alfred Muyanga ka Gasa zvin'we na Juvita Ngovu ka Maputsu a ri karata hina ta tekinika ku ve Mashado Junior Senu Nyambani Manuel Antonio ka Gasa zvin'we na Julien Malati a ka Maputsu vena kulu ri hambanini
14: Manta yo basa isimbisi nsongo mabulu ni ratinda kambe na wona la mama lamba amanda imaji sabangu na unge senanda ni loko wa hali gama ku tirisa a xikoti mshana ku khoma swimanyani swa chaka
15: ti vikele u vikela njangu wa wena ka mavabyi Matyo basa ivutomile nene
16: tivonele ndzaka tindambi kuzantsena matla mabilisiweke kumbishana lawa malamseliweke hi chloro ni swinwana leswi lulamselaka amati
15: chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera

Ngitsetse ka le kaleta bele ka 9 yara je ka 9 yara je tabe tlhamya tam chini ana ya ndra national e kuba takuma ma hongo nza kama hongo na clinic set he tabe ka karwa kuba he gana ka tresan na kona ya ndra national e kuba ta kombisa na kona ko linya direta

ka 50 minutos magambo ya mhlakano tlenta mira ka sikulegi ganya muhla mulungiso hulele siku Inglaterra ni Norwega vatu mahlu na mahlu lezo na valwela tshamo ka mamaya shina ya mapikizana ya ukavilga chikumba hichinyemo cha matiko onhle ya la haska gambo kunga mundial ubelwa ku Mexico Canada ni Estados Unidos Inglaterra ni Norwega vakumanile 10 ni mambiri makati la ha Inglaterra nga wina kanu ni mambiri makati varingene kanharu kasi akawa wa Norwega wa nonga zvikota ku wina makati mambiri makati ya kumbitisela Norwega ni kawa wa Inglaterra vanga kumana kuvi hidushimili ikatori sini dushimili doza Inglaterra hii ananga wina hii 1-0 kama katilawa mambiri kasi hidushimili ikatori sichi gol chakona chichiluwili hii 1 roni mubikalka mbili wa Man United kawa wa Norwega ausi wina na vakumana ku kama pikizana lawa ya mundiala vasikumana mitlawa leyi mbirhi ku alakanyisa leswaku makhati mambirhi ya kumbitisela anga wina Norwega kuvi hi 1993 Norwega anga ba Inglaterra hi 2-0 na valwela akuya aka mundial kasi nakona kuvi ni ku ringana ka malembe ya 1988 ka mihlakano ya chingana kwa lakanyisa leswaku Harry Kane na Erling Haaland hilava vambiri valwelaku kuve vona vahumelelaku ka letiyelanaku kutani u melhor marcador ka letiyelanaku ni u chelga zwigolo Kane ani sage wa zwigolo kusiwa hi zwimbirhi hi Mbappe na Messi lava kunene va nga mahlweni kasi Haaland u kiyelelwa hi xigolo chin'we lexi tiyileku hi lexaku munhu ka vona a ta salisa ka siku leyi giganyamuhla ka maphikizana ya mundiala.

0: utilungisela kacawa wa Benfica kote ngawula usela ukumana ni cawa usela ukumeka ka maphikizana ya maeliminatoria ya kulwela kuya ka fase de liga ya Liga Europa
1: poteka hatinangu moku
0: aha kuneni hlakani wa kutsangula utumaheka hi siku makuma mbiri ni manharu kutani 23 ka julio na utabela ku mutini ka mukumbisi mun'we wa vakumbisi vatlawa tiku ga Suisa ku nga St. Gallen kinzora xi siku 23 ka julio va ta ku na mahlu na mahlu St. Gallen ni ka wa Benfica ka primera mão a segunda mão itabeliwa Lisboa. Mahaloko nyamuhla Benfica ni Flamengo vata kumahlu na mahlu hi 20 horas vanhu wa chingana kwalakanyisa leswaku mikawa imbiri se yibilile malembe ntshaku ntlawa wa Flamengo hi wona unga ba Benfica hi dojao isimama ni tisimu kama gambu ya mihlakano yo tlangetana.

0: mwengiseto wa kurandzeka magambu ya mihlakano ya ku hlanyeta miri ilongolo ku nga sangula hi 14 horas ni 30 minutos laho hi ku tisela litshematshima ya mihlakano ya Taça de Moçambique a campo ya Afrin a Liga Desportiva wa kutani Ferroviário wa Kamaputsu hi wona ntlawa nga batlawa wa Liga Desportiva wa Kamaputsu hi swigolo swimbirhi swo kala hlamulu hlakano nga hlawutelwa ha Carlos Sibindi kasi a Mario Nguabi leswo a ka Gaza a tlawa Ferroviário wa ka Gaza wa amukela ni ku biwa hi Nkomati de Xinavani hi xigolo xin'we xo kala hlamulo hi laho hi Nkomati de Xinavani malembe mambirhi ya ku landzana na swi kota ku chikela ka quarto de final kasi loko hi cukisa hi tlhelo gin'wani lomu a provhinsi ya Nyambane a ku biliwa maphikizana ya oitava jornada ya maphikizana yo khavelaka xikhumba hi xinyimo xa provhinsi ntlawa wa Nova Aliança wa machichi ni Ferroviário va ringene hi un a un. Nyamuhla mungana muyingiseti unga luzi a hlakano wa kulumba a ma quartos de final ku lwela ku ya ka mamea xinax mahlu na mahlu Inglaterra zwin'we ni kawa Inglaterra ni kawa wa Noruega loko swi ku 23 hora xa tikweni ka Mozambique. Longoloko wa magambu ya mihlakano yo tlanya ta miri hi ku gemeta laha mandleni ka Idrasio Makondela na Rufina Mundau hi vituga xikwata conhle xi nga hlengela ka longoloko.
1: Madambu,
2: magambu,
1: madambu
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri,
1: ya mihlakano ya ku tiyisa miri,
3: ya mitlangu ya ku tiyisa miri. Radio Mozambique dzongene ka tiko a ku fikisela nongondoko wa madambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: kuna mailan nishkarat swa kari swa nyuwa kama lembe hinga kaona hivula vula ukala kutemba hivula vula hitingi mping vantua wafanela kufababeka askarat lesing isangashi boyo shakuwa swiva enda kufababeka ni mintamu ya kufatimbisa akuchincha ndeleni ya kufata kota kwa vashuvuka murangeli wa shifunza nkulu gaza vula vula mduwela lueng ale nishifunza nishaka mapai nzeni kami ntiru ya ukurungela siku la shitungu shingi mwishamatiku ya misava karini wakona Margarida Mapanzeni Nshongo a tsembisile akutibwela ka mfumo hikuva uya mahlweni hiku tsembisa amatsamele manene eka vantshwa ndleleni ya kuva va hanya ndzeni ka kuva a mixuvu ya vona ili leyi i tsembisaka of mundzuku ndzeni ka kutibwela kukulu ni ndzeni ka kutsemba karini wakona a kombelele a mindyangu va mamani va bava hikuva va ve ni ku twanana ndzeni ka ku va va boha ta nkunguhato hi tlhelo la ta ku tswala a vana a kombelele ku va a vamamani va ve ni mabulu nkarhi wun'wana ni wun'wana ni vana hambi ni va bava ndleleni ya ku va va tshembisa omundzuku lavantshwa
1: lani ku na leswaku loko va li vanyingi kambe na matshamele ma nga li kona a lexi xi vonekaka minkarhi ya ku tala kuva hi xaniseka hikuva hi va hundla a vana lava se swi na risima ka ku kunguhata ka hina hi cuka matshamele ni vana lava nga ringanaka matshamele lama hi nga ka wona ku va va ta kula na hi kota ku va hlayisa hi laha swi lavekaka hi kona hikunene ka ku kunguhata loku minkarhi yinyingi hi na vamamani na ku tshemba swa loko hi swi vekisa leswo bava nge yali kambe loko a ta ta kotlana naswona a nga byeliwanga ku sungula lani se timhaka teti nga kona se la u hlaya leswaku a dyondzo leyi hi kumekela ya lisima hi fanele ku va hi hanya ka yona leswaku hi va ni mindyangu leyi hi kotaka ku yi hlayisa hi laha swi lavekaka hi kona khani mambu swinene
0: karini wa kona a xibyana xa nhlangano matiko ya misava xiyelanaka ni ta xitshungu nga mfuno wapi xi nga karhi xi pfunisela a mfumo ndzeni ka makungu ya ku tshamisa mahanyele manene xi tlhamisele leswaku na a ku va a vantshwa va ve ni mundzuku la ku va va hanyaka matshamele manene swa nga xihlayahlaya xa siku leli la nyamuntlha la ku va ku rhungeliwa siku la xitshungu xin'we xa matiko la misava a mimfumo yi fanela ku va i boha a makungu mayelanaka ni xiboho lexi ivi marito ma vuliweke hi murhangeli kumbe mukombisi wa xiubyana xi hanyelaka ku seketela a xitshungu hi tlhelo la matiko ya misava lomu ka gaza mamani arlet hi khongolo handle ka mikhwepa yi vuliweke ka miga leyi yelanaka ni siku la xitshungu hi xikimi xa matiko ya misava lana a mintirho hi xikimi xa xifundzankulu gaza endleke ka xifundzeni xa mapayi ku ve ku nyikeliwa kambe mugqivela lweyi a swipfuno hi vulavula hi swihiwa eka vatsongwana vanharhu va tswaliweke eka xibedhlele xikulu xa ka mapayi a swihiwa leswi nyikeriweke hi murhangeli wa xifundzankulu gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo kuhinkwaswo sukela ka mapayi ave ora swidengo
2: 19:05 minutes ora swidengo ni mahungu lama vulavulaka leswaku murhangeli wa xifundzankulu gaza tsotsi ya vantshwa ku ve ni va tihita ngopfu swinene matsan'wini ya ku ve va hluvukisa tiko na va tirhisa leti yelanaka ni ta xinguva leswo na ku katsiwa leti yelanaka ni ku kulungela siku bya vuhanyi kumbexana bya xitshungu mitirho leyi kulungeliweke kusukela le a xifundza xa mapayi mahungu man'wani ma vula leswaku vuphoyisa lomu a xifundzankulu gaza leli tsatsiyaka a vahanyi ku ve ni va hahlukana ni leti yelanaka ni ku ve va gweva vanhu leswo na va tirhisa a nawu wa vona leswo na va vula leswaku va nga tshuka va nghenisiwa ekhotsweni hikwalaho ka timhaka leti mahungu lawa kumbexana ntsatsiyo lowu u nyikeliwile hi murhangeli kumbexana munyikelo wa mahungu eka muti wa vuphoyisa leswo na vula leswaku ka masiku la wugamu ku vonaka a ku tala ka vanhu lava va kumekaka na va luza vutomi leswo na hi le ku xivangelo i ku ve va hlaseriwile vanhu hikwalaho ka ku ve va kumeka eka timhaka ta ku hambanahambana nakona Julu Mwamusa a ri karhi a vulavula a wazini lweyi a ka xifundzo xa Limpopo lana a vuleke leswaku ku kumiwile a vayivi vo karhi va mimovha lava katsongo va hulukeke ku ve va susiwa vutomi hi xitshungu hikwalaho ka ku ve va kumiwile na va endla vubihi lebyi tanihi marito ya munyikelo wa mahungu Julu Nyamusa a hlamusela leswaku a vahanyi swa fanela

Ikunguma ka 21 horas lene kita pshita ka mahungu ka antena nasionali kambe na ka fumaleka chumala tumenetini mune alinkarwa kuva ipangala tamra nzo mingsit ivunanga la kuhambana ambana nzo kaloko ikumi ivunanga la Rosalia Mbowa shushi iramba Stuart.

Langa la Mr. Beto li karwe kongoma ka ka 20 mora shila ngata fshita kama ongo ka ntirsanu na antena nasionale.

0: uchenje kitikile kuka dishga umberiga penpen alakanya kuga kusangula kove shaka bondo kambi yogu yogu kive gilanzela lezo kama lembi ya 1994 chikatile chile kame ya notini 45 itimbisili kuka chikatile chitave kuchikatise la longulo kwa kusangula kunga chunda cha trosi iku kwa chikatile ch ingi wingset gneni mroza wingset itawu ya nzeni kachikatana itaseta watch na kona ita kunyika unwan longolo kupinda ilongolo kuwala maduteni longolo kulowu ila kumoyeni wazina chinyimcha provinsi nyambani kambe utawopindiwa nyamuthe chipanzi dzonga chate ugaena gamsambiki wingsetligine
1: vaingiseri vakurhandzeka liphelile lawo masungulelo ya mintirho ka yona hi katsaka switichi swinharhu Maputo, Gaza na Inyembana. Hi kongoma ku vulavula ni valikwerhu lava siku lin'wana ni lin'wanyana va chiverilekelaka ku landza mintirho henhleni ka nkarhi lowu van'wana va kumekaka ku humuleni. Hi vulavula hi mintirho mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku nkarhi lowu van'wana va nga ku humuleni. Ka swona hi kongoma ku kuma swihundla leswi valikwerhu va swi tirhisaka ku landzeni ka mintirho yoleyo nkarhi lowu van'wana va nga ku landzeni ka ku humula la kumbe ka min'wana mintirho. Hi ku rhanga hi ta kuma vito la n'wana wa tiko loyi hi nga na yena lana hi endzeleke ku va ku rhanga a hi nyika xihitana xa vutomi byakwe ku landzeni ka mintirho leyi a yi landzaka. Wanikaya lipelire lexile hoyohoyo mi mani vito.
2: A vito hi mina Daniel Samuel Paruki, mina ni tswaliwa ka cenca hi a ba wa mina hi yena Samuel Amos Paruki, mamani Adelaide Dick Shiziani. Ni fundila tidyondzo ta mina ta nivel u ta xikola primaria na na ni ya fika ka set maklasi a IP2 di Patrice Lumumba. Ni ya suka hi le ni ta lomu ka Maputo ni ta funda xikola ni xida matola ni ta ni ta heta ni tsutsuma na ni ya ni ya dyondza xikola sekundara di Laulani laha ni nga maka kona Desmas Gunda. Ni ta navela kursi yin'wanyana yo karhi leyi vulavulaka hi Xinghiza a kotu magister primari a yi nyamisa ka cencayi. Ni vuya laha ni nga sangula ntirho wa ku dyondzisa na ni le ka masiye ni ta ni ta tlha ni fundisa ni hetela 11 years ni ta ni ta sangula ku fundisa haleni ka Maputo hi lembe la 2019 kambe kwala ka ku fundzisa ka mina ni tile ni ta tshama ni cuka swa ka vutomi la bindza lomu ka Maputo entan loko li bindza no leswaku na da ku ni swin'wanyana ni felaka ku ve ni swi engetela a ni engetela tidyondzo laha ni nga dyondza kona ni vulavula hi University Edward Mondlane loko ni humile ni ta ni ta dyondza lani maxikolo ka ku tirha no siku ni tsumbule leswaku nad ti na ku ve ni sangula a ku ve ni fuya entawu ka ku fuya loku ni fuya a tihuku
1: inaka tihuku leti u ti fuyaka hi karhi hi vulavula hi mintirho leyi mi landziwaka hi nkarhi wa vusiku swihundla leswi tirhisiwaka tihuku leti ti sindzisa ku va hi ka nyingi mi ti fuya na vusiku mi endlisa ku yini hi xini xihitana xa tihuku leti ni mintirho leyi hi vulavulaka ha yona yi landziwa aka hi nkarhi wa vusiku.
2: A tihuku a ti nyika ni ku pepa bava moyeni nada hi nga vi hi swi vona leswaku n'wani loko a tata yi wona huku bya hi lomaka panela ku ha nada swi vevukile ku mahaleswi a swi vevukanga swilo leswo i swilo swa ku swa tika ngopfungopfu ka nkarhi wolo wa vusiku ka nkamalo wa ku titimeta ka nkarhi wa ku hisa naswona woo hikusa ka nkama wa ku titimeta ku lava ku ve u pfuka u tshivela a ndzilo lomu a ti tshamaka kona ti twa ku hisa loko ti twa ku hisa hi le lani naswona swi ku kumekaka swihukwana leswi loko u tsandzeka leswo ti ya ku ve u na ni malampa da yo karhi lawa ma pfumelaka leswaku ve wena swi ta kuma ku hisa ku lomu phakati lomuyana ntawa leyi yi ta ve ndlela ya yinene ya ku ve u swi wundla handle ka swona ku lava ku ve wena u pfuka ka nkarhi wolowo wusiku u swi bangela pongo kumbe u swi chela mahoko kumbe u swi chela mapanelo loko ma li kona ku luma leswaku leswi ta kota ku yini a ku pfuka swi phuza mati swi pfuka swi kuma kudla naswona u ini naswona swi ta kulakolana swi tlharihile
1: swilo leswo swa ku ba mapanela kumbe ku ba mavoko swi endliwa masiku hinkwawo loko ku li karhi ku fiwa tihuku kumbe wa endla hikuva siku lin'wana u endla siku lin'wana u nga endli swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: ni wu lawulele na swana ha sangula swa ku a swi nyika ni ku pepa moyeni hi leswi nge a wu tshami a hi swa ku vi wena u lava swa ku hanya muntlha ni ta swi bela mavoko a swi hukwana leswi mundzuku ni nga ta swi bela swa siku lin'wana ni lin'wana leli u fanelaka ku vi wena u endla leswo
1: se ka mpfhuka lowu wa vusiku swi endliwa hi minkama muni swa ku ba mavoko kumbe ku swi nyika mati kumbe ku yini hi nkarhi lowu byi yaka ku xeni hi nkarhi lowu bya ha sungula ka vusiku swi endlisiwa ku yini hi ntshimantshima
2: a ku sangula ka vusiku u fanele ku ve u endla a phakati ka vusiku ti nyaka ku ve wa phaphama na wena u pfuka wa swi pfuxa ra ku ve u swi nyika mati lawa u swi kontrolara u vona swa ku swa dya swi lumuka ku yini a swa nkama ni nkama leswi
1: i ntirho wa wunene u tikuma na wena vona wu loko landzene ka ntirho wa vusiku ku ko tihuku ti ya fika ka lava va ti xavaka
2: mina ni titwa hi le ntirho wa wunene ka kunene hikusa a laya u ta tsumbula leswaku ve u sangula ku ve wena u ti ni ta swivulisa ku u ti socializara ni ta swivulisa xitanu ne ni rivalile u ti nyiketeta ka ku hanya ni tihuku u vona se loko u ti vona a dzimvolvement wa tona swi ku nyika manyawu ya ku ve nkarhi wihi na wihi dya hambi ni wurhongo u nga ha lukumi na u tsutsuma wa hlomela lomu a xibaleni na u tsutsuma wa hlomela swa ku sweswo swi ka fazimuni ku endleka yini ka nkarhi wa sweswo priki for example loko ku tshuka ku phazama ka nghena kondlo na ha leswitsongweni ta letiwa swo u kuma swa ku ha wihi a ka ha na nchumu laya swi dlule makondlo ta ntinya ku wena ku yini a u tsutsuma wa hlomela na u tsutsuma wa hlomela ta u na mina ni titwa jana ni le mutirhi wa usiku wa ku lavelela usiku
1: u na malembe mangaki na u landza ntirho lowu wa ku fuya ka tihuku hi vuyelo lese u yi kumeke kumbe se u tava u endle yini hi kola ka ntirho lowu wa vusiku na wena u wu landzaka wa ku lavelela hi ndlela ya ku fuya a tihuku
2: mina na ni malembe mambirhi na ni tirha ntirho lowu a wu yele lowu a bindzu la ku hetiseka a ni sevi na lona ngopfu swinene hikusa na le ka nkarhi wa ku investira andan loko u le ka nkarhi wa ku investira u nga tsutsumeli a ku teka malukru ku ku wena u ta ma tirhisa maxi switsongo na swi kota ku endla phakati ka kolana swi kota ku endla lexiyana lexiyana ni vulavula hi ku fambisa a vatsongwana xikolweni andan na va yisa va famba na kona a kota ku ku xava bawa ndaw swa famba swin'wana ni swin'wanyana na hi nga zanga hi karhateka ngopfu for example hambi lowu yo huku ha hi kumi nele problema la phakati ka muti nada
1: swi nge a ku va hi kuma a va ku cincacinca ta majele siku lin'wana yi endla hi ku hoxiwa kumbe ku fritariwa se huku yi kona la mutini handzu wa ntirho lowu wa vusiku wa ku fuya to tihuku u wu landzaka
2: u kona swa endleka leswo swa endleka handzu wu kona mesmo a hi kumeli problema leswaku vi ni tihuta u ta fika ni ku a huku hi leyi tlhetlhetetana na yona hikusa lava lakaya vele hina hanada ha ha swi lavile se hi karhale leswo
1: masiku lawa hi ma tsemakanyaka a dropeni na xifundzankulu Maputo hambi ka Gaza na Inyembani ku hisa hi ku tlulisa ku hisa loko a ku onheteli ntirho lowu wa mafuyele ya wena tihuku a ku va sweswo swi nga endleke u ti vhikelisa ku yini a ku va bindzu la wena li famba hi lomu ka kunene
2: a ku hisa loko ka mani na mani swi kuma hina hinkwerhu leswi nge hina lani leswi ni endlisaka swona mina kota ku ve ni ti nyika a mati nkama wihi na wihi ni ya kontrola leswaku ve a mati ma kona or now handle ka swona loko no loko epa na hluleka na ti kota ku ve ni ti kuma na a mpimo luwa wa wu nyingi hi ntamu wa ku tlulisa mpimo hi vulavula hi lava va nga ni makwatrosenju a tinyenju mina na halenyana ka fazinyana la hansi ntaw manje ha kota ku ve hi ti humesa hi ya khola ni tiveka kona hi ti nyika mati ya ku titimeta loko ma li kona mati mesmo ya jilera wa ti nyika leswaku ve ti kota ku yini ti phuzaphuza
1: a maxavele ya to tihuku ka ku famba ka masiku lawa hikuva ku famba ka mpfhuka lowu hi wu tsemakanyaka vanyingi vana va tiko va khala hi ku khwela ka swixavaxava n'wina ke loko ti humile ka ku ti fuya mi ti xavisisa ku yini xana swi ta koteka ku va ti va kona hi ku hetiseka tihuku leti ka mipfhuka leyi mi taka hi tindlela tinene na ti le ka xiyimo lexinene
2: i swilo swimbirhi hi fanelaka ku ve hi swi twisisa laha kusa ya le ka nxavo ra ku ve i ta ve huku ku ni lomu ni yaka ni ya yi teka kona mahikayelo yene nawu ni yaka ni ya teka ka yena ku ni lomu a yaka na nawu a yi teka kona entawu Allah hi vulavula hi nkama lowu ku na ni nkama wa ku hisa ku na ni nkama wa ku titimeta a nkama wa ku titimeta a hi vanyingi lava va fuyaka tihuku mazina va fuya entawu ka nkarhi wa sweswi i vanyingi lava va fuyaka tihuku mani na mani wa swi lava ku fuya huku hikusa ku na ni involvement ya negosi entawu a ku tsutsuma loko ka negosi loku a lava ya na vona va nga ni matandza pra ku ve kusuka ka tandza pra yima ha xitiwana se hi ta za hi kuma hina switiwana leswiya entawu va khwelisa mapreso entawu loko va khwelisa mapreso na hina wo hi ta swi kuma lahayana na swi hi durhela for example sweswi a xihukwana u xi kuma hi ma-standard single meticas entawu pra ku ve u ta u ta xifuya wena u xi nyika mavasi na wena u xima hinkwaswo leswi fanelekaka ku ve pra ku ve ja xitaza xi fika ka huku entawu swi kumeka na swi hi karhatela ngopfu swinene swoleswo entawu mas masinyi a tihukuhuku a ku na problema ngopfu swinene na
1: xihundla u xi tirhisaka ku va u nga biwi hi vurhongo u nga tshuki u khomeka u nga pfuki u ti pfuxa tihuku a ku va ti dya kumbe ku nghwala hi xihi xa kona hikuva ha tiva hakan'we leswaku van'wana va biwa hi vurhongo kumbe va famba ntirhweni va phuze mabyala va famba ntirhweni va karhalile va fika va etlela se wena ke xihundla u xi tirhisaka ku va sweswo swi nga endleki ku va bindzu la wena li va lomu u vilelaka ku va li kumeka kona ka xiyimo xinene hi xihi xa kona
2: ni ta ku xihundla xi kona xihundla xi kona hinkwaswo swi laveka ku laveka sacrifice pra ku ve wena u ta suka laha u nga kona ka usiwana ku la ku ve u ti nyiketeta ka nchumu hi ku ti tiva swa ku laha hi kona a ganyapawu la mina entawu loko u za u ti vekisela kwalano ka ku i laha i ganyapawu la mina entawu u fele ku ve u ti tsona sweswinyingi ka nkarhi lowu mina ni nga laka ku ve ni vonelela tihuku ku na ni vamakurhi van'wanyana va nga ku yini va nga le mabarakini va nga le ku phuzeni va nga le ka ku yini yini yini yini ka swilo swa swinyingi leswi va felaka ku ve va swi endla kose swa ku tlanga maji mina na ni ku nata a ni ka swona swo sweswo ni ka nkarhi wa sweswi ni ti nyika nkama ku ve ni ku yini ni humula ni etlela nkama na wa ha li kona ra ku ve ni ta ku yini ni ta kota ku pfuka ni ta kota ku lavelela a swilo leswi ni nga swona laha phakati ka muti lexi hi xona xihundla lexi ni xi tirhisaka mina xa ku ve mina ni ti nyika nkama ka swilo swa mina fika a nga kona ni wa munhu loyi a tota ta ku bya swa ku hi wena u famba a humula hi ku sava mundzuku wena u ka u siku leli wena u lava ku famba wa wa lavelela tihuku a nga kona to ni gwela leswo swi tivana na mina entawu ni fele ku ve ni ti nyika nkama mina wa ku ve ni endla leswi ni swivona swa ku nat hi Allah se ni tlangile bya xeke ntawu ni fele ku ve ni ya ku yini na ni ya vonelela leswi ni fele ku ve ni ya ku yini na ni ya ni ya humula
1: kambe ke u titwa njhani ka xiyimo lexi u vaka na u le ka xona ka masiku ya namuntlha ndzhaku ka malembe mambirhi na wu landza ntirho wa ku fuya tihuku
2: kunene a wusiwana linge heli mas ni titwa ku na ni ku hambana ngopfu swinene ka leswi mina ni nga famba ka swona masiku ndzhaku loko ni lavisa ni vona swa ku a xiyimo xi ya xi ya antswa katsongokatsongo hi ya hi khupuka katsongokatsongo
1: i ntsako wukulu katsongo vhela marito ya vugamu nga siyela ka lava va hitwaka ka switichi swa ka maphutsu ka Gaza na Inyembane ka minti ya radio Mozambique hi ndlela ya ku va tluleta vutlhari hi ndlela ya ku va vhusa ku endla swo karhi hi ndlela ya ku va nyika marito ya vugamu u nga vulawa hi ya kona munhu Muzana Mparuki
2: a leswi ti ngo va gwela ka swona i ku ve un'wana ni mun'wana a ti nyiketeta ka lexi a nga focalizado ka xona a ve ni foku a nyima a xi nyimelela a nchumu xolexo a nga ka xona a nyima a tiya ku mina ka lexi ni nge suki lexi hi xona i nga pawala mina entawu a ti kolahaya ntawu a ta yi wona bindzu la kona a ta yi wona loko a nga li voni bindzu a cinci a mabelo a va ku na a cinca ni maha swo karhi
0: kuve na kulore Ariel Makwakwa na hitisela chihundla cha trosi ku kachikatilechi ingalika mayanoit ni singwenda enough minute Inglaterra Norweg va sima maringana hi unwa unka chikatilechi ku tshwada ku tsongwani kasi kuve hakunene a ukaveleki chikela amagumu kutaniko swi ta sindzisa kuve ku ya ka prolongamento ku nga chengetela cha 30 minutes na ka khaveli wa loko hakunene timinete leti sengela tiseleko kutani masegundu maseleko basi ke simamisa bya leswi tikweni ka Mozambique ka chikatilechi hi le ka umawara
3: Radio Mozambique Inyambane.
0: hi tshembisile ka xikhatlexi ku rhamba ku ya ka longoloko kota wo leha ku i longoloko hi ku phinda lowu wa laha madoteni longoloko lowu vuyile ku moyeni loko switiwa zina wa Vic Lake leswi hi xinyimi xa xitichi xa Nyambani ka xikhatlexi xi ta ve hi ku phinda kasi ka switichi leswinharhu Nyambani, Gaza ni Maputo.

0: Ibungili Tomas Valoi Hikuhi Chaila Uchenge Ga Dallas Jahali Gala Kongana Malungelo. Exala Kanyali Avitile Gamalungel Gisuka Hikwangal Simule and Gavia Chaya Way Konganen. Nava Kombela Matsamela Manene Kasi Bombers in Kena Hila Kula Vikile. Vapidichi Bomba Siku Gim which Famba Chagama Jesu Siwa Chiaga Rote and One Hey Alisim Hita Izo Kibi. Hey, Asanguno. Itagoin. Ava imbelele va critico social va chaya leswi hi swi hanyaku kasi ku pfuna mfumo aku akatiko makono i chayile simu leyi ya ku khoza mugondzisi hi yena mugondzisi hi ta ku hi ta bula naye patsini swigondzani swakwe madota ya mina machikele na hi wulawula hi hababa Messias Manuel singalakati Luis Nicolau singalakati Maria Susana makono Magezula wa hita kunawo nyamukha kasi hita gondzisana hili zwi kunga chihlonipho ka mugondzisi mina ndzi tswalelwe ka malembe ya lawa ya nyangwaka mi mwinzi ndza hinwanana 35 ndzi kula na ndzi tiva ku a mugondzisi munhu loyi a hloniphiwaku munhu loyi a fanonga a nyikwa chitshamu chakwe kota mugondzisi a veni chichavuseko a hi ku muchava hi ku mhlonipha kota munhu anga chigonzani kunga munhu lwa hanya ku mugangeni amugondzisi munhu loyi a hinyika kwa utivi kasi hazvitiva aku vi vanhu loko hi wulawula hi ta ku aka tiko atolo mugondzisi a chaviseka hakunene makulu nyamukha mugondzisi kani oti chepetisa hayeche kani ku chepetisiwa hi vanwani hazvitiva kota ndzi nga ni madota laha hi ta languta ku lava ku tiva ku swi lahlekeli kwihi a hlonipho leyi hina vanhu hi nga vi nayo ka masiku ya tolo ni mugondzisi yi hangalakele kwihi hi ku leswi hi swi vonaka nyamukha swa tingana ba Messias hoyahoya hi pelile chima hi wonana hi ka masiku ya le ndzhaku
1: gipelile ba masinge ndzi losela ba valoyi hi tlhelo ka siniyani ndzi losela mamana Luisa Nicolau na mamana Maria Susana nzengu siku ginene kambe na ndzi khandzi losela va yingisa ti va hina la siku gingwani gingwani va ti hitako hi ku lava mapilia ni ku veka lomuka muhumu kasi a maradio ya byi makota ku kuma ndzilo na valwela ku mhaka leyi nga yi chikela ka vona hi humela ginene kasi ku va kota ku gondzisa na vona vavanana hi lebyi hina hi byi hlavutelaka seno radio Mozambique.
0: Hizo ni bongile magezu sangula lawo ya baba Messias Manuel kota kulosela hoya hoya singala kati Luisa Nicolau.
2: Ya gipelile kokwa bongile pelisa wokhe wa makaji ngala mara Susana Messias Manuel namshadi valoi heko hina hakunane wati tsikape asizwe uyile na la ayeni pambene ni ndiro wa hina wa kugonzisa
0: singala kati Maria Susana penza kushuva ndzi wa kushuva ku hita kumana ka usiku gawazina wazina mbiri nga hunza makono ndzi wa kushuva ku hita kumana kambe hi wa wa chibasa Maria Susana mwina mwinkheleleni mungala mwina mwinkheleleni mungala ndzi kombwa chibagera mwa kati hangi ndzi kombwa chibagera mwa hawa kushuva Maria Susana basi hina mwa yonga hisu ai mekhari hatsi loko ndzi phazamile ku vula ka kona hoya hoya ke pelile Maria Susana
3: lako nga ni ntirho ka phazamiwa
0: ino
3: ke pelile makwerhu mina ndzi wa kushuva na mina ndzi shuva ba Messias shuva man Luisa Nicolau kambe valoyi ke ndzi losetela valoyi makhomi wa michini loyi ya mhaku ku zwonhle ri ya moyeni hi tindlela leti tinene ndzi losa moderadori wa hina Masingi ndzi losa papayi Messias ndzi losa mamani Luisa Nicolau.

0: lakulosa mwe ngiseti anga yakunzi ga
1: akutela
0: ndakuyimisa
1: akulosa
0: ndikuhoya hoya mwe ngiseti Alexandre Vilankulu
1: wow
0: aku ndzatsaka hinongoloko lo mumahako hambele re uhuma go tshi khatile tsho tsho karata tsha usiko zalavelela kambe ishuva kuve aku mahitsona hi wa hini mawonela loko muwo khwatika ti mulolako muwo khavika ti ati tunga hi wala ku dzunza muzvizwa kane lezwi hi tanyikela a mhaka leyi ka urangeli garadi musambiki kasi kuve zvizwa zvimaheka
1: izvona
0: u bebeki no shora
1: no
0: mama
1: kula ku rila nwana na ku neta mama na ta zvona ko nwana ni
0: tsanga eh wa zvandlala loko wo kape choti miyelela base hi ku losela ka mina loko
1: zibongile zibongile Maria Susana Luisa Nicola ntsetselelo ntsetselelo mza
2: ndikutsetselelo kwa kwa loko wena u goya ku ndzwa ku shuwa ko ve mina ndzina ku kununula ni ku kununula nyongeni ka wena wa shuwa mun'wana ku endzi
1: kona hi rona zibongile ndza tshemba ku ba misena yena u ndzi tsetselele ku n'wetlhelo mungalama ndzwa mixuva hambi na lowu loyatela michini zwizwa zwi famba kwatse na yena wa ndzi mixuva kasi ku hi ta ve hi kumana laha hi gondzisana hi leti hi ti xuvaku ku ti chikela ka n'wina nyamukha kota ndzivulileko a nhlokomhaka hi leyi fambelanaku ni nhlonipho ka mugondzisi nyamukha hi ta sangula hi masingala kati ha wona mugondzisi ni chigondzani na va khomana a mahembe va kokana va tlhuvana hi tinqindi ku ve ni vanhu lava a va hi chikan'we swonke leswi na swi komba ku a nhlonipho ka mugondzisi a ya hi kona a tolo n'wina mi nga twaliwa tolweni a ku mi tiyela ku mi xungeta basa hi litihu mugondzisi a mi nga tshuki mi tiya makulu nyamuntlha ha swa dadavala Maria Susana hoya hoya nhloko mhaka hi leyi kota ndzi tolovela ku wula mumbadota ya mina laha hambe mina ha leswi ndzi nga ni misisi yo basa ha mavandzeni ha swo loko ndzi wa homba n'wina mi nga twaliwa tolweni wa seyo a mugondzisi chitshamo muni anga hinacho nyamukha mugondzisi chitshamo muni anga nacho
0: amaka leya hombe hakuva amugondzisi hina akalika hina achikhatita hina amugondzisi hiwanga muchavi hiwo muhonipa hiwanga tiyeli ku aku heku phaka amangana mugondzisi
1: ulosana phaka dana mugondzisi
0: onyima hichi chavo umulosa mwanga na lomu saleni avala ku ulawula leswa ulawula ku zwa ku migondzisa namuno tse muza leswa ulawula ku mina ndzi sukelela hakaya ndzi nyikwa nawo wa ku lomu uyaku le uyaku tikoleni kula ku ya hlonipha mugondzisi wa wena mina ndzi nga ni papayi wa mina anga hi mugondzisi iwa ranga iwa hi papayi wa mina iwa ndzi nyika a materia yo sangula laha kaya ndzi ya chikela chikolweni no ndzi tiwa swo karhi ndzi mu hlonipha ko mupapayi ndzi mu hlonipha ko mugondzisi makunu hina hi wa ni tihlonipho hi wa nga hi ni leswi hi swi mahekaku a vanana ni mugondzisi va tshama lomu ka mabanga va nwa mabyala ndzi nga wula leswi a hi vonhle maxa a vo tala va kona makunu loko mugondzisi a nga hi na nchumu a ta khwenetiwa hi chigondzana a ku a hi fambi hi ya timatorho va famba kunani va ya timatorho xalahayani a chigondzani xi tizwa na hi ni wu tshamu ngopfu kundza mugondzisi kuve mugondzisi i na ku wu tshamiku hi yena a hi nehelaku a wu tivi
1: Luisa Nicola u gondzile wena tolo wa swi vonisa ku yini a mugondzisi xi tshama muni u nga mu nyika wena ni van'wani laha ku kuleni ka n'wina na moya xikolweni
2: bongile kokwana mina a ku gondzeni ka mina ku wa hi loko a ku tiva a mugondzisi kota dadani wa mina wa wumbirhi hikusa leswi a wu laku a papayi wa mina hi leswi ya ku swi ya khatekela hi mugondzisi ni ku ndzi gondzisa leswi le kaya ndzi ka lako ndzi nga gondzi maxi ndzi gondzisiwa hi yena maxi achichavo chako na chua ichele chachimu. Makuno akunyamuka vila kekele ngela hii kuhula kama mani Maria Suzana. Awa gunzi zi. Mina kambi atolo nzukula cha. Atolo nzuanga mutivi la anwa kukona mgunzi zi. Nzuanga kutivi mina. Ambukulo kufaula wakwe mgunzi zi mani manyani. Wapo piwa.
1: Zua kala.
2: Zua kala.
1: Haku wanga kalanga popiwe.
2: Vahi kona kama vawa popiwe. Maji hii na kukala. Uya mkuma fuzi mgonzi zina dedregela. Na pakatana nirigonza nisako yuku na vanu ilishikangu jala. Aishi. Aiza nga yuzi wana. Makuno. Aku hita kunyamuka. Zugo yekele kuhi kwala. Koteka achigonza ani. Chive chona chii. Ngani matamelo ya kululama kukala chia chia chia isa mgonzisi. Hiku vona lo mkavona, hiku unwa lukuya. Vali vokha iseka. Nishi achigonza ni chini ni matamelo ya chia isa a mgonzisi. Hiku aku, tuka chigela aku, kita ya, ya. Wagumba vanyagone, vili ya, ya, ya, ya, lwa chigela. Hiku wani makaka korone ngata yibagela. Na wukung ibagela. Wala maka ima hili ini, ita msikiri. Ndao deposh, chembrisi chembrisi didiho, aku hita akumani. Waya kui, waya kunu ini kajala. Nichi gonza ani, ni mgonzisi. Makuno, mina kukwa masingi. Zitati kilisa kawe na kuhinga chofa chofa na natuku hita kaya kumaku. La zinga kuhigela kona, hiku hikuwa la.
1: Izo, zibungiri kuzikilisela. Ba misiyesh, hina kota wanunahile zwa huyela, zugo hekele kuhatolo mgunzisi. Zwa kala kumukuma na nyimili utsamu gingu ni chigonzani. Na bahilu muka kuhungata, nzinga ulisa lezo, amgunzisi ahungata ni chigonzani.
3: Ba masingi, acha humbele chihima kuku hina, timata kuhatoka tingateki. Tinguva tichichako, luwa kwa tinguva, tasimama tisikiwa kukota lebi tingavyangisiwa zona, akuzi kutala ka zona zwa tachukwada. Hekuwa atolo, hiwa gunzisiwa, lamutini, uya chikoleni, ahilave kuhina hirola tingana, hii hanyele kutoke kiteka, le uya kukona. Enda mwenendzuwa hinifane kumahazonke, kasiwa mashaka ya minava bawa, minava nga po ileki, hii hanyele gamina, le chikoleni. Loko zima halezo, nziwa hinifanele kufanzi kwa nipa chikolini. Mugunzisi, kwa mangwane makati, uwa mkuma na hiyanga mugunzisi la chikolini, akila ave padiri le chichichini. Enta umina nziwa hinifanele kufanzi mazo kizo saseka. Zizunzeka le chikolini, zikenza zunzeka le chichini. Mashaka ya mina kama mhiya kuchichini. Wewe angwana liwa wena, show. Yala pela utwali. Enta unzinyika li sima kaba utwali wa mina. Janya mukhelebi zwilu tshichili tinguva tshichili loko ukumeka wena no hila chikoleni professor tenga ndzi tiva mina ku himina lo ndzi ngane ushungwa kanyana go kaginga hanye kwatsi ni ku yingisa kwatsi ndzi mahalebi mina ndzi rhandza ku la chikoleni loko ku mugondzo ndzi kawuka kuna ni maphoyisa mata ku helenzako ni vanwani va ku kawuka a mugondzo ku leba zvimahakwa izvona na ku mina sine chikoleni ndzi yo yela ku yandza gonza ndzive ni hanyela ginene ndzive munhu wa manziko maji achikhatile cha achakumeke vali ho khena ntifanele ta inwe ntangu kuna ndifanele ku mina ndzi hlonipha a mugondzo sine mukigondzisa gondzisa mina a hlonipha mina ntangu leba zvimahakwa hina hirereka la ka kulaya ni ku gondzisa ka vanhu akamaliwa hambi loko ta chikela ku loko hila chikoleni kuna ni kamaliwa muhuma ko wa kwa ma Roma kutani kukuma kuga chungonyana.
4: Are grey.
3: Entao, loku huma hilaku ya bela bola. Hiwa bela nyana bola kwa la haya. Loku ata chika mgonzi na hinga muwoni. Ata nkena lumu kapuini. Hoke ni kukape. Himnyima sentindu. Aula ula libya tulava hako. Okutani aula haku hunza hila kapuini. Hoke ni hinyima. Kala hunza mgonzisi. Loku hunza hiko sa hivalisa ku aku bela bola. Nyomu kalebi haa. Yo kawa bola ya kiwa. No vio si. Ndana mgunzi wakwa. Hunzo wana kunzo bela bola kei. Ntamu li vio. Hizo zima hakutinga anangufu. Havana na wanga sokote kukloni pava tuele. Wanga sokote kukloni pava gunzisi. Heko loku ati wakukloni pava tuele. Angata mapoyila le chikolini. Loku ahile chikolini angata poyila mgunzisi. Pravapanga wakupoyile kimashaka ya kule hakai. Ntamu li vio. Hizo zima hakuku. akutala ka hina hirereka hiko kuchichachicha tinguva ni zwilo zvakona lebyi milangwa na wanyana liyani ichiche kasi ka maluya ni mugonzi wa hini chikhatje ko loko vasa muona hambi lava twale va jale loko munhu wa hini ni fane ko va muhlonipa hi yena a zvikota ku gonzisa avanhu kasi vakota ku mahau munhu ka manziko zwilo zvo zwa fana ndahle chikhatje ngo vunguti mahaku ku kumeka ku hambana loko ka mahanyela ka vanana ni vagonzisi ni vatswali vanwana
1: ba misiya la masingala kati e ulele mhaka ya tifanelo ku nyamuhla atifanelo tawa sati tifanelo tawa nona tanwanana tifanelo ku hloniphiwa makono ndzira kwa na Maria Susana ya hefanelo ta hafana tifanelo leti loko a mugonzisi kutani ni chigonzani vanyimisana ha ringeni makombana zvibakela vonhle na va dakwilwe vasa vatalamuliwa va le muringeni tin'endi kikle va tlhukutana hi tin'endi ka yini fanele kwala hi swi onile masiku ndzhaku kwalomu ka tibukabuka ka maputsu ndza tshemba ku huka hi nga se byona hambi kwalomu nyembani lomu swa maheka maxele ka maputsu hi swi onile muka tibukabuka chigonzani kikle ni mugonzisi
0: bya maheka konkhe hambi hi nga se ya hi ku byi wona bya maheka hakuva a mugonzisi loko u ya tshama na hi lomu bangeni ku ve mina chigonzani ndzi susaku a mali ndzi rihela a byi rihela mugonzisi leni ya saleni i humesile mintirho leyi u feleke ku ya maha va nge i TPC a chigonzani xi ta mahisa ku yini leswi xi humaku hi lomu saleni xi ya xi ya kumana ni mugonzisi va kuma a mabyala lawa oyoyoyoyo hikela amanziko avuka exikolweni ni vatswala anga va hloniphi loko va ku kasi leswi u ya ku to ta etlela wogo wa etlela a wu nyikwangi mintirho le xikolweni ke ya ku tuto ta maha u cuka mabuku leswi u ka ku nga swi tivi ku na ni van'wani va papa hi lava va gondzileko va vhunetela a vana va vhunetela n'wana ku ya a ya xikolweni na mahili swo karhi a mintirho liyani a nga nyikwa va wutisa ka vatswali ku hi nga mayisa ku hi le xikolweni i ta famba a nga mahangi mintirho leyi a nga nyikwa hi mugonzisi hakuva va kumanile leniya a ta mi angulisa ku yini hi ku wa swi tiva ku leniya va nga ta haya va ya ya va ya va kumana yena u ye ku hi gaxa
1: ya emi brad
0: intong a ka hi na fanele ya nchumu laha ya ku ya cisindzisa
1: ka chigonzani
0: cisindzisa
1: xa kwama mitirho leyi a nga nyikwa hi ku i brada
0: ya mugonzisi makono zva karata a swilo leswi a ka hi na fanelo yi ya nchumu ka hi na cisindzisa xa nchumu hakuva ku na ni mhaka leyi a hi na nhlonipho ni vatswali vani mulu lowu wa ku wu lava mamani Louisa na papa yi misiyexe va ko xin'wana xikhadi mugonzisi wa mina i mufundhisi wa mina ndzi fanele kusuka hi laha kaya ndzi hlonipha vatswali ndzi hlonipha mugonzisi wa mina ndzi hlonipha a mufundhisi wa mina loyi a ndzi nyikaka nawu le xikolweni ni le bandleni maxi leswi a swa ha hi kona hi ku ku na ni mhaka yo leyi yoyoyo a ka hi na xisindzisa xa nchumu a ka hi na xihlonipho wa nchumu
1: u swinisa ku yini nikolao n'wamakwakwa ku mugonzisi a kumana bangeni ni xigonzana va huma helo misaleni ngopfungopfu yena wa zihlanu xin'wana xikhadi hayi wa zihlanu na xikarhi ka vhiki muvhulu wa mugonzisi u kuma xigonzana va xikan'we va tlhela va huma dishfeli lariweni va dakwile
2: a mhaka leyi ndza hombe ngopfu yi maa ya hombe hi ku yini hi ku vo va gonzisi la a famba a ya le ku gondzeni barata ta maha mugonzisi a suka hi senokaya le we munghana wa xibochongo a ya ku gondzisiweni ka wu gondzisi
1: ya thwasisiwa leyo loko hi wun'anga
2: maxi yena a fambile le hi ku lava ku a ku ndzo lava ntirho porque a ntirho hi wo ndzi wu lavaku nguvo ndzi ta famba kwa seniya maxi mina ya maxi a wan'wa munhu lweyi i ndo loko a ya wuya hi leniya uve nikamanyana luyena vanga kuloku auya ta sangula nyikiwa ndhawu yo agonzisa tshama nyamuka tshama manje tiwedi leti ndzi tiwuletela anga se kumela ento maxiyena kuveni wa wu tiva ntirho luwuyani bya n'wi tsakisa ku dedereka bya nandziha lomirini ka yena bas aza a kumana ni yini a kumana ni vangana a vangana hi va mani hi vahaluni va yena swi va swigondzani byakwe bas swi sukela kwalahayani va va lava kumana ungana leki kwalavaya va nghena bangeni a xaveriwa mabyala va ku yini vanhu maxi a yi yeneni ka a mitirho a wa ha swi koti ku u mu laya hi laha swi kombelaka ha kona hi ku laya xa ku na na mugondzisi ni xigondzani xigondzani xi ambala mabaji mambirhi xi ambala ku gondzani xi tlha xi ambala ku ve xona xi nga ni
4: tijapao
2: xikhududu a phambeni
4: ka
2: mugondzisi a swi ha yelani ku a ta ku he xigududu a ku yo a ku epa kepese a nga ta xi londza xikhududu
4: ihanyela kwalaya
2: makuno ayi laho ku ni mhaka ya hombe nguvu maxi lava va lavekaku nguvu hi xilungu va ku era xigatari magondzisi va tlhelela ndzhaku va ya teka a nawu wa wugondzisi u kiye wu mugondzisi cini mugondzisi phambeni ka swigondzani hakunene mina ndzi wulawulaka ndzi gondzile xikolo ya vapadri mina ndzi gondzisile a vagondzisi va mina voka va vamameri kota kale ku gondza ka mina a va vanuna va gondza hi ra ndhawu ya vona a vavasati va gondza hi ndhawu ya vona vavasati va gondzisiwa hi vavasati a vavanuna va gondzisiwa hi vavanuna eyo mina ndzi gondzisiwile hi
5: vahirimaaomwini
2: xa loko a mamiri gaya a ndzi gondzisa mina ndzi wa wona maria santissima
4: ya
2: entawu
4: leswimamanonungulo
2: leswi a ndzi gondzisaku swi nghena loko hi huma hi lahaya hi ya kaya wa wutisiwa kambe hi nga yi bala a te yini i ri ma hi ku hina hi wa gondzisa hi va hi ri ma avava a hi tsalile leswi wa tsutsumi wa teka a phepha u ta mi komba ka dera porke kambe kale a kaderno kaderno u wa nga hi kona i ardose na ku u tsala no vinya u tsala swin'wana no vinya bilembe bi a kaderno wa wena hi woluya leswi u gondzisiwaku no vinya leswi u gondzisiwaku wena no vinya
4: u vinya se na wu pasile
2: ni wu pasile wona leswi a va abeseda va kona a vanana va hina a va tivi nchumu leswi lisini kokwa masingi na wena maria susana na wa misiya a vanana a xikolweni a va tivi nchumu a kona n'wanana ndzi nga ta wela xikola wa zukulu wa mina a nga ta leni hi ta ta bula yo ndzi ku kasi wena wo yini wena a n'wananakaya a le ka nona glasi a nga byi tivi ku xayixayi hi kwihi ndzi ngo kha mina hi nga ndzi byela xayixayi fika onda a vovo fika na zona nord a xayixayi nona glasi a xikolo xa kwalomu sidadi lo makuno eyi a mhaka leyo ya hi hlupha nguvu maxi mina na ndzi kombela leswaku a va gondzisi va na cince va khoma yin'wani mbamba matirhelo
4: vamisiyexi a tolo a va gondzisi lava n'wina mi nga va hlonipha na mina ndzi va hloniphi ku ndzi va kumile ndzi swa ndzi kuma a xiyimo leti ndzi nga jona hi ku ndzi ni gondzisiwa hi vagondzisi ndzi zwa cozwa ndzi lava ku hlevela hi ku hlevela ku i nchumu vanyingi va wu tivaku ndzi gondzile bere ndzi lomu ndzi nga tswaliwa kona a ka sala ya vagondzisi lomu vagondzisi va tshama kona va mapalanifikasan ndzi ku tivilesi ku gugumesa ndzi nga mpheta a we ta vaklasi leyi wankhe liya a lembe ku gumesa ka hweti yo gumesa ko ndzi nga gondza ku nghena lomu ka sala ya vagondzisi eyi ku tshamisile leswi hi ku a xi hloniphi lexi a xi hi kona xa ku se ni yaka vagondzisi mina ndzi sena ndzilandzela ku vula ku ku lahlekeli kwihi a hloniphi lowu ku a tolo a va hi vagondzisi va hombe va vanhu va hombe va nga gondzisa va wulele lava mameri ni vapaderi va nga gondzisa kungavi tanga leyi nyamuntla avagonzisi va nghena ku tirweni wa ugonzisi imahaku vaza vati nghenisa va hekuni mapimo ya unwanana ya ku va va kalaveliwa hi vana na kuloni va nghena mabangeni zwa zwa gumesa le ringeni va khuvana hi hitinqende
1: ke
3: ya le tsho tshikarari tshita
4: atanga le va nghena ku yona ku ya ugonziseni hiku kuma vagonzisi nyamuntla zwi fanyana zwi nhanyetana mugonzisi kungave leswo ke
3: na dai zwona akuvala mina kota mugonzisi ndzi ni fanele ku vandzi tihlonipha ku ndzi ya kwihi ndzendza mahayini ndzi tihlonipha mina kasi ndzi kota ku gonzisa van'wani vonawo va kota ku va ndzi hlonipha a tya hombe lexi a nga wula mamani Louisa Nicolau aku va tholiwa va ya va ya gonza va wuhele ka ku gonza va ta va lava ku tirha va ku hweti yin'we timbirhi tinharhu lomu nga kona kule ngopfu ni mutini wabyi wa ku tswaleriwa kona a ya gondzisa ka kin'wani tiko na ku siniya a nga na simu siniya a nga na nchumu o ya a vala ku gondzisa na nga hi na nchumu a ku na nchumu lexi va mu vhunaku ha jona ku nga u khoma laha pra u nga wu gondzisa and a wu tengi yena a ya tipeta lomu ya ka tiko ligiya a vala ku lava byitsongwana ku yena a tigisa ni ku va a ya tikolweni a ya gondzisa ja a vana na lava mu vonaku ha sigaya a ta ta khaya matsawu laha kaya wa swo a nga na coka and awu livhiya na byona bya ma ku chisa munhu loyi a yile ku ndhawu ko karhi ku ya a ya gondzisa loko wa khwa bya koteka u kutani ka lava ha taka wa ku loko yena a suka ku ya u ndhawu ku ya a ya gondzisa a ya kuma byitsongwana byo nga a rhanga hi byona a kota ku nyima ha kona na rindzela lebyiya bya nawu byi taku lebyi wa tamaku byi chukwatisa ka n'wana na loyi yenawu a ya ku siniya hi ku laha ntirho ni ku lava ku gondzisa na tiva leswaku liniya a ya ku ko ku na ni vana na vokhwa i tinga yin'we na vona leswi loko swi wa tama a hluku wa hombe ngopfu ku va yena a ya kumeka siniya na a gondzisa machichawu na cona na chiko endhawu loko yena a ya hatla a tipeta ngopfu ka vanana a ka hina nawu to wu veka wu zwala a wu kona na wu to veka uzala pike ka vagondzisi lava hi va wulaka vapaderi hi vamameri vo tlhela va va kuma na va hi ni tshamela na va helaka vupaderi maxi loko va suka exiniya va ya siniya va ya va gondzisa va wuye va ta kumeka sena o va nga kumeki wu va patsana ni vanana pura ku kota ku hlakana e-e a nga kumeki loko va ku vitana pura ku ya mahaco karhi u ya mahalexi va nga ku rhuma u tlhela u khela u famba a gondzela leyi ya kale yi wa nandzi ha swinene phela loko ku vala hina hi wa vala ku ya gondzela tinsinyeni le u suka hisinyeni pakuva maha a hi zami a xikolo ofisiyali a mugondzisa mahiku ha masingi maria suzana na Louisa Nicolau na va loyi loyi ku pfuda ya xumbara laha loko va ya tshama mun'we hi mesiya
2: a tekela ku
3: luyu ha loko ya kumeka na hi yexe a ta xumbara lomaxi loko a tshama na masingi yi ta pasa pri pelemexi yena loko
4: va ta
3: kokana maxi yena switsongwana swa kona wa swi kuma so u tokiyela ku tsongwanyana va se va ra ku kota ku pasa endawu loko u za ku segunda klasi ho bavo xa u wa yi hosi u wa swi kota ku ma tsala mapapelo pura kwihi ku hlamula
4: va kha va rhuma wena
3: lomugangeni a te loko wena u hi laha xikolweni profesori a wa swi tiva ku a jaligiya non ten problem a xi vezi pod yena humanyana pisa ku pura ku wona a wu nga ku gondzisa vankhana u khoma lebyi u gondzisa khwatsi a tlhela ku ya xa laha ndzelani kwadra ma xi nyamuka nahlo hambo va ma sexta setma oitava
4: a desima segunda
3: ni ku byi tiva ku loko ndzi gondza byi nghenisa ku yini ka mina pura ndzi kota ku gondzisa nga ha swi tivi wa ha rindzela mugondzisi endawu lebyi a xikarhi bya hombe ngopfu ka hina o ka vana na va hina hikuva a va kumi nchumu hikuva wona loko u yini mugondzisi ku hakele min'we miyi ku yi tipasa ina u ta pasa hi kota ku chofa u famba maxa ku tiva ka kona loko ku lavaka wena loko u yi wexe zero a swa hi kona endhawu lebyiya ku va faneke vanana lava va swi tiva leswaku ku fana ni faneke va va tikarata ku va va gondza va tiva kasi a kota ku manzi ku gaku va ta mama yi zami voche a ta cihuseno kala yimphela a kama lowu va nyikilweko ni cio tsala nga xi tiva ku va ta tsala yini hikuva nga na nchumu kasi loko va wa tikarata ku xichukwana ku va ndzi gondza ka mugondzi loyi a nga munghana wa mina leyi ndzi byi tsandzaku laha munghana a ndzi swi koni leya ku va ku vhuna ku wena u swi tiva loko u hi wece u kota ku u va u pasa maxa hi swona va mahaku o tolova mugondzisa ku wo no tinye problem akele ya dimfaseri pasa a ta kuma ha wu pasa
4: purke bebe muxuntu
3: purke bebe muxuntu maxa sini yaka ku ya ya mama yi zame wece u ta khwekela ku a wu tivi nchumu u nga ta mi kuma brada wa ku famba na yisini yena pura ku va ku mahela yi zame u nga ta swi kota endhawu leyi ku ya nchumu lava nga lava ku a vanana lava swi vona ku a ndlela leyi
5: inene hako va zvikududu kota kuula ka mari ya ka kaluza nikolau manje a kududu gako gambela loko luya a toni kisa kota mukududu kakwe loko anga hekona yena anga ta pasa ata tsamela kwa lao
4: izona na hi valance talava kuzwa a chifwa cha nwenhle nguna va vanharo hi mahayini mari ya Suzana Suzi
1: a musi wako kukunzelisi
0: Eze tina
1: wili
0: Zozo ama
1: tangu mata kuzene kama mesia
0: Ayo saseka la maulolu wako
1: ni Ndota lei
0: Madota ya mina lawa Hakua Achikara tuchikona Zimwani zilo Zola kuhenya zilo zumu Zola ku inkutongwana Mina nza guma kugoza luka mina luku. Zilawa mitiro anzinga yukumi. Luku nzi ukuma. Hello, nzinga kala, nzinga ushubi kubi. Nzitira wona. Nziye nziyatira. Kanzu wana wala kubi mugunzisi nziyatira lichipitali. Anza hama hilezi, zinga shuiwa he, hili mbilu ya mina. Kuna nichikaratu nguvu. Achi chao. Kavanana, Jehava, kavagundi swahina, ina tlonipu, kavanu, hikumina, hambilo kunzinga hemu gundis, lokunzia, hiumun, ligula kuyatiwa, aku angwana wamina, atamela higihe, angwana na wamina, iwuya hichikoleni, nanga sakisi na pupilwe, iwange nili lomu, salene kazi chikola ke, agonza. Mugonzi siku mungana mungana lwe atako lezita zvishusha manzipi leziku wazvitiwa ku loko zvaza zvitiveka la amali ile yavatswala ngateka aya ya rihela linya makona akahena nawo hita ku yini ke nyanda yeyo kati makaleti
4: nyanda yeyo mare Suzana makono hichi chilayelo ngachisi yako kasikuvala amagiza wona kana kwa nyamuka
0: achilayelo lichako hina vagonzi sikola ko hitiveka la ka ugonzi gahena hihloni pana nizvigonzani loko iwana chigonzani na chini timali kulaveka ku hilava kutiva ko anwana lweyi inwana wa mane munga mubyele lavani kutiva muvitana vatswale mutamuta shushana ko hiwoni zvokare ka nwana wa lweyi seraki amali leyi hinga muona naye munhu munyika kutana munyikani loko avatswali vaheni u mbilu gala kulaya vola kuhanya khwati ni mugonzi sini vanana vata tsama vashusha zvishusheka ana hukumeka hiku mugonzi ila vanawo avatswali vala nawo ka nwana lwi
4: luzi nikola magezo wana yogumesa chila yelo munhu chinga salauka sikwa mugonzi sa khela uya atavi lwi ufana lwi anga gonzisa wena tolweni masiku
2: Ega de magali de ta hompile de ta minza ngovu. Loko mara Suzana ula ulele maka nwana na ni mali ya nyingi yoko. Avana na kambe. Wena papa iwa kona wa mwanana. Tiwa ile zwaku wena wa kuliwa kupimisa hi mwana wa wena. Kale zobia. Wa kudumela mezi mata ko jela ti maka ta hombe ngovu leti lumba kukula male. Kuwe ni shama unwa. Alawa kuteka male umunyika. Para yene para kumalile. Ata ayasha wa hiyo natiporova siniani. Akia popisa wa gunzisi. Akia baba wa nanyana. Ayuwani maka inga irivala. Na yonauli yu popisa kuwa gunzisi. Hiku gangisa azi gunzani. Uti ya futi wana mgunzisi. Kakala ni mwana na mtongwa nilwe wana. Umugonzisa kuburi akuve mugonzisi kuve papai mugonzisi ipapai idadane wa mwana na gaya majata mugangisa khaya kumshurisa nyimba lomuti hangi lomuyani ka makalangana akhela kamba ala ku khaya ku yalowola mugonzisi mina ndzukulile kwa mzizo ndzimpeta ku gonzisa ngandzizwili zwako mugonzisi manyane ashurisile nyimba alono chim alona chimani mane nada Ajonga hikona majina nzila kula livako magonzi se khelelani mweteka andawo ya mwina ya chichavo khelani nzako khelelani nzako mweya amukela autivi ga mwina mina la munganzisoleni Anzinga taula ula kunzuku niva basati vanga vagonzisi. Vakona na vonawa ulile zvoko. Vokelele maji nguvu nguvu mwina majava vagonzisi. Kelela nenzako. Vamamanya nilavo mungana uva vanga vagonzisi. Vana zvizva zvevo zvono. Majile zvamwina zvokumeka zvokwa zvokuluka. Zvokumaya mabarini muya kuhlamuyalwa nevafuma. Gonzisi vano zvigonzana zvamwina. Mukamu fama, mushuri sati nyepa vangwane, zvitama zvimikimba. Hungulani zvingwane, kelelani ndaweni yamwina. Haugonzisi, pichomisha hombe nguvao. Akali kuhula kapa bae mesia. Kuwa langiwa alunu yungu le yaku, yinga tiva kupala vangana, yaku yaku mega pe. Ave yena gaya, agonzisa kubangana.
4: Melhor dos melhores.
2: Melhor dos melhores. Anima o quadro a gonzi sabangana. Mas em um lugar leve, antes de ti, eu já não acho que eu. Então, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já
4: me salvei, eu já me salvei, eu já me salvei, eu já me
5: salvei, Nanzenga sisi ya nzuwala kuwaleja ku akale loku angwana na loyu ahumelela kunguvu la chikoleni. Hambe mamano papa inanga hina male. Angwana na watzaki samu gonzisi. Angena yena kwa angwana na loyu. Zitamu kanzi hisa chikola ayale pambeni. Hekwa wativa. Kwa hina male mwanangu. Hinga mama hisa kuena kunada. Angwana na nopo nopo datimeka loyu. Tenke avura kuya lomu ayakokona. Ina wana ngata mahesa kuyini po hina ina chumula haka yako a meneza mkoma kota padrinyo wangu wana wangu hini. Agonzi siwa kala ayaleka kulile. Nanzuwe ya mhakeni ya kusalisa. Luko kwa trako teka kwa mungu ni munguwane ativa ndau yakwe. Nguvu nguvuka hina vanana luko kwa hitiva lejwa kujini ifana kwa heze maha. Acho vale wala kumahachiko ni pocha hombi nguvu. Kilo inga chikola ni kawa gonzisi. Kasi ukuma kukuma kukua unene laka mgonzisi. Kwa lakua kutakela ya hanyala ginene. Wabzikota kumaha anzi malenzi nga yula. Aku koka, aku chovisa kuya pambini. Kasi ukota kukuma gingwane hanyala le uya kukona. Kasi wana lukoti tsemba kwa wakona wabzikota ni kusitiva ni kumahamona la chikoleni. Hambe au wana kunzinga kufuna. Ata tiba kuyena mgonzisi ata ya poileka lomu ya kukona. Ndao ata chawa nuku kuchuvisa akuya pambeni kwa choko ajaleki. Nzotu sama naku himbilu basi. Mashi akuunzinga mchuvisa kwa agonza kueta anu falapena. Vosu tila kutitia kwa lahaya utimeka kwa lahaya. Kasi lukwa kwa wasukota o hasukota vana nakutalaka hina. Aku maha fane lulia kutipa kukunipa wa gonzi sila kufane lakua kwa. Ndao lukwa kuona kusha kiela nyana kutongwa. Nwa wasukota kukuyena wa aku kuma kota padri. Uwena, yena kota padri nywa wena. Aku chuvisa kutongwa ni. Utatimekela pambeni kule na uloku azifumala. Maloku ayo ni mbilu. Watu tivati soko letafina kukuteka hatona. Konza uya gonza chukola za humbe. Ufamba hikufamba.
4: Hizwana, bungili nzika tahatatela magezu. Hichikela magumu ka longolo kwa nyamuka. Hibule kula hifunipu ila vile kuku ikumeka ka mgonzisi. Zungunishi gonzani kasi. Hampeta tinganali tihitu onako. Muvina Armindo Masingi. Zungunatu majwa loi. Salat.

0: Hoyo, muyingiseri wa ku xandzeka. Nongo loko un'wana wa madela ni vutomi byinene u ningena mpfhukeni kutani, a ku va hi tlha swi hisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithoyi na Tumash Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini. Hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wo khalutiki hi tlha swi hisanile hi ta maendlelo ya tikantero. Lani hi kumiki dondzo ya ku lulamisa misava, ta mabyalela, ta machucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima. Ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikantero tanihi dondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i ntlhazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela.
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyan'wanyani, ximati ni swin'wana. A mahlayisela hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni a ma-conditions ya ku va a ni a jileira o congelador leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order xi ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order se a ma hlayisela hi one ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka sweswi li nga hi xicaca xa xona ka jileira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo talvez laya ka ku tshela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiya hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara madois tres dias kambe loko hi nga peti ka jilera hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona talona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara a madois tres dias ate quatro dias porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makhofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera sweswi ma nga tshamisa xiswona kumbexana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasu xa xikulu endaupra ma nga kupara xipasu xa xikulu podi hi ma hlantswela hi ma kamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawana kumbe makhofu lawaya. Se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle, às vezes swi alterara sabori, swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa, hi gama hi famba hi ya peta ka jilera wa hi ya peta ka konjiladuri. Kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya, u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga, u ma teka u ya ma veka ka jilera. Siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na kojeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara, u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa. A mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa. A mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga darahala xa jilera, van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makofu kumbe matsawu va ma tsemelela, loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana. Se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma, loko se ma womile u ma teka u ma veka ma nga heta hambi ma 2-3 months ma nga zanga ma onhekile, basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma ka ma se ma nun'wa. Se hi ma veka ka ndhawu ya siguru, ka ndhawu ya fresco, ka ndhawu ya ku kala yi nga tsakami. Se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa laya ka ku vilisa laya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati, a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza. Se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela, loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela, se loko u ma hlantswile u ma tsemelela, loko se u ma tsemelelile u ma yaneka na u no sole xikaldanti kumbe ka mumu wa vuhisa, kambe u ma yaneka ka ndzhuti u ma hangalasa u ma yaneka ka ndzhuti. Leswiya swi permitela leswaku a ma-nutrient hinkwawo ma kontinuwana na mali kona laya. Loko se ma womile hi ma khoma loko se li womile la tikomba swaku se ma womile makhofu lawa kumbe matsawu lawa, se hi ma teka na wona wa mfusa wa hina hi wu chela kumbe ka panela kumbe ka bakidi kumbe ka n'wana ndhawu ka recipient kwalikeri lana hi nga ta famba hi ya makonservara kona. Aleswo e valido bra matsavu bra makhofu bra swin'wanyana ni swin'wanyana swa makamba bra mathapa nambi bra tihaka nambi bra nkaka. Loko se ku fika siku la ku va hi sweka hi yo ya hi ya nusa hi vuyeta ta fika hi swi vilisanyana hi chela timanga ta hina swi kontinuara swi tlhela swi pfukisa xinyuwana leswi hi nga swi yanekisa xiswona. A loko hi lava a ku konservara a ximati a nga va ximati a nga va mimanga, ku ni minkama ya ku va ku ni mimanga ya yinyingi kumbe ku ni ximati xa xinyingi, hi lava ku konservara leswaku siku lin'wanyana hi ta tshama na hili naswona hi nga hamba mufusa. Ku ni mufusa wa mimanga, ku ni mufusa wa xiwa ximati, ku ni mufusa wa mafruta, yo xi tsemelela ximati xa hina a fino fixa xili xa fino hi ntamu. Loko se hi xi tsemelele xili xa fino hi xi hangalasa ka bandeja kumbe ka saka ndhawu ya ku basa, kambe ximati lexi hi xi tsemelela swina ku sungula hi rhanga hi ku xi hlantswa, se hi xi tsemelela hi xi hangalasa. Se loko hi xi hangalasile naswona hi xi yaneka, loko hi xi yanekile dependendo da temperatura hi minkama ya wuxika xi nga hlwelanyana podi xi heta ma-4 days na xa ha zama ku woma, kambe hi minkama ya malanga a xi nge hlweli a xi hlweli xi za xi heta ma-2 days podi xi heta no masimu talvex 2 days hi xi hlangalasa, se hi xi tsika xi woma. Loko se xi womile naxona hi nga xi chela kumbe ka panela kumbe ka bakiti, loko ku fika siku la ku va hi xi tirhisa yo ya nusa nyana swi marodela ma nga ri mangaki hi ma teka hi makandza. Se hi hamba a podi tomati lawa hi nga ta maleli hi nga ta li teka hi ya hi ya sweka hi lona. Se a ma konservarela ya maorta ya hina hi lawu a swa makhofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi mamantera durante 2-3 dias de uma semana o segredo é não engasgar-me a maraízes como é atimento e enche o tsuvula se logo enche o tsuvula na mani me savanhana e maveca canda o ia fresco inga conseguira cova e mantera durante muito tempo.
0: Mavonela hi alisima hi leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikanteru tezvo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa loko u landza maendlelo lawa muyingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone anga mavitamina ni swin'wana akuva u titizela ni ku hlayisa avutomi minkama hinkwayo. Akuzandza kwezo hikuva hikola ka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa avutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma vakunavelela ka vuyingiseti byinene ka mintizo milandzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku